0: kusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang Detribio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang Detribio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang Detribio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. Detribio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandunom pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.

0: Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
3: K5
9: News FM.
3: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
3: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
10: Pabalik na mga ka K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon. Nagkalabor kita sa 24 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa sini nga mga tinayon, check na ito ang latest weather report. Nagikan sa ito nga pag-asa, Iloilo. Check na ito ang sitwasyon sa panahon ta. Ano? May mga bagyo. May nagkalabilin pa nga mga bagyo, mga kakay-five. Kaberi, check na ito ang latest weather report. Nagikan sa ito nga pag-asa, Iloilo. Kung na ito karon sa linya, si Engineer Ferd Rubin sang pag-asa, Iloilo. Engineer Ferd Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
11: Yes, sir. May gabi sa itong mga tagpalamati, no? Sa muna itong latest weather update para sa subong na August 12, 2026. Sa karon sa latest analysis natin, wala man kita mag-monitor ng bagyo sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. May ginamonitor kita ng bagyo sa guwasang parlay natin, si Bagyong Nangka, pero wala niya sa direktang epekto sa anumang bahin sa ating pungsod. Kita dito sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangalat panag-uobdala sa localized thunderstorms. Samtang kasarangan tumtumpapasok ang hangin naman, halin sa namagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan tumtumpabalod at ang mga kadagatan. Temperatura naton 25 to 29 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6 sa hapon, mabutlak ni buwas alas 5:40 sa kaagahon. Amun yung itong latest weather update, halindari sa pag-asa, Iloilo, Ferd Turbin, madamugin niya sa naman.
10: Engineer Ferds?
11: Yes, sir.
10: Oo. Ining nakita dito sa Pulupunta, yun, medyo malayo pa man sa aton nga par, nga LPA, nga subong daw nangin isa na ka-tropical storm, no? Kagaya sining ngalan is inang nangka, no? Sa iya international name. Ano ni siya nang may chance ining makapalapit-lapit pa sa aton kag may posibilidad nga mag-develop ini sa pinaka-baskog nga bagyo kag magsulod sa aton diri sa par naton na Engineer Ferds?
11: Wala sir, sa layo chance nanubo chance nga magasulod di siya sa palayo ni actually iya nga hulag sa aton.
10: I see. Okay, no, so iya galing nga pa nga hulag niya pa kwan pagwa pagi palayo pa sa aton hindi kay palapit.
11: Sakto sir, sakto. Ang muna nga gina-expect natin sir is generally maging fair and improving weather kita sa sunod ng mga inadlaw.
10: Mm-hmm. So, Bot Chilingon, may chance na kita nga makapanglaba si ni Mayo kay may posibilidad nga sa sunod nga simana, kag ini nga simana, mangin maayong aton nga panahon kag may laka-laka pa gidman nga mga ulan pero makatilaw na kita sa medyo malawig-lawig nga init sa matag adlaw nga tanan, Engineer Ferds.
11: Yes sir, chakto no. May southwest monsoon, hangin habagat yapon pero more concentrated siya abi sa Luzon area. Southwest man yapon hangin aton pero more on localized suklog thunderstorms kita. Pero still no, kusog yapon ang aton nga hangin sa aton nga kadagatan. So maghalong yapon ang aton ng mga pumuluyo kag aton mga kauturan na nag-install sa mga coastal communities.
10: Okay. Magluwas sini way kita sa may mga na monitor nga mga LPA nga daw ga pulupurma sa palibot sa aton sini nga pungsod, Engineer Ferds.
11: So far, sir, wala man, sir.
10: Okay. With that, Engineer Ferds Rubin, thank you very much. Salamat kid sa nga madamo kag maayong gabi sa liwat.
11: Thank you, sir. Saluwat, maayong gabi sa tanan.
12: K5 News FM.
13: Pantay Bagyo.
12: Pantay Bagyo.
13: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
10: Ang nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Upo naton si Engineer Ferds Rubin mga ka-K5. Tuing ning tropical storm nang ka nga ini mga ka-K5 nga former LPA nga nakita naton ara sa inang 2225 kilometers east of extreme northern Luzon mga ka-K5. Palayo rin ni sa aton, di ni palapit no. Mga ka-K5. So, why chance nga ini siya makapalapit diri sa aton kay ang iyang hulag ya mga ka-K5 pakadto sa palayo sa aton indi kay palapit sa aton diri sa Pilipinas. Okay, and so makatilaw na kita sang medyo malawig-lawig gawang tiempo sang mainit nga tiempo kag ti siyempre laban-laban ang mga may salakyan dati mansig hugas naman mansig karwas lawig nga tiempo nga way karwas akon nga kwan. Why kakarwas si kwan si Beauty? Kay kada kwan niya, tiyala mo sa ikarwas nga paglakat siya, ginaulan mang yapon. Matapingan mas sa yapon. Ati laban-laban makapakarwas na ni si Beauty. Mga ka-K5, kag si Bubbles. Ha? Si Bubbles kag si Beauty ni laban-laban makakarwas na ni. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, dugay-dugay, i-check na ton ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan sa ato sila nga mga ka-K5 reporters. Minsahi, anay, nagikan sa ato sila nga mga followers, no? Unahon na ton ang mga followers na ton na nagapamati ka nagalantaw, nagacomment din sa comment section sa June Kapulot News Live. Unahon tayo mga minsahi. Sa kay Rhea Kapanas, sila nga, good evening, Maninoy Guapings. Sila nga, June Cap, shout out. Okay, may gabi da, ihada. Kay Cynthia Sanoy, good evening Idol John Kapulot, shout out sa kay Silverio Sanoy, nga nagpamatig in subong sa K5. Sa kay Mike Cordoba, sa nga Idol John, kung buksan mang ulo ni Bangag, 3 days pa na makitang iautok kay gamay-gamay. Amo na yung hambal sa akon, amigo. Nga sila nga dako-dako nga tao, pero ang utok daw munggo. Ay kalainin. Akig-akig ang mga Marcos loyalist ako, no? Aryong, mga ka-K5. Si Grace Co. Ay, nang Grace Co. Good evening kasi kayo nung art na. Namnam. Sila niya mayor namnam plus bingbang. Sila niya pangkondisyon kaysa Friday. Good evening. Pakondisyonada siya nung art. Para nga makapaaga-aga naman siya. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out man. Mga KK5. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina. Maing gabi na lang dahil niya sa DDS Idol John. Kay sa Midya na Gabaton Kwarta Bakulon lang si B. Kag sa Midya nga nagabaton Kwarta Bakulon lang si VP Sara. Sa kay Ryan Panadiro niya nga heart mo kay 5 John. Happy ho ang heart ko diya, way problema. Ang masakit si Nidre, ang heart sang mga kwan, sang mga loyalist ni Bangag. Grabe. Gina sa kay kwan, sa kay Ryan Panadiro niya, kalma kay 5 John. Ah, kag maing gabi lang kuno sa tanan nga mga taga super. Sa kay Laila, Sopilia, Sofia, Altelio, Hiroche, shout out man. Sa kay Sabarotak, Viejo, Watch. Yan yan, naghambal pa si Baby M nga hindi anay pagdakpon ang naghaboy sang basura kay pamangkuton anay kon mahabuyan pa basura. Bangag nga ni... Sa kay Alvin Condes Espijo, waswasi sanda idol John. Ah. Himoon daw ni BBM ang basura sang kuryente. Ambal ni sang Barutak Viejo Watch. Mulet Penuela, shout out and good evening. Kay Nestor Holyesa, mayang gabi idol. Tama kagid idol, balbala sila. Matuod man na ang ginahambal mo. Kawa, nga ano yung hambal ko di? Puro matanang matuod ang ginahambal ko di. Kay Emma Castro Cabilan, shout out. Sa kay Norberto Aguilar Jr. Idol John, waswasi sila. Gobyerno Tabangag. Kay Anga Martinez. Tama kagit idol, idol. Maluya si BBM. Nami kagit ya mamuyaya. Huwag ko ka pamuyaya. Huwag ka komentaryo lang kuya. Kay Jace Lilibeth Roma, shout out. Norberto Aguilar Jr., shout out man. Kay Remy Tanyesa, thank you for watching. Kay ikaw na lang kasi. Good evening, Idol John. Siling ito. Kay Roe Bordillos. Balbala sila, Idol. Pati kasi na. Lorle Gardose. Idol John, pelikotamyo sa akon ng mga kabataan kag mga tanan nga Gardose family. Kay Antonio Talakan, good evening. Shout out, sir, sa Tigbawan. Sa kay Shane Tansilia, shout out, man. Kay Den Villarreal. Mayang gabi ka kay 5 John. Monitor lang ko di sa Bacolod City. Kampyon. Marinette Manican, shout out. Sir, good evening, sir John. Power. Norberto Sancho Abilardi Medina. Or Julio Sancho Abilardi Medina. Great. May gabi ali John Kapulot, tamya ko lang si Sinsen sa San Joaquin. Kay Florinda Cadavero, shout out kay Regen Roa. Abogado, sila niya sang prosecution, sila niya mga pangit, kag mga tigulbam. Ano, pangit man, gapang lipstick, gani ka na gapang make-up. Ay, baby girl, shout out. Susan P. Siscar, shout out man. Kagsa kay JC Matias, shout out man. Kay Susan Labrador, good evening Idol John, watching from Pasig City. Kay Jovi Kalapan, Idol John, good evening. Nagapamati gid ko di sa Cordova Sur, kampyon the best, gyud ang imong balita. Birahi sila, Idol John. Muna iya. Andy Alujado, shout out. Siling ni ikaw na lang kasi niya gwapo gid ya idol ko. Ah, ay kalamitin, kalamitin, kalamitin. Sa kay Renato Bindita niya bangag kawatan Idol John, good evening. Sa kay Ray Gabutin, good evening Idol John, ari lang ko di sa Gimarasa. Ayos ah. O sige, salamat sa mga followers naton nga nagapamati. Mga KK5, sa June Kapulot News Live. Sa mga nagafa, sa mga nagalantaw, di ba na subungo? I-follow nyo na dayon ang June Kapulot News Live. Kaya ka mo galantaw, ha? Follow nyo para may notification kamo kung mas nga mag-live naman kami liwat. Sa K5 News FM, Iloilo 88.7 nga mga followers naton. Sa kay Tim Solpico, ang good evening, John. Dira gitaya, Duterte, ta. Maayogin ubran niya sa bansa natin. Tani magdaog naman si Inday Sara sa 2028. Galalain naman ng mga Marcos loyalist. Tiyan mo nang ginakomentaryo mo, de. Malaban Marcos loyalist. Ni galalain naman si Simo, de. Sa kay Halyara, Buboy Furniture. Sir John, good evening pa. Shout out sa kay sa Buboy Furniture. Okay, ah. Ayos. Sa kay Aisha Ahmad. Good evening. Shout out Rowena Jimena. Kay Jenny Halyorina. Shout out. Chris Boyko Almuhin. Shout out. Ang pamangkot mo sa akon, hindi ko masabata yung dali-dali direkta. Sa kay Felart De Los Santos. Good evening. Buenas noches, K5FM. Regards yon mga relatives namin dyan sa Tansa, Iloilo. Mga De Los Santos family, Kibao family, Leonora family from Zamboanga City. Ay, mga Chabacano, kumusta mo do? Kay Torres Kagaluno Michael, Nonito Sumbong, sino may mga akig naman na taugon Mos Shabulais ang City, hambalon ta na lang na nga clear na. Oh. Diin ang sunog, oh, may sunog ko, no? May gawang bumbiro. Oh. Sige lang, dugay kung may mga ara, gimana na, hindi na madugayan, mahatag na flash report patrol ta. Sa kay Silin Pacheho, good evening Idol John. Si Lord na lang bahala sa aton tanan. Ah. Ti okay man nga sa isalig naton tanan-tanan, isalig tani sa Ginoo tanan-tanan. Kay siyang may pakanan sini kag may patakaran sini pero kung hindi kita maghulag nga mga tawo. Mga ka K5, ti ano na lang ni karon man. Amo na ginahambal bala nga sa Dios ang awa na sa tawo ang gawa. Di ba K5 Andre? So ang Dios siya bahala sa aton matuod pero dapat kinanglan aksyonan tani. Kaya kung hindi nato ni pag-aksyonan, hindi pag-trabaho o ni, pabayaan talaga niyo magbinangag ang pang-gobyerno ta din. Hindi gani sila kapasaka, swildo sa nga ton, nga mga pumuluyo de. Oh, may gin, kwa na to, may gin set na to gani, nga 85 pesos nga saka, nga swildo sa mga mamumugo naton to sa Luzon. Papanaugan pa gani isang TRO, a contemporary restraining order nga magsaka, how 85 pesos. Pero kung maka... Lantawa bala mga ka-K5, 85 pesos ang inugdaga, dugang asweldo sa mga pumuluyo to sa may Luzon. Ang aton nga presyosang nga krudo, tatang 91, tag 95 ang buwisit nga niyo. Dihamak mga ka-K5, nga mahal pagganing isa kalitro nga krudo sa sweldo nga ginapasaka, gin-TRO pa. Kagdiri sa aton sa Western Visayas, mi-mihay kag-mihoy. Wala kita kabati nga may nagasinggitan, di ka may nagahambal nga. Pasakaan sweldo naton di. Ginapabayaan na kita dire, ginapatumbayaan na kita. Nga ginapatumbayaan kita man nga bangag aton presidente. Bangag ang iya sini nga panggobyerno. Oh. Grabe na nga inantos naton dire sang kapigaduhon. Mga ka-K5 pagkatapos amo pa na. Amo pa na ang sitwasyon, mga ka-K5. Daw sa wala na ya sa buwisit nga aton sini nga presidente. Oh. Way gihimo solusyon. Walang kapalibog, walang kapalitik. Oh? Walang kapalibog, walang kapalitik kung anong imuon niya para mahatagan solusyon ng problema ta. Ang imuon niya ipangbaligyay ang aton ng mga propiedad din sa Pilipinas. Mga ka-K5 kag, hala, ipang-finansya to. Hasta subong ang iya nga ano gani itong mahardikaya to sa una to. Nga klase ka pa kwanto. Ginbudgeta niya to, ginbutang nga ito sa bilyon-bilyon nga kwarta. Ganing balaan kung diin na to. Hindi ba? O pagkatapos diri sa aton, oh, gapahimuno nga aton nga stocks nga aton nga gold nga aton nga bulawan, binaligya sang buwisit siya pagkatapos subong mga ka-K5 ipakawat niya malang sa mga kawatan nga mga upod nga mga congressman nga mga demonyo. Tapos ang balon niyo kami, mga ka-K5, mga komentaryo ta, pro-DDS ta. Yun na po, gabili siyang ilik. Mainit ganit ko, maintran ako sa DDS mo. Oh, kay Silin Pacheho, sinya good evening Idol John. Oh. kay Benz PSG, shout out Susan PC Scar, shout out man. Kay Nonito Sumbong, sila niya si Lord na bahala sa ila ka K5 John, ang tanan-tanan may katapusan. Ang pamangkot ni, ang tanan-tanan may katapusan, ang pamangkot saan umatapos. Kung nagadiriwal na dila, ta nagakiliwi kalimutaw ta, sa kagutom. Phil Art de Los Santos, shout out sa kaya G-Boy Works, dira sa Iloilo from HBC Bikers sa Buanga City. Buenas noches. Sa kaya Junel Taberna, bakula sa Lucky 5 June Kapulot, Lipunga, bla. Gaya. Sa kaya Arnel Abunya Wandol, ang kiwi-kiwi ka ba, baya, iya, ang kiwi-kiwi ka ba, baya, among iya, amo yang ubraya, amo gani, pakiwi-kiwi, kasungad niya mga, amo na sa mga manirismo, mga kakifay, magluwas kilang sa iban nga amo, ginayang iya gabalatian, pero kalabanan, manirismo, ina mga kakifay, sa mga adiktos, sa mga bangagbla, sa kaino nito, sumbong kami nga taxpayers, wala kabaton, mayo pang tambay kumplito, may duli na, may exporpes pa, may afflip pa gente, maubra ka pa na, ano pa ang iban na gatinamad na lang na hindi na magubra kay subra pa sa may mga pensyon. Tuod no? Kita nga mga nagapatay-patay, ubra, gabayad kita sang buhista. Tapos, kung mag-abot na gani sa hinatagay sang ayuda, ang mga wala tuya sang ubraya, itong mga tamad toho, itong mga tamaran, ang mga malakamot, ang mga wala ya sang mga trabaho, amot ya ginapanghatagan, kita ya mga kakifay nagatrabaho, nga among nagabayad sang buhis, wala sa may gabalik sa aton, kung mariklamo ta, kita pang akigan, kadok layo, mga kakifay, ano mo gabi, kina mo nang utok, kanisang bangag, sa kay Romar Lampago Britanico. Shout out idol. Kay high blood ka na, kay K5 John. Sa kay Fred Pasgala jo Campo, yu di kangaro gid tungod sa suyop sang aso eh. Oh. Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa. Idol John, kwan gorong ang unod sang utok ni kay Arnel Abunyawan, niya kiwi-kiwi, ba pa more. Sa kay Fred Pascal de Campo, very far gid ya sa performance ni Tatay Digong, ang performance ang ari di subong nga pungko. Way gitupa. Hindi ang mga kakifab, hindi lang kay ako ang nagahambal, kundi ang mga tao nga nagapanilag, no? Hindi na kay silinga bayas kita, no? Kay ginahambal na to, nagkamatuuran. Kung naghambal ka sa kamatuuran, wala sang bayas na. Ano mo nabi karon kay Moria nakita na mo na mo na yang mga siplatanta mo na yang aton nga mga nakita mga ka K5. Nga performance ang una nga presidente iko para sa nagapungko subong nga presidente way gidya. Mga ka K5 sa kay Ans Casabuena Lemos lubong sa basura idol. Sa kay Silen Pacheho shout out kay Fred Pascal de Campo correct. Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa, bakula idol, husto gid. Jose Marie Tuarez, niya husto. Sili nga to. Kumpurme, sili nga sakto gid, balbala idol. Grabe nga, tikita nyo. So sa mga nagkwanda, sa mga nagkomentaryo na sa akon, nga inang DDS ko kung didilis, panawag nila na. Manigas kayo. O hindi, Black, kay 500? Manigas kayo. Sa kaya Fox Disney Bell. Idol John, pa-shoutout sa Iloy namon nga gapatuyo pamati sa imo. Nenfa Alba, sang kasing-kasing mulo. Aba, mayo ah. Sa kay Ray Gabutin, kay WCJ Dakyanan, shoutout man. Sa kay Janre Cornelio, pa-shoutout Cornelio family sang barangay Mansalanaw, La Castellana. Bao, gapabati-bation patot sa La Castellana, Negros Occidental ba ho? Negros Island Region, may gabi! Kay Alcalde Mahinay, nice kagid ya idol yun. Kay kampiyon. sa kay Geoffrey Nonato Pagsugiron, kay Idol ka K5 John, patamyaw sa Guardians GNKBI Central Night Chapter Miagaw Iloilo. Kay Rowena Sigobia, grib ni Idol John, shoutout lang sa kay Omar Lutano, nga nagauyat ido. Pati ido ginauyat pa. Gambalan Vone, bakula kag pakdula. Basta niya to. Bastante baga. Grabe, baga na nga panamit ni sila. Basta magkomentaryo ko, parte dira kay 500, no? Man nga, husto ang ginahambal ko. Why ko siya may ginahimo nga sala? Di husto ang ginahambal ko. May isa din nga nagabuyayaw sa akon, nga ngaran niya si Bayaran Bayaran. Galing, kuha ni siya kay 500 ng inang, ano ganun na, trolls, no? Trolls. Trolls galing ni siya. Tiway ko ginasapak eh. Sapakon may mo, trolls. Daw pa rin. Siya lang isa sa kadamudamo sa tarang mga nagaminsahe dire. Siya lang isa ang kwan, ang amuna ang iyang minsahe ga kontra sa aton. Ngalan niya si Bayaran Bayaran. Bayaran Bayaran. Ah, ikaw ang ginbayaran? Ah, okay. Sa ato sini nga pagpanumbalik mga KK5 report, kay impormasyon na nagika sa aton nga mga KK5 reporters. Mga detalye sa mga balita sa ato sini nga magin pang headlines diri sa aton nga pagpangalagad. Ang party sa impeachment trial, kung ano ang latest mga KK5. Daway na sa pinakalagko man nga mga latest ah. Daway gid ah, party man ato sa mga ginakuha naman to nga panglawag nga mga ngalan, yung mga ginpanghatagan kuno sang mga information kagin gabayaran sang kwarta nga confidential fund nga 125 million nga motong ginahambal nila, ginaduso nila mga KK5. Pero kabalo kamo bala mga KK5 ngang impeachment trial nga ini, ha? Sino ang naga-impeach sa kay Vice President Sara Duterte? Hindi bala kita nga mga pumuluyo? Kita ang taong bayan, K500, amo ang naga-impeach sa aton nga vice presidente. Ah? Pero subong ang ginapaagi lang, hindi kay kita, kita ang naga-impeach sa iya. Pero ginapaagi lang sa mga senador. Di ba, K500? Gani ang aton nga mga senador. Ah? Amo na mga K5 ang naga-atubang sang tanan-tanan nga mga akusasyon kontra sa iya. Kay sila sina ang mga desisyon. Kun bala kinahanglanon gid man nga i-impeach ang ginakusar o kun hindi. Pero kinahanglan may suporta sang mga pumuluyo. Dapat kay 500 ang pumuluyo. Amo ang aktibo nga nagapamati sini kag nagapanilag sa akusasyon sang prosecution sa gina-impeach. Te pirmi lang ginagamit mga KK5. Ha? Pirmi lang ginagamit ang ginatawag nga taong bayan. Kay gusto sang taong bayan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ti kung gusto sang taong bayan nga i-impeach si Vice President Sara Duterte, nga ang sa kada survey nga ang nagagwa nga di hamak nga nagataas pagani nga nagataas ang iya nga trust ratings. Kaya ang inyong akusasyon sa iya, betrayal of public trust. Nga ang trust ratings siya, gasaka, yapon nga nagasaka. Ah? Kay ang gusto mga KK5 nga magpa-impeach, dapat supposedly amo ang pumuluyo nga ginapaagi sa mga senador. Maabot ang tiempo kay sa kalawig-lawig na subong 15 dias ng impeachment trial. Nadulaan gana ang aton nga mga pumuluyo. Wala na gana maglantaw, wala na gana mamati. Kay nakita sa mga pumuluyo nga sarsuela malang daw kaangay sang daw ginahimo nga drama-drama kag inartista ang ini mga KK5 nga klase sang impeachment. Kay nakita sa mga pumuluyo nga daw ay mag-isang lagko nga mga ebidensya kinanglanon nga ipa-impeach ang vice presidente. Sa malipot nga sugilanon, nadulaan na gana ang tawo. Kung nadulaan na gana ang tawo, mga KK5 bot silingon, wala na interes ang tawo nga mamati sa impeachment trial nga ini. Time na siguro nga untaton na lang ni. kay nga interesang publiko man na di ang ginahambal ninyo. Ang publiko dapat among mag-impeach sa sining tawo nga ginapa-impeach nyo. Dapat ang publiko, dapat magpa-interesang publiko. Titula interesang publiko, do halos way ka na ganit ka pamati. Libot ka sa mga barangay, di way ganit ka gabati nga may mga tao nga nagpamati kang daw nagatutok yun. Sa mga palamukutanon, sa mga prosecution nga daw hinaslo man. Huh? Prosecution nga daw mga bulaiog man. Ang ibang dira nga ra sa prosecution, mga kakay five, na nag-intra sa prosecution, kung si Mayor Binje Magalong pa, sang Baguio City, sila niya, niya subong sila nga, nga sila may mga senador nga mga nagkalapriso sa kwan, sa flood control, kag sa mga marita, nga isyo niya nga sa mga congressman, may isak bilog, way pa sa mga priso, how? Yang ibandira nga mga nakabaton, sila niya siyang mga, kag naka-intra sa mga anomalya sa flood control project nga ini, ang ibanda sila niya, ara pa sa prosecution, sang kwano? Ara pa sila sila niya sa prosecution, sang impeachment trial. Sa malipot nga sugilanon, ginapasibangdan nila si Vice President Sara Duterte nga kawatan sang kwarta sang kaban sang gobyerno. Gusto nila i-imply sa mga pumuluyo nga ginpahilabtan ni Vice President Sara Duterte ang kwarta sa kaban sang gobyerno, ang iya sini nga confidential fund

sulod paya sa malita? Ang iyaya ni Vice President Sara Duterte, kung may salagid man ang iya sining paggasto sang 125 million, sigurado nga nagkadto sa tawo, nagkadto sa pumuluyo, nagkadto sa mga informant, sala lang ang iban siguro, pwede ta butang tabi eh. May salagid man, may salagid man abi nga paggamit sang sining confidential fund, nga ginbakal sang bulong, ginpa-Christmas party, ginpa-tree planting, pero at least gingasto para sa karaydan sa mga pumuluyo. Hindi kay gingasto para sa ilang bulsa lang. Ang mga prosecution, mga kakay-5 hambal ni Mayor Benji Magalong, miyembro sa prosecution na kabaton malita halin sa flood control project, may isak bilog way sa may napriso nga congressman, may nagkalapriso nga mga senador, pero congressman may isak bilog way sa may napriso. Te, sa malipot nga sugilano, anong kredibilidad sa prosecution magamuna? Sagi nyo kay MP si Vice President Sara Duterte nga kamo nga mga congressman dihamak mga satanas kag mga demonyo magkamo nga nagbalaton kamo siyang kwarta halin sa kaban sa gobyerno. Ang alukabors nyo dihamak katag pila ka bilyon-bilyon ang mga alukabors nyo nga mga buisit kamo. Hindi, Blackie Pep Andre? Kasugid ko siyang matuod? Hindi. Kasugid. Gasugid ko sang tuod. Mga kakay-5, sagi nyo ka pa si Bangod, si Sara Duterte, mga kakay-5 nga, gin gasto ya sa hindi husto ang iyang paggasto sang 125 million niya nga confidential fund, pero kamo nga mga buisit kamo, diretso nyo ganyan sa bulsa, ganing inyo. Ang iyaya ni Vice President Sara Duterte, ginpanggasto ya, butang ta, bakal bulong. Sa mga pumuluyo, ginpangbakal sang informasyon. May atoto nga naghambal nga gin Christmas party. Di opisina yung mga yapo na nag-Christmas party. Mga tao, mga yapo nag-kwansina, nagtilaw. Butan may ato pag-itisa nga gin-kwan kuno nila, gin-tree planting. Di hambal nilang confidential fund. Sige, hindi na pwede ya, nga gamiton sa mga tree planting kay para lang ginaya sa confidential fund. At least, mga kakay-5, nagkadto sa tawo! At least naghatag siyang karaydan sa pumuluyo. Ang tree planting, kung maglagko mga kahoy, mamat-amat nga, mahold siyang kahoy ang tubig, hindi na kita magbaha, di? Mabuhin-buhinan gawang baha. Hindi, bla? Sang sa inyo nga mga buisit kamo, nga pinanulod ang kwarta sa malita, pinamulsa nyo mga yudipatula kamo, kag magbalakasyon kamo sa iban nga pungsod, kag magbalakal kamo sa mga propiedad sa iban nga pungsod, kay kung panalitan malubos kita sa anaw diri sa Pilipinas, masaylo lang kamo ya sa iban nga pungsod nga mga buisit kamo, kag dito mag-instar mga yudipatula kamo. Kami amon diri ang mga Pilipino, among kaluluoy nga mga yudipatula kamo. Kamo inyo ay kidamo mga kwarta nyo, bilyon-bilyon ang unod sa malita nyo, masaylo lang kamo ya sa iban nga pungsod nga wala nag-aanaw. Diri ya sa amon ya mantos kami di. Kay way na kami sa iluhan nga iban, kay way kami kwarta, nga inugbakal sang propiedad sa US, wala kami sang kwarta, inugbakal sang propiedad sa iban nga pungsod. Gusto ginhambal ko, hindi. Hindi, bla? Mga yudipatula kamo, daw mga kwal kamo, daw mga anghel kamo, daw mga santos kamo da. Kung maghambal kamo si Linyo daw, pinakakurap na gid nga tao si Vice President Sara Duterte. Pero di hamak kamo, gapanago kamo sa inyo kagalingon nga landong nga mga buisit kamo. Kamo ang numero uno nga mga kurap. Ha? Sa iban, pwerya sa iban nga mga kongresman nga mga matarong. Pro kalabanan sa mga kongresman, mga takaban. Mga buisit kamo. Yun ipatula kamo. Why kamo dapat, di kamo dapat pagrespetuhon. Hindi ka mo dapat pagtawgon ng mga honorable ng mga yudipatula ka mo. Dapat sa inyo pang sunugon sa impyerno. Ang mga balita. Nga inyo nabatian, ang builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3, mga kakay-5, Klinika D3 Bio, isa ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga kag vitamin D3 nga inang pareho may maayong natural antimicrobial properties ilaban gid kontra sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga li sa cold pressed extra virgin coconut oil

0: importante sa industry bayo ang ganay mo sang aton nga lawas into monoglyceride kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa industry bayo gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa industry bayo ang pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa industry bayo ang absorption sa pag-usar sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung impiktar ka na sa dengue mga kakefan. Ganyo pag nahulat nyo? Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para lang kita sa mga balatian. Katulad sa inang sipon, hilanat, ubotrang kaso, mga STD, blani, mga sexually transmitted disease, mga kakifag, kag-iban pagid nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:59.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas,
7: mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalit halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Mabasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magatulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
20: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bilin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalaba!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matilo nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalikan,
27: epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mga butika.
30: Nga aga pamati ka sa
0: K5 News FM.
2: Nagapamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow! My puso!
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
17: Pabalik na mga ka-K5 din sa aton nga pagpangalaga. Doras na aton karoon ang kalabor kita sa 8 minutos na karigat sa alas 9. This time check naton karon ang mga detalye na sa balita nagikan sa aton nga mga reporters. Bunaton karon si KK5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
4: K5 News FM. Kampyon report.
18: Mahal na ang bigas. Mm-hmm. Pati lata ng sardinas. Okay. Kung mamahalin kita ngayon, tayong dalawa'y magugutom.
17: Okay. Maying gabi.
18: Dunay lang kung magkanta mo.
17: Gani man, no? Balaan ko nagkanta ka kay balaan mo nga ako nga komentaryo. Subong daw, kwan daw, grabe, gid.
18: Para magkalma, ikaw. Oh, magkalma para, ang heart ba?
17: Oo, para magkalma-kalma, bla.
18: Ang muna ang susubo ka kanta mo.
17: Gani, hambal ni Kagawad, Rubilar, Inday, Galiano, da, sa may barangay, Bulilaw. Sili niya, ang heart mo, idol. Sili, Kagawad, daming gabi, da, Gawad.
18: Kaya namin man ang kanta, kasi pa John, sa kapigaduhon, subong sang pagpangabuhi.
17: Gani,
18: reminder, no. Siya ba na natin, hindi ang bastante lang ang ginatawag nga pagpalangga para nga magpinamilya na especially kung bata pang edad ni Kita John. Hindi pa wala istable no, ang ilang ang mga pagsinarayo. O, di pareho sila magutom, no? By the way, sa mga balita nato, no, nga natipon ka Kita John, una-una ito, no, ang paglibot-libot nato na rin sa Iloilo City. So far, no, matawahay man ang ato nga mga dala nun. Halin din sa may area sa Haro. Garin ito may nagbabay din nga nag-holding hands sa Kipag John. No, doon nagain ang tono.
17: Sana all eh. Sana all may gina-holding hands.
18: Holding hands while walking?
17: Oh, wow.
18: Amo na gid man ko na, no? Wow, grabe. Si Kipag Makoy, yung ginsugaan niya man sa ano.
17: Sana all may ka-holding hands.
18: Amo na gid man niya Kipag John. Kung bago pa lang ka mo, nauyak-uyakan niya ka. Pinaulang bayan niya ka. Payungan niya pa ka na. Pero kung ang dugay, wala na ka muna sa gadungan. Bakat ka Kipag John.
17: Kung na nga, kung pakilala niya, mabulagay, mga mugyapon.
18: Una na.
17: Sweet kamo katama. Subong una na kay sweet kay bago pa lang kamo, sweet kamo. Pagdugay na ang mabulagay magamugyapon. Da bulagay gani si Sharon kasi Gabi. Pero may ara gid yang kuno. May ara gid bala nga bisan tigulang na gup danay pa sila gyapon.
18: Depende kasi Five John, kung loyal, faithful, kasi aramdang bisan ano ka mga pagtilaw nga nagyan nyo, kagabisan nakitaan mo na ang worst of him or her, ala ka niya kon para sa iya. Kaya mo na iya kasi Five John.
17: Yan eh. Sige, proceed.
18: Pero mo na, no, and so far, there is sa Iloilo City ng libot, kita dress sa mga area sa Maro Plaza, so far no nagtawag na balik normal naman drama activities for several days no matapos ang maligo last time nga buhawi namo na res ang mga naga puno pa masyar na mga kipayo naga bro date naga bro barigya no sa mga bibingkay bante naka amat-amat naman wala sang choice ang iba nato yung mga bibingka vendors so ni mag bangon na lang liwat kipayo John no kay nagigado naga tabo nagtalabog no sang sa kasada ang ilang mga baraligya Kasi subong, no, ti nakaplastar man, mga vendors na tundira, adra sa may area sa kanya lapas, no? So far, tawahay mo natin siling ang mga dalanon, minimal na lang man, no? Mga depasayro, kung sarat yan yung makita natin, ikalabanan na nakapauli na sa ilatagsa ka mga alugar ka kita. John, tika ina, nagribot-ribot man kita, no? At yung plano pa lang, may mga pilaman sa mga areas, bala kita ng mga nalabyan, dira kina sa may area sang Haro, kaga as well man sa mga area sang Molo and Arevalo, kati nagtawag na, no? May mga brownout o kundi gumdulom. Tungod man do halos adawadlaw na lang kita John, no? Nga nagapatigayon ni sang manwalo dropping sa bahin, no? Sang NGCP, tungod man diriya sa kakulang, no? Sang kuryente, kak K5 John Drisato, no? Sa pungso. Actually, hindi lang man gani diriya sa may tawag na, no? Kasi pa John, hindi lang man sa may area sang Iloilo City nagkakatabo ini, kundi amo man niya sa mga kabanuhan na, no? Sa ilalong malanis ang Eleco, kak K5 John, at nahibaloan, no? Nga nag-announce ni sila man niya kaina na mayara sang manual load dropping sa ilalong sang Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3. Kaya tiyam na, no, nagpanawagan man diri ang mga konsumidor nga ti kabay pa nung addressing concerns ang Department of Energy kag sa mga natungdan pagid no, nga mga opisina kakipag yun. Kaya for example, ikaw ni may negosyo, ikaw abing nga mga frozen foods or frozen goods kakipag yun. O tigol, pipo matay drang or mga duwabi or tatlo ka oras ng mga pag power interruption. Tida ko gini nga all, no, especially kung may mga pasyente tagid bala no sa ilat talsa ka mga puluyan na tinagakinanglan din no sang supply sang kuryente ka K5 John. Pero so far diri sa may area sang Rizal Lapus, diri sa may mga nalabyan natong diversion area, so far nagabatamat naman rin or may supply naman niya sang kuryente kung nagasiga naman K5 June. Sa do, sa police report naton diri no kaina may ginpatigayon nung drug by bus operation ang aton sirino nga mga kapulisan dira sa may area no sang Arevalo, to be specific dira sa may barangay Yulo Drive Arevalo Iloilo City sa pagpanguna no sang Iloilo City Police Station 6 nga ginapangunahan naman sa ilang officer in charge na si Police Major Paul Vincent Pendon. Ang naaresto, isa ka high value individual o kon HVI kagining operasyon ginkandakay na no mga around 2:57 sang hapon August 12 kagining subject ang ginkilala sa kay alias sa Erne 48 anyos nga di residente man no sang Nasambitya nga barangay. Tinakuha diri sa iya or na recover ang isa ka heat sealed sachet ang suspected shabu bilang by bus item, duha ka dugang no nga mga sachet kag isa ka bugko sa suspected shabu nga ginabugat nga ginabanta no nagabugat ya sang around 55 gramos no kag kun pabatihan naman niya siya nga standard drug price yara sa around 374,000 pesos ang valor sa mga ginapatihan illegal nga droga no nga na-confiscate sa iya K5 June. Nakuhaan man siya sa isa ka 38 caliber revolver kasi may araman sa mga bala ka K5 June no kasi isubong gina-validate pa diri kag ginapatuad ginapatawag na no ginakuhaan man sa information sa aton sila yung mga otoridad si Ernie agud niya ti mahibaluan kung diin ni ang iya sila yung mga sources no kung sino ganyang kumbaga ang utok-utok kag ang mga ginakuhaan niya pagidugang or mga kakilala yung man diri pa John nga ti naga abulig man riya sa iya sila nga pag-supply kumbaga sa mga illegal nga droga sa K5 John no and as of this time yara na siya no sa kustodiya sa aton siring mga kapulisan to be specific dira sa ICPS6 kag di karon no nagapangatubang yas ang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aga K5 John tinaybalo na to no nga nagapadayon ang mabaskog rin no, nga kampanya kontra illegal nga droga sa atong siring nga Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Wilbert Parilla amuman no, sa Regional Director sa Police Regional Office 6 na si Brigadier General Randolph Tuanio ka K5 John. Sa atong re-update, no, may madumduman kahapon na may isa ka lalaki nga ti nagatuyo laman ta o kun tani or ang purpose silang tani is mang grocery kag kay 5 John dira sa may aba nati Iloilo pero ti amo na to no na tiruhan didto no sang isa ka lalaki man dira sa may barangay Bubon aba nati Iloilo do mga around pa sa dolas 12 ni no sang udto kahapon August 11 no kag ang ining madumduman ining victim amo si alias Rene kag siya no na residente man niya siyang Banate Iloilo. So update rin kakita doon base man rin sa Hepe no sa Banate Municipal Police Station Marana. Maria Cherry de Marana kakita iba doon na tinakitaan man mismo no sa ining biktima ang ining persona nga nagtiro sa iya kag based man diri sa ilang information nga love triangle ang retan-aw nila diri nga motibo it is because si Kiki 5 John no nga accordingly ang ining suspect ang ginapatihan nga karelasyon sang asawa sang biktima kag Kiki 5 John.
17: Mm. So bo chiningon do may isog pa ang kwan may isog pa ang suspect nga karelasyon sang Sabana.
18: Abo na nasubong kag Kiki 5 John mo.
17: Grabe, no? Isog pang kerido sang Sabana.
18: Nangagaw ka na, pero ano pang inagawan mo mo?
17: Ah, ti paniguro, yaguro eh. Yan total, para huwag na ko kaagaw sila niya. Ti Ari, opo, huwag ka na, kay para akong bulosa.
18: O, oh, do, parehas ang liyanda sa pelikula. Bilang, akin lang. Asawa mo.
17: Grabe ba?
18: Akin ngayon. Ang asawa mo. Dodo mo na ako. Bala kung wala mo nang gano'ng hinahalungan. Ako na naman. Anong sa ila? Tirawan mo na lang ka. Dodo mo ng mindset. Siguro.
17: Amo na subong, no? Amo na nausos, bong?
18: O kung sino pa mga kabit, kakipa yun, sila pa na yung mga isog mo. Sila pa na yung kapangaway mo.
17: Oo. Sila pa na mga maisog. Do, pariyo sa ginalantaw ko nga drama sa ano ganin ako.
18: Nga,
17: sa AI.
18: sa
17: Reels Blana. Makon mo nga siya pang kirida, siya pang manampa sa sawa. Tapos siya pang maisog. Balaya sa niya, ikaw niya, ordinaryo ka lang ang asawa. Niya, kuya, ako ang asawa sang CEO nga amunio. Tapos ari amun bata, oh. Ayos ang huli, ito niya, balaan niya ang asawa. Gali, amu gali itong asawa. Ang asawa, amu gali ang manggaranon, amu gali ang CEO. Tinay na ubos kwarta ya.
18: Gatanaw pa managali.
17: Ah, kabalo ka naman sa aton.
18: Ilang pa sugpon mo, no?
17: Oo, yun din atong sugpon sa tuman. Gali kay kinanal mabayad kagit.
18: Gawa na natin pa doon. Yung kanabanan, pasubong bala. Ang konsino pa yung mga kabit, isog na sila, pero mas guwapa ya, or mas guwapo ang original sa kita doon.
17: Gani, no? Oo. Tapos, insan o to, nagbakal ko lang mais sa, nagpanindahan ko, pagpanindahan ko. May aga pa to, nag-chismusa itong isa to, kwan, tumatsyag ko ng ano ganin niyo, ng marites gito yung tigulang mong. Niya mo nagali uso, subong, no? Niya kung lawaay ka, niya gwapa, asawa mo. Niya kung nung gwapa ka, lawaay ba na mo?
18: Tuntun to. Amo na gani ka kay 5 John.
17: Ambal ko sa iya, sila ko ikaw brahon, sila ko si puta, sungad mo mapulis yung balay to, magkaundokot.
18: Sila bala niya ha?
17: Ha?
18: Sila bala niya ha?
17: Kilala mo ha?
18: Alam mo na, may haram, marabi nga ano, nga mga, hindi mo na po natanto, kagwapo, pero makalilingaw.
17: Depende na iya sa speaking.
18: Pero importante ka kay 5 John, but for example, hindi guwapo, hindi guwapo, bawi sa batasan.
17: Ang kwan subong, ang uso subong, bisan hindi ka lang guwapo kung damo ka kwarta.
18: Gaga guwapo ka gina mo?
17: Hambal siya niya, bisan hindi man nagwapo niya, pero ang bulsa, guwapo. Amo na siya ang kwan ng balanta, ang mga kwan mo lang, mga tao, lang mga medyo hindi kidman guwapo, imuon nyo. Padamo kamu kwarta kay sigurado gid guwapa gid inyo mga pangasawa. Kay bisan hindi kamu guwapo at least guwapo inyo bulsa. I'm lucky 5 Kim.
18: Kay mayo lang kasi 5 John gid ido kambot ya lang ning na iguan
17: lang
18: na tiruhan siya kay 5 John. Kay tinaga motor ni siya mo during that time kag ti ang ining suspect araan ba siya sa kilid sang dalan or kilid sang kasada, magukangay mo lang na may ginahulat. Kasi probably siya, siya naging ni, no? Ang ginahulat para ya tiruhon. Kasi sa John Teo galing, kasi kamot ang natiruhan or kamot ang naigo, wala siya blan natapat. Kasi sa John, nakapayo pa lang siya sang bulig sa pera ka mga bystanders sila sa may area. Kasi mo na to, no? Nakatawag sa mga katapo, no? Sang Banate Municipal Police Station, kasi 5 June. As of this time, pay padayon pa, nung nagapabulong man niya sa ospital ang aning biktima, kasi mayara man siya actually isang sila sa kamote sa Abaga, kasi 5 June, and ongoing pa man niya ang hot pursuit operation sa mga kapulisan, adrino, sa suspect, agod niya nga ma-aresto, no, kasi 5 June.
17: Okay.
18: By the way, na nagpamati dira sa imo sa area sang Lapas si Mami Immaculate, dira si Sir Cliff Acosta, and of course raman sa pamilya Manaay, sa pamilya tawag na Mama Montaño family dira sa may Barangay Quintensala sa Talikom compound, and of course dira sa may Rizal Lapus sa Decamay. Kay titira na mapa nga ti luto-luto da kag kay Mamay Mai, Ma'am Kaykay, kada kamay, and of course kay Ma'am Veronica nga naga sugba-sugba. Upod sa patrol si ka K5 Makoy Espel Malay, o kaman si ka K5 Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
17: Mga ka-K5, ang mga balita ni ka-K5 Kim Caluyong Builog nang iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Samtang sa Ilokita sa iban pa nga mga balita kag-information, mga balita naman nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Inimay kang tanan sa report ng kontraktor kuno sang portion sang flood mitigation structure nga nag-usmod sa barangay Napnapansur sa Tigbawan, Iloilo. Iyagali ako no sang Asia Construction Development Corporation kag indi iya ni Renel Construction Services, oh. Sang una nga nagwa nga balita. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka K5 Karen Badilla.
27: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: K5 June gin at hag diri, no? O kung hindi iya sang Renel Construction Services ang flood mitigation structure nga proyekto K5 June kung sa diin may porsyon nga nag-usmod dito ya sa may barangay Napnapansur Tigbawan sa itong Agosto 11 sang kaagahon. Based diri sa dugang nga information nga nakuha naton K5 June nga ang contractor sang ini nga proyekto amo ang Asia Construction Development Corporation o kon ACDC K5 June. Nahibaluan nga narumpag ni ang pader sang isa kabalay matapos nga una nga nag-usmod ang duta sang flood mitigation structure. Kag sa subong, wala pa ni nakapagwa sang statement ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH First District Engineering Office bilang implementing agency K5 June, no? Angot ya sa natabo nga insidente. Ginpadulungan taman ang iniya nga opisina pero hulaton pa nila ang approval sang ilayang regional director. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
17: Ang iban pagin nga mga balita kag information mga ka K5 ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan Sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men may maka kag labuwas kang nagabulig hatag extra energy sa lawas sang tawo kag nagapanami sang blood circulation mga ka K5 ang labuwas ka. Kasoon nga ato sining performance nagabalik sa huben ilabinigid sa mga kalalakinhan. Kag sa mga kauturan naton nga permilang kapoy ang mga kuanabino mga sports enthusiast mga mahilig sa bodybuilding mga ka K5 kinanglano ninyo ini nga magpahatag sa duga nga extra energy sa lawas naton inom na kita sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga ka K5 ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Wait, siyempo, mga K5, dire sa ato sila nga pag-pangalagad. sa ngalan sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyong ka-K5, John Alhuado Capulot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!
7: K5 News FM
9: 88.7
7: Campeon. The best radio station.
9: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: IVGA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
1: Ang IGA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
2: DTX500!
3: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
0: Saan nag-inom ka DTX500? Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX500 na
2: gito. DTX500!
4: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX500!
4: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX500!
4: Ang DTX500!
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
4: DTX500!
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX500!
0: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
1: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
0: Ang IGA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
1: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IGA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
0: Oy.
1: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
0: Baom ng budlay?
1: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TTX 500!
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
2: garantisado.
4: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
2: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
2: DTX 500
4: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
2: kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
4: sa rigas
2: epektibo.
4: DTX 500
0: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
1: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
2: garantisado.
4: DTX 500
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako regular nga regla. Kisa, galaw. kalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
8: Mabakas, mga buti ka!
7: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
8: Mabakas, mga buti ka!
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauhan!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka, magabutika!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siya.
11: DTX Coffee Mix!
8: DTX Coffee Mix!
7: Mabaka, magabutika!
10: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
7: Good news!
16: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman bala ka.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang mapanit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katong katol,
24: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman Man.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Superman for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
0: X10 Food Superman for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanuna.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtubag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
25: Yung may D3.
19: D3 Bio.
25: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5 News FM.
30: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
31: K5 News FM.

Yeah.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan na! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa
0: K5! Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pagod na! Maxi na dieta! Kadaan mo sa problema everyday, pero mag-bar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
2: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
4: Macho Kulit!
5: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
2: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
6: Bardagulan sa K5!
7: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
8: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words?
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
12: Bardagulan!
5: Bardagulan

Ay, tapusan! Yun ang labi na isa inyo! Mayang gabi, Western Visayas! Macho Kulit, ang paborito nga DJ, alas 9 media, tuntum alas 11, kita? Mga K5 naton, sound trip, kaupod yapon, Macho Kulit, 9:30 to 10, bantayan nyo na. At siyempre pa rin nag-abong tadawa. Wow, September, mga K5 is fast approaching! Oh, grabe, lapit na lang, no, Disyembre na? Makabati naman kita sa mga kanta ng mga Jingleville, Jingleville. Mga K5 naton, happy birthday sa tanan nga may mga birthdays. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday nga nag-celebrate sa ilang birthday. Happy birthday to you. Ginamos kag munggo. Kag sa mga tatay kag nanay naton sa sulod sa balay. Iban gani isubong nga pakay o balay, ibang ginapabay-an na ang balay. Ah, pero kung may mga kwarta na ti, ipakay o ang balay. Pero kung wala kwarta, ti hipos lang kita anay. Mga K5 naton. August 12, 2026, Wednesday edition sa itong program. Was Thursday na? Tapos next Friday na? Ay nga, bigili kay Ma'am Jing Escalada na nakatutok subong sa 88.7. Salamat, Ma'am Jing, sa imo. Kag sa mga friends natin, ang friends man natin dira sa may uton na nakatutok permi sa ating program. Thank you so much. Diretso kita sa aton nga bar, Dagulan Greetings.

0: Picon! May gabi sa kay James na nagmamatisubong sa aton. Good evening. May good evening sa inyo, tanan-tananda, ha? Kay Ma'am Cherry. May ganagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa inyo, tanan-tananda. Well, subong gabi. Hello to Raven Up. Ganagamatisubong sa aton. Thank you so much sa inyo, tanan-tananda, mga kauturan, mga kakivive. Ihanda nyo yung cellphone. Pwede ka muli katawag sa akong ka mag-greetings lang, ah. Ha? Hello, galing kay Paklibar Kian. Kian, good evening. O, sa August 20, kitanay kita da Kian. No, August 20, bala to mo. O, dira sa may lanit. Kitanay kita dira. Mayang gabi sa kay Joshua Magapa. Yan ay gabi mati iman subong sa aton. Good evening sa imo, Joshua. Kay Nanay Nenva, yan ay gabi mati iman subong sa aton. Kay Titay Mimi. Nagtutok subong sa aton. Ah, mga amigo mo sa barbero. Ito siyempre yung Urban City Cat. Ang ilan lang nga owner, Timigway, gig kami ni Sir Mark na yung talagang nga talents, dira nagkapagunting sa ila. Dira ka man go, brao. Benji Astorias, may gabi. Good evening, shout out sa MMTF, PNP Force. Multiplier MMTFIIR6 Iloilo Chapter. Oh, wag kita bigit anay tutok kiyan. Tugay nito naga PM do sang last year pa. Pero kabay pa dako ka na. Hindi ka maguya sa ako magsapak. Oh, sa jagged ni. May gabi sa tanan natin ngayong kauturan. Kay Bernadette nga nagmamati isubong sa ito. May gabi sa inyo. Na sila na dalon ko da ako. Ayos. Hello, magali kay Oscar. Amen, gabi. Hello to Daniel Castine. Oh, grabe, Daniel. Naka-inform ko sa akon nga ma... mag-guess ka di, wala man ako. Ah, may gabi sa imo na. Hello, galing kay Tutok Miles Frial. May gabi sa imo, Tutok Miles. How are you? Sige lang, ha. Enjoy, enjoy na to. Tapusan na din mo ano yung mga obligasyon. Matambay ta din. And tamiyang komando galing si Bergara nga nagatutok. Ay, 24? Ba, dugay-dugay na gali? 2024 pa? Marami dugay-dugay pa? Oh, hello galing kay Sir Berto Gaket. Nagatutok sumong sa aton. Salamat kid Sir Berto. Kabay pa nga makalusot mo ko na sa bakulod, bala. Iyok up kami na bala. Para sadya-sadya nga programa, ano na mga ayambot na lang. Sir Berto, good evening sa imo. Ang aton nga friend, gamanggaranon subong sang una, kag subong manggaranon man. Grabe. Okay yan, ayos lang. Machokolit, permi ako, ginabayan sa nga ako nga girlfriend. Ano lang dapat kung nga himuon, machokolit. Kahit ipermi lang ako, ginabayaan, may malain bala sa akon. Basi imo ay tsuray, doog-doog-do. Pagwapo ka bala. Pero nag-grade mo, subong, yaya. Sunod lang siya. Maglaba lang buhok ko ba? Ang nagagwapo ka kung laba buhok. Wow! Ay, grabe. Kay Kyle Song Hong, pinagamati subong sa aton. Mayo gida. Hello, magaling kay Gaster Balianas, pinagamati man sa aton. Kay John. May gabi sa imo. Kaiser Ambrosio, pinagamati subong sa aton. Good evening. Hello, mga chocolate pa shout out sa mga friends natin. O, sa Leganes Chapter, New Trial Solid Riders. And good evening pa, shout out sir, Rider Safety Advocates on the Philippines, of the Philippines, RSAP and New Trials. Solid Riders, Leganes Chapter.
1: neutrals siguro.
0: Ano man ba si spelling mo, sir? Mga chocolate, mga ayoko tani bully kayang friend ko nag-confess sa akon nga hambalya ko no sa akon love niya ko. Gasakit pusun ko kung kagdughan. Now, first of all, Mr. B, nag-confess sa imo nga love niya ikaw. Siguro. May nakita siya siguro sa imo nga dumedzo sumit ikaw. That's why nag-confess siya sa imo nga love niya ikaw. Pero maghambal mo nga nagasakit ang puson mo, siguro wala mo na pagwa ang tagok. Oh, di ba? Grabe yun. Oh, grabe, no? Dugay-dugay na gali grade 9 pag gali iyaya. Di sa mo, ano na grade 11 ka na? Oh, dasig lang ba? Ang importante niya, may ginabit-bit kag tinago ah. Ibla ka namin si imong anan, Daniel. Daniel, amo na si Daniel ang ginbutang sa lungib sang leon. Ginpalibutan sang damo nga leon, pero wala pa siya ginangkap. Ayos. Kinabi. Yan sa mga friends naton. Hello kay Daddy Joss. Daddy Joss, may gabi si Imonoy. Kitanay tayo sa Gimbal sa September 10. May banda ko na kadalod. Sikat ni siya nga banda. Kitanay kita na. Grabe, girl. Hello to Benji. Oh, Benji, may gabi si mo. May gabi si mo. Ay, natamyaw na ito. Toto Josh Christian, may gabi. Kamusta na? Grabe. At utok yapon sa K5 News FM. Hello man sa kanya. New chapter. Oh, good evening, Matt Oli, K-Fan News FM Fans Club, Iloilo International Chapter 2 Corporations. Si founder si Luna Mundido. May gabi sa imo, Ma'am Luna. Mayo kay 9 ka na sabong. Manawag ko pala sa imo after, program ko. Mga K-Fan, pabrihan ko ng linya kung sino gusto maghigap sa sabaw ni Matt Chocolate, ah. Pwede ka muli ka, tawag sa ako sa 0919-0999-066. Next tweak, mga ka-K5, ang aton nga programa, talento mo, i-share mo. Kung kabalo ka magkanta, pwede ka kakanta. Kung gusto mo mag-drama, pwede ka ka-drama. Ibaloo na ito na kung sino gusto mag-intra-intra sa mga kanta-kanta. Isang nagasugod na dyan sa grade 2 ko. Ha? Grade 2 ka? Tumot pala! Ano grade 2? Grade 2 pa lang ka? Nag-chat ka na sa ako? Tumot pala! Grabe ba? Grabe, may gabi sa imo. Ah, nag-tutok man subong. Hello, may gabi sa imo. How are you? Why man tulog-tulog ka man gabi? Tamyaw taman na galing si Danny. Nagkatutok sumong sa aton. Nga nagkatutok sumong sa aton. Mayong gabi sa imo da. Thank you so much again. Sige ah. Kung wala ko kantuan. Ayos. How's it, Ben? Oo, ito mga 3 years naman kita kilalahay galit. Machokolit, ang akon nga problema. Ari naman kita yung party naman sa problema sa mga boyfriend, girlfriend, takango niya. Pero sa mga K5 na ito na, sa next Monday ang aton nga programa, pwede ka mo katawag sa aton nga programa sa next week. Ang title, ipabugal mo, talento mo. Talento mo, ipabugal mo. Pwede ka mo nagkakanta-kanta ka-drama. Tanan, pwede nyo ipabugal. Bisikan sino lang ka, ni ang ginapabugal nyo, pwede ganyan. May tam yung kaliwat akong friend, DJ Chacha on the mix.
1: Disko lang, wala ikapay.
0: Ay, grabe. Mayang gabi sa imo, guwapa Chacha. How are you? And again, enjoy ka man sa mga gabi. Masabala ako na Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Ito kadali ka na mag-day off. No? Sa mga friends natin nga DJ sa ibang estasyon, may daayang gabi sa inyo, tanan-tanan. How are you? Lain na ganyan sa bungang panganay sa radyo. Sa unay, pagpatak alas 3, yung tanang nga tawag pamati radyo. Sa wala ko pa natagaan radyo, ulat-ulat lang kay gamay pa lang amon radyo. Atag mo tayong radyo sa inyo. Ay. Mayang gabi kay sir. Sir, Spear, good evening sa imo. Hi, sir. Thank you so much, man. Sabay ba nga nag-enjoy man kabataan nyo sa West? Kay Professor Cadiao, good evening sa imo. How are you? Thank you, sir, sa imo nga pag-accommodate sa among kagina. Paghatag sa oportunidad. Ang nag-perform din sa may West Visayas State University. Mayang gabi! Thank you so much, sir. Why ang nag-live ko subong sa K5? And kay Loli! Mayang gabi! Kay Miss Loli. Ay, good evening kay Ma'am Loli Rojo. Nagatutok. Ma'am Loli! Ma'am Loli me! Mayang gabi sa imo. Ang mga maestra nga guwapa. Maalam. San Coton National High School. Mayang gabi. How are you? Cute-cute lang yun, Matt. Chocolate. Oo. Cute-cute lang always. Grabe, kid. Dalila, tamyawon ko di ako nga. Tamyawon ko ba ako nga friend sa piyak nga stasyon, no? Parehos kami nito time slot mo. Mayang gabi na sa imo, guwapo. Amigo, ito na yung sumbong yan kahit more na ang pila. Hindi, basta-basta. May mga baboyan na kahit magkabaligya pa siya o rabbit. Sa gani, mainit ulo yung abisay mo. Ay, kuha niya ka Madrid ikakaw kag paasuhan. Tuubo niya ikaw. Kay Jello, Daguok, may gabi. Good evening, sir. Live from Buena Vista, Isabela. Mayang gabi man kay Nika Smith nga nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Kay Ma'am Kim nga nagpamati man subong sa aton. Good evening. Hi, how are you? Thank you so much again. Rap-rap si John Ralph Cruz. Do ikaw gito gano'y nagasakay sa sika. Drop na. Kita ko gidrap mo. Mayang gabi si Imo. Long time no see. Tutok ang mundo bala K5 News FM. Ang blas mama mo pa talaga sa barangay kapitan. Para suabe. Mga tagalegri oton. Mayang gabi sa inyo. Hey, hello. Galika Sir AJ Rodriguez, sir. I-schedule mo ng imong photoshoot. Kahit medyo mabisi na si Macho Koli, no? Makahistorya kita. Kagayin mo na mga boys ba na? No? I-guest na sa radyo. Para nga magsikat ang imo na nga events, no? Promotions ang imo events, ha? Okay, fan news of 10:30! Kay John Las Erino. Yan ay gamamati sa mga sa ato. Mga taga-dumalag ka, please. Kaya mataga bakolod kuno ka Sir Berto liwat ka mati man sila sa aton. We'll be right back. More music, more fun, magkalipan maginom sa Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Zone. Ihabon sa imong alawas kon gagapani maho. Ang pakaisa ka mo ni Manny Maho. Dapat ihabonan mo sa DTX Beauty Zone. Para sa Pilipinas is 10:30. Nagkabalik macho kali. On your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: K5
1: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ini si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Talinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: Vibes Langia.
1: Partagulan sa K5.
2: 10:40. And this time check is brought to us by Klinika D3 Bio. Mga K5 naton, di magalipad mag-inom sa Mighty C. Mga K5 naton, ginatamyaw naton mga friends naton. Julat-julat lang ka muna. Kung sila kung hulat-hulat lang ka. Friends and enemies natin yung nagatutukya po sa K5 News FM. Matamong nga salamat sa inyo tanan-tanan. Especially pagin sa mga friends man nato yung nag-practice dira subong sa may Esplanade. Mayang gabi sa inyo. Walang gilantaw sang live ni Macho Colit. Gusto ko man tani Macho Colit pala po sa imo. Nga nga kon nga friend nga si Joe Bird yung nagatutok si imo subong. Thank you. Si Arman Bilyones. Mayang gabi sa imo si Arman Bilyones. Mayang gabi Macho Colit kay Typher Balban. Mayang gabi sa inyo. Kag sa mga friends man nato, diri sa may sambag. Yan ay gabamati subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Ah, mga K5, tawag ka mo di. Ibang gari, why gid man ni load siguro subong nga panahon. At iwala pa swildo. Mama, yogi ka may tournament kagilis. Hindi ka ma-tournament? Yes, your dad. Ay. May problema lang ga, ikaw pa. Sa ako ka, wala problema. Importante makapasar. Ayos. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Mayang gabi man kay Arman. O, pwede kita ga Sunday, ipa-views man. Adalagan kita siguro sa mga ano man, sa mga 90-something. Alright. Obray ko na sa schedule para mabalaan natin kung ano get. Kag sa mga friends man natin sa Thailand. Oh, pwede kay guro maka-guest diri sa station. Hindi ko malang mapakita ang itsura mo, yaya eh. Kung magang yaya is na inom mo na niya ang voice lesson mo. Ipadakoon mo imo nga voice culture. Ang imo nga ano si Pungyawo. Oh, di ba? Ah, grabe gan. Amo man ubra na mo sa una sa Pekin station nagga-guest kami pag pag-abot na kay Munyet kag guest man kami. Oh. Chika-chika, buknot bakala. Ayos. Ano gani oras programa mo, madam? Ay nga busy mo. Aw, amig ko diri sa Sudan sang Iloilo. Namig iman ang kapi ni Doc Ramil Oy. Actually, iman bakal ko nibla buwas ang kapi ni Doc Ramil Oy nga wala sugar. Ang DTX Premium Coffee namin niya. Iti wala siya sugar mo. Tingin nyo bla inom, nagapaniwang, nagapagwapo, nagapagwapa. Kuri mo itsura daw, martayulet. Gagwapo ikaw. Gagwapa ikaw kung nagainom ikaw sa DTX Premium Coffee. Gusto ko man tani mag-advertise mala ka K5 Andre sa mga extending do wala ikaw yung na-picture ni ka K5 Andoy ah. Do hikay ka sa ako yung K5 Andoy ha? Ako mala ma-advertise ang extend food supplement per men ng tahon ka ko nga. Grabe again. Ah, sige lang, importante nag-join ka. Sino nagpamatira sa buong sa inyo? Tamiyawon ta? Alright. Subong na, ma'am. Live ako sa K5 News FM. Ay nga, busy niyo na. Natanan sa mga friends naton. Kag sa mga friends man naton, diri sa may Cavite, yan nagamamati subong sa aton. Na. Good evening sa inyo, tanan-tanan da. Kay Ronel, yan nagamamati sa aton. Mayang gabi sa imo, dira. Ay, thank you so much, good.

Dapat malusay nila na iya. Why was iya kabalok sino gina-greet naton? Ang importante, manami ang gasulod sa bulsa. Oo, di ba? Suwabe lang. Mamati ako sa special mention. I-message mo ko, ma'am, or comment ka ma'am kung nagpamati ka sa buong gabi, ah. Ganabe.

0: Ang natamyaw naton si Nanay Nenfa sa Taymimia. Mamatay sila sa mong saton. Mayong gabi sa inyo. Kaga sa mga friends naton, diri sa may Rada. Nga nagatutok sa mong saton. Salamat, Gid. O, sila nagpapatay sa inyo sa mong kay Tamyawunta, mga ginikanan mo. Mayong gida. Amo ni amigo, kuya nga simple-simple lang. Pero ang buta, huwag kami kabalos ang dalaga namon. No, run the race. Be faithful. Lahit surado mga madre di kakao. O, oh, diba? Grabe nga po. Hello, Galisa kay Ramon. Ramon Ars. Ay, grabe. Di ba, Ramon, nag-ano ka, nag-DJ ka? I-guest ta ka mo, di ba, sang upod mo nga DJ, dira, every Sunday. Para nga ma-interview ta ka mo, pasi magsikat pa ka mo. Uy, speaking kay Ma'am Loli Mia. Loli Mia. Kay Ma'am Loli Mia. Roho. Nakatutok subong sa K-Fan News FM. Ba, ang mabuot niya. Sige lang, Ma'am Loli, akong damo, nag-kontra sa imo. Pabayi na sila. Total, sura nila doon mga banggirahan mo na. Kaya ako, isang kapahuli-huli, bala. Nagkapahuli-huli, hindi huli. Magbalik ka sa church, Ma'am Loli. Nami-nami ng church naton. Kay may nag-pledge na subong magpakayo. Isend ko sa imo ang layout, Ma'am Loli. Amo ng tsura sang church naton. Doon sila lang, no? Libot-libot ka muda. Madusuya, kaya ba? Malibot-libot ka muda, tani, mamulot, tansan. Ay, hindi tansan, ang ginapamulot namon, guwapo. Bato-bantiling ang ginapulot namon. Buhi nga bato. Grabe. Sige, sige. Para bongga biliya, bala nga mga voice lesson. Oh, di bala? Wala sa mga K5 na ito, may caller kita subong sa line number 2. Sino naman yung caller ni Ma'am? At check natin sa linya, kaupod natin sa line number 2. Hello, good evening. Mayong gabi?
1: Gatinago lang ako ng kasapatan.
0: Kasi ara ka subog sa Garden of Eden?
1: Ay, sobra pa din. Ay,
0: ay, first time ko nakabati isang tingog mo. What is your name, Lola?
1: Ako si Lula Ana.
0: Lula Ana. Kag Lulu Ani. Ay, kamusta, Lulu Ana? Taga-diin ikaw?
1: At hindi lang taga-Kapis lang, ah.
0: Ay, bongga ka, guru. Yung mag-ulo o gayong kay taga-Kapis ikaw?
1: Ay, hindi lang o gayong. Kasi perit, gidyang ako na huwak sa lawas.
0: Abot siningon ka lang imo nga body. Galing kasi paratory system sa imo nga tiil.
1: Amo gid na iya.
0: What?
1: Biskan may oro edad na kita ya.
0: Uh-huh.
1: Pero ga-performan niya siya gihapon.
0: Ano nga mga posisyon ang nabalaan mo, Lola? Luwas sa mga octopus ng mga posisyon.
1: Mm. Ay, anong octopus siya? Ay, ngoy ma. Sina una na bulldozer.
0: A bulldozer sa mo? Bulldozer nga posisyon. Oh, swisit nga color ba? Aba ni attorney ka nami isang imo nga color. Pila na yung edad? Lula, pila na edad mo, Lula?
1: Sin o da ga attorney da how?
0: Hindi ko lang mag-mention ang ngalan niya. Kanon, spiok ba bells lang?
1: Mayong gabi lang siya mo, attorney.
0: Oh, uh-huh. Di ba? Oh, pero palangga ha. First time mo niya namati kay Machokolet?
1: Hindi, badana, pabati din ko niya sa imo eh.
0: Aw, ah! Habay ko, waste no wang ka imo, yaya. Pero grabe ha. Oh, kamay bana ka pa?
1: Secret.
0: A secret la. Ay, kaluoy ka man, Lola. Wala mo gina ano, ginapiti-piti ang imo nga Monica Street City proper.
1: Ha? Pinapapiti-piti ko lang.
0: Subot si Ningon Gili, tanda ka magpiti-piti.
1: Ay, abo, gitarista ako sang una, noy.
0: Alam ka namin, isang color, gusto mong may sense of humor. Grabe, no? Lula, feeling ko siguro, Lula, ano ka sang una ay, talented kagid nga first son ay.
1: At isang una, siyempre, sang kapanahonan ni Lula Ana, damo, makita sang nabalaan. Basa-basa, makita sa puto sang ibos.
0: O, di ba? Pero Lola, yung kaong kapasubong sa mga, ano, sa mga butong-butong?
1: Ay, abo, abo ka butong-butong, gaida iya, hindi ako sinaya kasaho, kay wala, ginagatil, ag-akon, tutunlan.
0: Ate, gusto mo, ano, ganyan, dalom-dalom, ganyan, para makatilak ikaw?
1: Gusto ko pipino.
0: Hindi ka gusto sa marguso, kay para dumay mga kurit-kurit?
1: Ay, hindi. Ako yung gusto sang tunok-tunok. Noy, masakit ina sa tutunlan.
0: Ala, bungga. Kaya ba, Lola? Feeling ko manggaranon ikaw, Lola. Oh.
1: Ay, kada mo isang akon nga kalupaan.
0: Oo, feeling ko kutis mo guro mapino, kutis mo manami. Kasi syempre, ang ginagamit mo siguro yung batubantiling, no?
1: Kakangami, galit di sa imo programa, no? Kay makapurong kadlaw-kadlaw kita.
0: Kuring, dakpa, kukungadal, apule. Pero nanamian ko na Lola sa imo, kaya ang imo nga scene of humor, do 47, kaya ka utok ang naga-function, subong. Oo, kanami. Feeling ko, guro, madam, kung tagaan ka tiyansa, siguro,

0: marami ginaiyak kong mga gakaon ikaw sa mga Maria-Maria, mga Tino-Tino, oh. Lula, kabalo, kabla subong lula, ng mga kabataan, iba doon mga supladang, hindi nito tulabong ang tsura.
1: Ay, doon sa lewat, Ewejo, ang tutuli ko doon, hindi, wala ko nakuha kanina.
0: Hambal ko, may ara one time, naglakat ako sa isa ka department stores. Abi ko guwapa kay suplada sa pagtubang iya itsura gali daw tulabong. Sweet.
1: Tinola. Ako pa na siya buong akabataan kay aga ni gawaw mali man ako maglakat-lakat ako to sa Garden of Eden.
0: Correct. So nakakit anay na kamo ni Adan kag ni Iba paglakat-lakat mo sa Garden of Eden.
1: Pwede kayo nag-sleepwalking ako to no'y nakita ko gil sila eh.
0: Ah, nakita mo ganyan sa Garden of Eden? Pero nami mo, pero Lula, nami, kanami bala sa imo Lula, basi maka-time to sa sunod, tawag ka di Lula sa akon. Kasi ang voice mo bala Lula, doon nag-ubra sa piryahan.
1: Wala ka kabalo nga. Ako to ang nagawan. Kaysa... Uh-huh. CR.
0: Sa CR? Oh, grabe! Tuhan!
1: Ay, ako na ang gabantay. Oo, kung may mag-CR, ate, gabala, pwede ko di ka CR.
0: Oo, te.
1: Kinalili-li ko man kung may chance.
0: Ang basa ka mo, technician, yan na laki, guwapa ka kung sa una la.
1: Ay, shosh, noy, ang balang yung mga technician, kulangon pa ang abilidad niya.
0: Bago rabi! So, but silingon...
1: Wala pa na saya nag-technician ya matsukulit. Ako ya, kabalon ako ya sa muna, magkuti.
0: Magkuti? Pero kagi, kinakita, di na mo nga nagatindog.
1: Sa gano?
0: Di na mo nga nagatindog.
1: Ano dynamo naman?
0: Di, ay, wala siya kabalo. Ang dynamo, ang muna sa bala nga, kita mo na abla ko mabakal ka na abla sa isang fan sa SM, bala nga mga, ano na gani, mga, ano na, mga brand nga, mga mahal, bala nga electric fan. Ang muna ang kapaandar sa electric fan, dynamo.
1: Kadula, dola, bala ang signal mo, do ako manang taga-kapis. Ikaw ang kapadulaan siyang signal.
0: Feeling ko, madam, imo Islam na nagro cellphone mo sa iPhone 17 Pro Max, no? Amo nang rason nga dula-dula ang imo nga signal kang imo nga cellphone ginabayaran mo pa sa home credit.
1: Wala pa kapadala ang akon apam.
0: Aba! That's why gali may afam ikaw.
1: Oh. Habalantak na. Naistorya kami din sa dating app. Bala sa sige, Facebook.
0: Did ako daw notice of disconnection man ang afam?
1: Ay, natural gid lang noy. Hindi ko ya magbaton kung regulator.
0: So hindi kaya magbaton gali sa mga small deeper? Gusto mo ya big deeper?
1: Big deeper gid ya. Oh.
0: Wow, grabe gid. So gusto mo gali maigo gali ang imo nga taytay kauswagan. Maigo gada maigo gadang ano bala ko sa mga umapa ang tasok maigo gad.
1: Ko gadya no nga nagabasa-basa ang akon nga pitsay.
0: Ay gusto mo gigabasa-basa mo kanami. Kay kalaw ay man ay akon gamalamala may tendency nga ma-crack ina siya.
1: Abogad. Insakto gani na ga-istorya. Amo na gani nga may afam ako.
0: Oho. So, kung dapat, kung may afam ikaw, dapat ang imo nga saliva herbal capsule, preparatory system gina always. Oo. O, diba? Kaya karoon mabakal ka pa kung ano-ano to sa mga mercury itchus moktoto. Ara na lang ang laway herbal capsule or dupla herbal capsule. May vitamin D3 man. Oh, di ba?
1: Gusto ko. Kanabi sa kibo, kina-recommenda, no, no? Ay, I-I-I-M noon ko na, abi, testingan ta, abi, kung magwa ang barang ta sa apam, ta kay mapuli sa sunod. Oh.
0: Pero pasalamat ka, Lola, ka nagpatol pang apam sa imo.
1: Ay.
0: Di ba lang?
1: May balon ko yung abuyo, no?
0: Ay, may balon ka abuyo, gali. Ay, mas ko, gali ba?

0: Hindi.
1: Ang ako niya maramaan, ari, man di ginaipit-ipit ko man sa ako niya, diba?
0: Di maayaw na mag-abot ang afam kay Kabalo ka na magtabako. Tapos madupla ka pula. Uy, Kabalo, kabla lula, mga tigulang, blaga naga tabako, bala, mga baskog, ngipon.
1: Abo na ganyan. Amo na nga wala pa niya guabo kong guba ang ipon ko. Sa maramaan ko, ini. Dugay-dugay. Wow. Basta wala lang niniyaya na kapanipilyo.
0: Iban magani kung isang mga tigulang. Oo, mga bakod, pabala mga tisya ng unagid niya nga tigulang. Susubong, kabata, kalabanan, 50 anyos, may mga sakit na. So una yung mga katigulangan niya, biska nagaduko-duko, sila wala pa sa nakasaka sa sis, nagabaw na sila ya. Pero galakat sa dalan. O, oh, diba?
1: Anagoy,
0: nagdagasakit ang ako na respiratory. Sistema. Ramon, mayong gabi sa imo. Tanga nag-enjoy ka man, Gapon. Madam, pwede ka naka-greet madam siguro. Lola, tamyaw-tamyaw. Kung gusto mo magtamyaw, kung trip to Jerusalem ang pagtamyaw.
1: At sige na, tamyaw ko lang ang akon dira nga mga abyan sa Gimaras, no? Uh-huh. Mga gapamati na mga abyan ko da si Gimaras nga nagapananom siyang pichay, siyang talong, siyang pargoso, siyang litos, wow. Abaw. Kag nagapamati gin sa imo nga programa, hambal ko no nila, kuno, kay gusto kanila makita sa personal.
0: Mm-hmm. Sure. Okay. Mm-hmm.
1: Hambal ko sa ila, hambal ko si Machukulit, mabuot, mahapos palapitan, pero mabudlay dalaganan.
0: Correcto. Ay, wala kwarta. Amalan mo sila, tsura ni Machukulit na balado kilid. Lola, the word in heaven, madamo nga salamat sa imo. Kabay pa makas... Yes.
1: Ato, o sa sunod naman, no, kay Dumidjo, ginatuyo na ako.
0: Oo, oh, sige.
1: Malantaw pa ako sa mga, ano bala, reels ni sa Facebook.
0: Oo. Oh. Lola, dapat mag-abot ang imo nga bana, nga afam, dapat magparaspa na ikaw para Tinlo Nations, ha? Wala sa mga buhawi sa sulod sa Monica Street City Proper. Bye-bye, Lola!
1: Bye-bye. Good night.
0: Good night. Kanami ka dyan kay Lula. Hello, Ramon Ars Gonzaga. Pwede sa Domingo. Informing mo, friend nga DJ, i-guesta ka mo din sa K5 News FM Iloilo, ha? Kaya para nga mag-enjoy man ka mo, kag para makilala man ka mo din sa syudad sang Iloilo, for those nga gusto man mag-guest. Hello, galing kay Lola, nga guwapa-guwapa, puno sang grasa, ang iya ni Blaya ginaano, ang iya ni Blaya ginalugod sa lawas, sa bala, batubantiling. Boss naman, the same time! Idol ko ganyan si Lola. Grabe mga humor ni Lola. Hindi basta-basta. Lola, thank you so much sa pagpasadya sa among gabi, Subong. Mga taxi drivers natin yung nagpamati, Subong. Thank you. Kag sa mga followers natin, kag viewers sa Facebook feeds. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Grabe ka. What's the mind? The same time, the same station. Only here to your favorite radio station. Madam Usang, ikaw na bahala sa ila. 88.7 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy. Meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
5: kaya kaon magutom ka, makaon
4: wala na nga hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay,
5: pasta, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin lang galing, D3 Bio.
5: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
4: na, ka. Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
5: Wow! Right?
2: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health! News, D3 Bio, D3 Bio, K5, News FM, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
12: Wow!
11: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Mga ka-K5 naton. Ari naman kita sa ating programa, Bedtime Secrets. Kapodyugia porn si Madam Usang. Sa mga ka-K5 naton, good evening, everyone. Gina-greet naton. Good evening sa mga friends naton. Dara sa my new Lucena. Sa my Kimaras, kundi ka pa matisubong kay Madam Usang. Good evening sa inyong tanan-tanan. Kag sa subong sa ito naman nga programa Bedtime Secrets, maistorya naman kita, party naman sa isa ka boardmate, no? Paano sila ay hanak kilalahay? Wow, karabi. Mga K5, basahon ko naman ang isa naman naton ka istorya sa mga kabing. Tiyempre, maghambal ka bilang nga boardmate kung kisa akuruya gagit man ka mo. Ang ining nga story, actually mga K5, true to life story ni siya. And natabuin niya sa isa ka condo sa Metro Manila. Madam Usang, actually boardmate kami ni Michael, taguunta lang sa ngalan ni Michael. Tapos every time Madam Usang halin ako sa call center, masugata ko siya permi sa hallway sa among condo. So permi kami gatulukay. After 2 days, 3 days nga, pero may kami katunukay, ginsapak niya ko. Gamba niya sa akon, ano ka nga ruman, permita ka makita di. Kag niya, ang rason niya sa pakta ka, mamakotkutani kung tiin ka ga work. O, nagsabat naman ako sa call center, kagdaman ko siya madamusang kung pilang starting sang salary sa call center nga ginaobrahan ko. So, ako naman, like, istorya man sa iyo na something, like, 30K plus to 40. So, doon na-interesado si Michael, nag-apply siya sa amon, the most amon bilang isa ka, empleyado, pati, halin mo siya sa Piaka Call Center. The time, madamusang, nag-istorya na kami ni Michael. Kaga magpuli ko ganit sa pondo, pero may kami naga sumalangay. Kaya nagabot sa point niya, ang iya nga boardmate or upo di sa kondo, wala pa kaabot. Kaya iya nga yabi na bilin niya sa iya nga kwarto, ginulat siya pa. So naabot sa tiyempo, Madam Musa, naging pastay ko siya, anay sa akong room, kaya tido na luoy man ko, may natabo sa amon dito, paikarapi ka dyan. So, the time na tabo kami, Madam Usang, hindi ko mapunggan. Dito ko nag-start nga na in love ako sa iya. Dito ako nag-start nga do lain ang akong feeling sa iya, Madam Usang. Kag nagabot sa tiyempo nga do, inapangita ko na siya. After 7 months, nag-decide kami nga duwa nga mag-isa na lang ka-kondo. So, nangita kami sa ibang unit ka-kondo. Kag dito kami, Madam Usang, nag-start sang amon relationship. Grabe, pag rin madamo sa kating lalaki, medyo mulumunyak-munyakon. Kad ako naman natural, gusto ko yung magkaon permis ang Toronto. Wow, grabe man niya. So pagkatapos madamo sa ako naman nga, babae, subong, gusto ko gid siya nga maupod. So, nanamian mo na ko. Pero nag-abot sa tiyempo nga, may iban pagid siya kaliyang nga girl. Kasakit ba't siya gawin, Madam Usang? Okay, tagaada na karon siyang check a minute ang imong problema. O kagamay na nga problema. Kabalo ka ganimong sulod sa relasyon. Hindi ka kabalo mag correct sa imong balatsyagon. Pilanay dad mo dahil man. Well, mga kagay-five na atuan, magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Si Baloon Tanibi Karon, kung ano ang ginaubray. Wow! Well, mga kagay-five, magabalik pa si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5.
3: K5
2: News FM.
1: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravan.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
9: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ngamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan. Serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
18: K5 Kalingawan sa Barangay at yes.
16: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka, mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul-katul,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM, o pwede naman si Madame Usang. Well, nagpadala sa ito nila Thursday gabi, party naman sa... Nag-beat up sila kano, nagtunog kala sila sa condo, tapos nablow ko o anay sila dayon. Ay, grabe. May mga tao, giman amo na, yung very active sa mga 6, 7, 8, no? So, ang babae yung nag-send sa atong song letter, siguro bago lang siya nakatilaw sa hangkar yan ni Michael. Dati si Michael, guwapo. Tapos, isama na si Michael ka, tawag naton, call center ADN. Tapos si Michael, kali bag-upo na nakita nga, half siya kali, wow! Naigo, liguro ang gusok ni Inday, that's why, hindi agit siguro mapunggan ang iya balat siya gon. Ay ko na kuya, sa imo yag dahi, mapaluo, ligo kapin pa igwapo, go lang ah. Pero kung itsura sa imo nga boyfriend, punching bag, hindi man pwede, hindi bala. So, may nag-PM di sa akin, madamong siyang kunakwa sa babae, kung gwapo man lang ang nagapangalag sa iya, total wala naman siya pamilya. Iguin na lang. Grabe, no, tuwad mo lang sa kondo, nakita na sila para may sa dalob, sa paksang lalaki. Tapos, ang natabo dito is, ang lalaki wala kasunod sa iya na room, kay ginahulat yung boardmate niya makatapos manubra around 6 a.m. So, nag-offer ang girl na dito lang anay ka numastay sa sulod sang room. Tinatural, duwa lang ka mo, maano ka mo tumaprito. Maano ka mo to sa duwa, hindi man ka mo pwede nga babae ka nalaki, matulog kayo lang ka mo, hindi man pwede. O, di si Inday nagmatumato, naligo. Tapos, ginhabunan yung iya nga potasyom. Kag dito mo na-attract si Tuto. Bao garabi, gaya si Tuto Michael. Toto Michael, ano ginubra mo sa babae naman? Asta ka nung nagabot sa punto nga ang babae, manggarano ni? Kinatag sa babae ang mga kadutaan niya. Kinatag sa babae ang tanan niya nga property sa lalaki. Kay patay-patay, gid siya. Maumbot na naging tungod malang sa hangar yan, yatag 394, naging baka sa SNR. So, nag-abot at siyempo, mga KK5, nga ang babae doon na patay-patay gidya kay Michael. Di siyempre, kung ikaw bino, gusto mo man bi maka, migo, gusto mo man makahatag sang kalipay sa imo kaugalingon, ay tutangway naman siya, pamilya ang babae nga ni. Pero wala ukabalo kung pilang edad sa babae, i-check ko be. Okay, si Michael is 23 years old, ang babae, 39 years old. Ay, manong 40 ka ni Galiday? Di dapat, Galiday, hindi ka maulihi, kay base magmalamalan, balano kalain kung malang imo potasyom, kay gamitan mo gidya sa duplinations, di bala, no? Gya, tamiyaw ta si Kale Estrada, good evening, sa imo Kale, kay Jacob Smith, kibumati sila sa buong satuan. Natamiyaw ta man si Sir Brian, nga nagatulog, pero nga asawa, nga pamati sa buong satuan. Good evening, everyone. Kung ako sa imo, day, kung palangga mong isa kalalaki, kigin panghatag mong pepper team, siguraduhon mo gidyan nga may ara, kaman. Hindi man pwede, day nga... Nga, ang ubrahon mo is pabayan mo. Dapat may ala ang gidya sa 10% kinin hatag mo nga property sa imo nga bana, sa bana, sa migo mo na, dapat die. May ala gidya nga 7% sa imo or 3% sa imo lang, 7% sa iya, hindi pag-ubusa. Kalain mo na tantaran ubuson mo, ay, ang bota na sa imo. Masakit girang imo nga olo ang iyaya kalalaki ya olo olo imo ya olo ay kanamit lamang. Well, mga KK5 naton, enjoy naton ang aton nga kaugalingon. Magabalik pa si Madam Usang kagsasubong nga gabi, mga KK5. Enjoy kita, no? Enjoy lang kita. Kagagira tamiyaw tagliana yung mga friends naton sa Malipayon nga nagabamati sila subong sa aton kay Jing Escalada. Mayong gabi kay

0: You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Opo din naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Opo din gayapan si Madam Usang. Well, mga ka-K5 naton, grabe, gijay si Inday. Iti, ginapan mo rin na itigaring iyang patasom sa iba ni lalaki. Grabe. Hindi lang iban ha, all the one lang. Grabe, ang loyalty ni Inday, hindi basta-basta. Hindi makalipat mag-inam sa GTX, Cafe Mix ka GTX 500. Tistingin nyo man ang Extend Food Supplement for Men para ang inyo ga turuto at mag-atindog yapon. Well, mga kakayfar, thank you so much kid sa inyo. Buwas naman kit, anay naman kita sa aton nga programa. Mga kakayfar, enjoy lang diri sa number one radio station sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
15: sa imo
2: Double Blood Sugar
3: DTX 500
2: Asal Rica
3: Epic Table
2: DTX 500
3: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nandang mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halinas sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithin, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Makakas mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. If for problema, kung gida nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gid tatlo,

0: Bulan bla. Sa pagto Marcos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
4: My family history bala ka mo usong diabetes.
5: Mag DDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: Mag DDX 500 ka na.
4: DDX 500
5: ang may powerful compound.
4: Gana ka panubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500
4: garantisado
5: epektibo.
4: Aramis mo.
5: DDX 500
4: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DDX 500 na.
4: Ang DDX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DDX 500
5: garantisado
4: DDX 500
1: DDX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
4: I Care Gold.
1: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
4: I Care Gold.
1: Ang kapsula nga may mataas nga lutein.
4: Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina.
1: Sang mata.
4: Gikan sa hali.
1: Kadalas ng UV rays kay blue light.
4: Dungagan pa ang vitamin A,
1: vitamin E,
4: vitamin C,
1: zinc,
4: kag bilberry berry extract.
1: I Care Gold,
4: ang superior eye formula.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
4: mag-inom sang I Care Gold.
1: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
4: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Biotics.
12: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dalaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro kakulkatol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagistered nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakang sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
4: DTX 500
6: masaligan,
4: epektibo.
6: DTX 500
1: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dugumati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News

K-5 News FM. Ankampion nesta shon sa ilo sere 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa barangay! Yes!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: 500.
11: Ikaw ba lang?
20: Ang may diabetes?
11: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
20: Masal rikan.
11: Epic tipo.
20: DTX 500.
11: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
20: Yung may D3. Matatags
11: mga butika.
20: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
20: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, ganti sa K5 kayo daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB. Ka K5 Kalingawan.
10: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito naton niya, ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3
9: yung may Physio.
12: Ang Physio
9: yung may D3.
12: D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: You may Visio.
12: Ang Visio.
9: You may D3.
12: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ako gatiner sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga nagasubaybay sa aton nga palatuntunan, mga kapamilya sang aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, kamusta kamo tanan? Kamay pa nga sang yapon sa sini nga mga tinion, ara kamo sa maayong lawas, kag biskan sa krisis nga aton ginatubang, krisis ang nagkalain-lain mga natabo sa kalibutan, labi na sa aton nga worldwide nga krisis sa oil height, no? Grabe na nga pagsaka sang aton nga gas, dayon damo ang nagkatabo, kay may mga strikes, dayon problema ang tanan ngaman ang sweldo permanente, pero ang balaklon nagasaka nga nagasaka dugay katama ang pag-increase ang sweldo sa mga ordinaryo nga mga trabahante, dayon ang aton nga pamasahe parte na kataas ang plite sang salakyan, ano ay hana matabo, pero sa aton na permi gina silindri nga ang aton physical, mental, espiritual, financial, importante labaw sa tanan ang aton espiritual. Kay kon mapabakod ang aton nga espiritual nga relasyon sa Dios, dira na tumabalaan nga biskan sa mga pagtilaw sa pihaksang mga pagtilaw, ang Dios hindi magapabaya sa aton. Amo na nga dalayawon gid siya kay naghatag siya sa aton una sa tanan. Kung mayara kita kayong lawas, aton gid siya pasalamatan. Kay nga man, kay kung wala kita kayong lawas, problema na gid. Kay why naman kita mahimo? Why na kita lawas nga magamit para sa pagsulbar sa aton nga mga ginkinahanglan, kung financial man o kung aton man nga espiritual. Amo na nga, kung bakod ang aton nga espiritual, ano, amo na nga permi natin na ginabalik-balik sa piyaksang mga pagtilaw. Sige, hapon makaraos ka, makapadayon ka. Nangop lang sa Ginoo, salig lang sa Ginoo, kay hindi ka gipabayan. Amo na ang dalayon siya sa siningation. Inatagan kita sang tiempo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Sa kada tiyon nga inumutian ang tinig ng reformasyon, makabulig siya sa aton nga pag-uswag sa espiritual nga kahimtang. Importante mag-grow. Amo na nga, pasalamatan ta ang physical, mental, espiritual, financial, proteksyon nga sa tanan nga tiyon, aton nabaton halin sa Dios. Sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong, sige hapon, makigupod ka mo sa akon, mga muyo kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo po kami at pagkalooban ng makalangit na karunungan upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita, at higit sa lahat, magkaroon kami ng kapangyarihan upang aming maganap, aming masusunod ang inyong kalooban. May sa kabuhayan ang inyong malituntunin at kami maging karapat-dapat sa mga pagpapala na kinakailangan. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan upang sa ganun, kaming lahat ay karapat-dapat sa inyong mga pagpapala, pag-iingat, at sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, kami po ay inyong bibigyan ng kalakasan na makapagpatuloy sa kabila ng mga problema. Patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton nga pagtunaan subong, bali aton nga topiko, aton nga tunaan ang isa sa halos katapusan na nga parte sa kabuhi ni Kristo diri sa kalibutan. Sa lapit na matapos ang iyang misyon diri sa kalibutan, sulod sang 3 o 3 katuig kagtunga, nagkadto siya dito sa isa kaduog nga gintawag Gethsemane, kag upod niya ang pila ka mga gintutunan. Aton ubasa ang Mateo 26 mga bersikulo 36 at sa bersikulo 46. Ang aton mabasa diri suno sa kasaysayan, nagasiling. Dayon si Jesus nagkadto upod sa ila, sa iyang magitutunan sa duog nga gintawag Gethsemane,
kang nagsiling sa ila mga sa iya mga gintutunan. Pungko ka mo diri samtang magkadto ako sa pagpangamuyo dito sa unhan. Kaginupod niya si Pedro kagduha ka mga anak ni Zebedeo nga nagsugod sila sa pagpangasubo. Dayon nagsiling si Jesus sa ila. Ang akon kalag nagasubo gid daw hastas kamatayon. Kag naglakat si Jesus sing Jutay kag nagluhod kag nagpangamuyo nga nagasiling. O amay ko, kung mahimo pabai ini nga kupa sa akon. Dayon nagbalik siya sa iya magitutunan kag nakita niya sila nga nagakatulog kag nagsiling si Jesus kay Pedro. Ano, hindi ka mo makapulaw upod sa akon bisan isa ka oras? Magbantay ka mo kag magpangamuyo agod hindi ka mo madaog sa sang pagsulay. Si Jesus naglakat liwat kag nagpangamuyo nga nagasiling. O amay ko, kung ini nga ko pa hindi mahimo nga maglikaw sa akon, luwas nga ako mag-inom sini. Matuman ang imo kabubuton. Dayon, nagbalik siya sa ila kag naabtan niya sila nga nagakatulog kag mabugat ang ila mga mata. Kaginbayaan niya sila nga naglakat liwat kag nagpangamuyo si katlong ateon nga nagasiling sang amuman nga mga pulong. Dayon, nagbalik si Sos sa iya magitutunan kag nagsiling sa ila. Nagakatulog pabala ka mo kag nagapahuway, tindog ka mo, maglakat kita. Yari karon ang mga traidor sa akon malapit na. Diri ato nakita mga kauturan, mga kabiyanan. Ang isa ka maragtas nga sa katapusan nga kabuhi ni Kristo samtang diri pa siya sa kalibutan. Ang dako diri nga leksyon sa ato nabasa, kaupod sa iya magitutunan. Ang masubo-subo diri nga samtang si Kristo naghambal sa ila nga sila tani magapangamuyo samtang si Kristo dito sa unahan nagapungamuyoan, pero imbis nga magpangamuyo, ano natabo sa ila? Nagakatulog nga basi nga kapoy man sa bilong adlaw, dayon sa gabi nagangamuyo sila. Ang aton moral lesson diri nga makita is una sa tanan, kita bala may sinsiro kita nga pangamuyo antes kita magakatulog? May sinsiro bala kita matutuod gid nga pagpangamuyo antes kita maglakat pagbugtaw ta sa aga? Ubiskan kita diin nga makadto, may ara bala kita pangamuyo nagahinalungong? Di bala? Amo na nga pinsaron ta ni Pirmi. Damo nga mga nagkaltabo nga disgrasya. Damo nga mga panlakaton nga way nakabalik sa pulian. Nga man, bangod sa mga disgrasya. Kabalo na kita nga sa sini nga mga tinion nga kadamo-damo gid sa mga disgrasya. Tapos, sadamo man sa mga tao nga kung kaysa matripan ang iyang isig kapareho. Amo na nga kung wala kita proteksyon halin sa Ginoo, dumdumo naton nga no one is safe a day or an hour without prayer. Amo na nga si Apostol Pablo nagsiling, pray without ceasing. Anong umot na balon? Hindi ang pagpangamuyo ta nga pirmi ka na lamang nagaluhod. Ang point diri sa aton Ginoong Hesukristo kag kay Apostol Pablo kay sanggin pamulong ni Kristo diri sa mga yuntutunan, ano hindi ka mo makapulaw upon sa akon bisan isa kat oras? Kung pagpulaw ang aton istoryahon, kangay bala sa pagsimba, may mga programa sa simbahan. Sa mga programa sa simbahan, kung ano man ang simbahan mo, sinsiro ka bala nga nakig-upod dito sa nagadala sa serbisyo? Amo na ang palamanggutanon nga dapat natandaan naton. Kaya nga aman, kaangay sa mga intutunan, ano natabo sa ila? Amo ni ang tion nga si Kristo gintugyan sang isa ka maluibon nga si Judas dito sa mga kontra o sa kaaway, siling diri kaaway. Tapos gindakop si Kristo kag nagpadakop kay naglabot na iya tion, wala manggid na ginlikaw sa iya ang ginhambal niya nga kupa. Ano tong kupa?
ang kupa nga iagin nga imnon, kaya ang butambalon, tumanon gini ang iya misyon hasta nga siya mapatay, lansang sa cross. Kaya nakabalo naman si Kristo, kaya simpre, Diyos siya mo, nga nagkatawang tao. Kabalo siya tanan, pero ang kupa din ginsiling is, ang kupa nga iya misyon din sa kalibutan, agod matubos or maluwas ang kalibutan paagi sa iya nga sakripisyo. Amo na nga kita, interesado bala kita sa aton kaluwasan? Dako ang kaangtanan sa aton kaluwasan ang pangamuyo. Kay nga aman, agod nga kita makabaton sang gahom, kag matumanta ang kabubuton sang Dios. Kay kabalo na kita nga si Kristo naghambal, nga kun wala si Kristo sa kabuhita, hindi gid kita makatuman sa iya kabubuton. Way kita mahimo, pero mahimo ta ang tanan basta nga si Kristo kauban nato, kaupon naton. Aman dari sa dito sa Gitsimani, sang lapit na siya, dakpon siya mga kaaway, nagasiling siya nga yari karon ang mag-tridor sa akon malapit na. Amun ang kaupon siya mag-itutunan, ang manluluwas, amat-amat nga naglakat pagkato sa katamnan sa Gitsimani, samtang kaupon niya iya mag-itutunan, ang bulan sang Paskwa. Ano nang bulan sang Paskwa? Sang ila sang una, ang Paskwa nila is amo ang una nga bulan, pitsa 14 hasta sa pitsa 21. Amo na ang ilang pagsaulog. Dayon, malapad kag puno, nagasilak gikan sa wala sing panganod nga kalangitan, ang syudad sang mga tulda sang mga dayuhan ginpahipos. Ang butambalon, kaysang una way man mga sounds, pero may mga tulda. Kaysa may mga Paskwas lang sa una, ang ginahimo sang mga bisita, mag-tent lang sila. May tulda lang sila. O kangay man subong, basta may mga pista, may mga tent-tent man na, pero mga negosyante ang ara. Di ba? Now, daw kopya man gyapo na sa ang una nga style nga sa subong. Pero, itong ila sang una, isa to siya kasi mana nga hanuot gid or sincero gid sila nga nagasimba. Si Susman, hanuot nga nagkapakihambal siya magitutunan kag nagtudlo sa ila, apang samtang nagapalapit siya sa Gitsimani, nangin makatilingala si Histolang Taon nga naghipos. Kay masubo-subo ang iya nga guya. Masamin niya nga ginkatuan ini nga duog para sa pagpamalandong kag pangamuyo ang dito sa Mount of Olives, dito sa may Gitsimani. Lain man ang Mount of Olives, lain man ang Gitsimani, pero masami nga ginabisita ni Kristo. Kung siya gusto mga muyo, kung kisa kaupo siya mga itutunan, kung kisa isa hanon lang siya. Apang wala gid sing tagipusoon nga puno sing kasubong sang sininggab eh sang iya katapusan nga kasakit. Natingala ang mga itutunan nga daw perti magid kasubo ang ilang master, kay master man tawag nila, kay Kristo. Sa bukos niya nga kabuhi, sa duta naglakat siya sa kapawa sang presensya sang Dios. Kung nagapakig-away sa mga tao, nga gin-inspirar sang espiritu mismo ni Satanas, makasiling siya. Siya nga nagpadala sa akon kaupod ko, ang amay wala magbiya sa akon nga nagaisahanon. Kay ginhimo ko perme ang mga butang nga nakapahamuot sa iya. Suno sa Juan 8, versikulo 29. Amo na pamatuon ni Kristo. Huwag ginahimo ang iya mga kaaway, bangod kay kaupod niya perme ang iya amay. Amo tambalon, hindi man kaupod sa personal, pero ang presensyo sang amay, ang gahom sang amay, kay siya nagkatawang tao or bilang tao lang ordinary, amo na nga, nagsalig lang siya sa gahom perme sa iyang amay. Ang moral lesson din nga aton matunan is, kita bilang tao, bisan ano pa posisyon mo sa gobyerno ko man o sa simbahan, ano imo obligasyon, ano imo katungdanan o responsibilidad sa gobyerno man o sa simbahan, why kagid mahimo kun wala ang Ginoo sa kabuhi mo? Amo na kita, makakuha dari sang moral lesson samtang si Kristo nagahimo sang iya nga halimbawa. Ngaman, nagsalig siya nga samtang siya ara perme nga gin-under surveillance siya nga mga kaaway nga amo ang mga leader sang simbahan sang Jerusalem. Pero hambal niya nga, ang nagpadala sa iya nga ang iya amay, hindi siya ginpabayaan, hindi siya ginbayaan nga nagaisahanon. Kaya nga aman,
Bangod nga ginhimo ni Kristo pirmi ang mga butang nga nakapamuot sa amay. Suno sa aton ginbasa nga Juan 8:29. Apang karon daw gintakpan siya gikan sa kapawa sang nagasakdag nga presensya sang Dios. Karon giniisip siya upod sa mga malapas. Ang sala sang nahulog nga katawhan dapat niya pasanon. Ang iya nga wala makahibalo sang sala o siya nga wala makahibalo sang sala dapat ibutang ang kalautan natun tanan sa iya. Makahaladlok gid ang sala nga makita sa iya. Tuman kadako ang kabugaton sang sala nga dapat niya pasanon nga ginasulay siya nga mahadlok nga ini magasira sa iya sing dayon gikan sa gugma sang yamay. Kay si Kristo samtang diri siya sa kalibutan kun halimbawa napaslawan siya. Hindi siya nakatuman sa misyon nga diri sa kalibutan. Posible nga sa dalayon, hindi na siya makabalok balik sa langit. Hindi na niya mabalik, hindi na siya makakadto dito sa iya nga trono. Bangod kay nagsala siya, napaslawan siya sa pagtuman sa misyon. Amo na nga nabatyagan ni Kristo nga daw ano ka makahaladlok ang kaakig sang amay batok sa paglapas. Siya nagsingit ang akon kalagtuman ka masubo, bisan tubtob sa kamatayon. Suno sa ato ng ginbasa sa Mateo 26. Dayon, sang nagpalapit sila sa hadlin, ginamarkahan sa mga disipulo ang pagbag-o nga nag-abot sa ilagalon. Natingala ang mga apostolis, ang iya mga disipulo, tingala sila nga daw nga ani nga daw ka subo man ning aton nga agalon. Daw perte man ni kasubo siya nga daw hindi man ni normal sa sulod sang tatlo katuig kagtunga ang opdanay nila. Amo lang to ang nakita nila sa sadto nga tiyon. Amo na nga, samtang nagapadayon siya, si Jesus, ining makatalinga na nga kasubo, nagdalong. Apang wala sila mga has sa pagpamangkot sa iya kung ano ang kabangdanan. Ang dagway ni Jesus naguyog nga daw nahulog na siya. Daw mahulog na daw, wala na, daw matumba na. Pagkabos din ang mga gintutunaan, naglantaw nga may kabalaka. Saya kinaandan nga duog sang pagretiro, mang pangpahuway. Agod nga ang ila galon makapahuway. Ang tagsa katika nga iya karon nga ginihimo may mabudlay nga panikasog. Nabalang kaangay sa hindi maayo ang imo pamatyag nga maglakat ka nga daw halos matumba ka daw hubog. Amo to ang ilang nabatyagan kay Kristo nga daw walay naway naman kusog kaysa tuod-tuod lang sa sina nga simana sa Paskwa. Halin sa pagsugod sa Paskwa, si Kristo gali nagpuasa. O nagpuasa naman siya. Amo to nga hasta nga si Kristo gilansang sa krus. Wala siya to kaon. Wala inom. Amo to nga simpre, normal na. Bisan kita gani, wait kita maanad. Makapuasa ka lang isa ka kalanaan or isa ka adlaw labi na kung bisan na duhalang ka kalanaan. Pamahaw kag panyaga. Maluya ka naman gani. Amo na nga diri na tingala ang magitutunan nga amo ni nga amo ni natabo sa aton nga agalon nga hindi man siya normal. Tigali ka, subragid ang niya kasubo kay ginpasaan niya ang tanan nga kabugat sang sala sa bilog kalibutan. Amo na nga ginbutang man sa iya nga sala, ginpakasalaan man siya bisan wala siya sala. Amo to nga para sa iya bugat katama kay ang iya amay kabalo siya nga grabe siya ka ang amay niya. Grabe na siya ka akig sa sala. Maakig ang amay sang sala pero maluloyon siya ginahigugma man niya ang makasasala. Nga man kay ang Dios, He hates the sin but loves the sinner. Kita man lang nga kung kaysa ang nakasala ginkaugtanta, hindi ang sala ang ginkaugtanta ang nakasala, amo nang problema ta. Mananga lain ang aton nga kinaugali, amo nang dapat mabago. Ang tagsakatikang ngaya karon ginahimo may mabudlay nga panikasog. Nagugayong siya sing mabaskog nga daw nagantos sa idalom sang pag-ipit sang isa ka makahaladlok nga lulan. Duha ka beses nga ginsakdag siya sang iya mga kaupdanan o kon nahulog siya kuntani sa duta. Malapit sa ganhaan sang hardin, ginbilin ni Jesus ang tanan luwas sa tatlo sang iya mga disipulo kag nagasugo sa ila sa nga magapangamuyo para sa ila kagulingon kag paraman sa iya. Amo to ang tuyo ni Kristo
nga si Pedro, si Santiago kag si Juan iya ginupod. Luwas dito sa Siam nga nabilin dito sa gawang sang hardin. Dayon ang iya kaupod amo lang ning tatlo daw paborito mga gidi niya. Ito si Peter, James and John. Muna nga si Pedro, si Juan kag si Santiago iya upod. Kag nagapanga si Kristo nga tani. Maunas tanan magapangamuyo sila para sila kagulingon. Ikadua, ilakip man si Kristo sa pagpangamuyo nila. Pero upod kay Pedro, kay Santiago, kay Juan, nagsulod siya dito sa naligwin nga sulot. Ining tatlo ka disipulo, amo ang pinakasuod ng mga kaupod ni Kristo. Nakita nila ang himaya ni Kristo sa bukid sang pagbalhin sang nagway. Nakita nila si Moses kag si Elias nga nagkapighambal sa iya dito sa suno sa aton mabasa sa Matthew 17 mga bersikulo 1 hasta sa 9. Nakita niya na dito sa Mount of Transfiguration tong bukid sang pagkabalhin sang dagway ni Kristo. Nakita man nila si Moses kuno kag si Elias pero daw panganod man lang to ila nakita pero naghambala na sila si Kristo. Nabatian nila ang tingog gikan sa langit nga karon sa isa ka dako nga panghimakas. Ginhandom ni Kristo ang ilang presensya. Malapit na. Sama-sami sila nakahinguyang sang gabi upod sa iya nga sa sini nga pag-atras. Sa ini nga mga okasyon, pagkatapos ang isa ka panahon sang pagbantay kag pagpangamuyo, nagkakatulog sila nga wala sing tublag sa diyutay nga kalayuon gikan sa ila agalon. Tub-tub nga ginpukaw. Ginpukaw niya sila sa aga sa paglakat, liwat sa pagpangabudlay. Apang karon, luyag niya nga manghinguyang sila sang gabi upod sa iya sa pagpangamuyo. Apang hindi niya mabatas ang bisan sila masaksihan sa ang kasakit nga iya pagabatason. Hambal ni Kristo, magpabilin ka mo diri, siling niya, kag magbantay upod sa akon. Nabalang magpulaw, kumbaga, panghambal nga watch, nang watch sa ginhambal sang Biblia, amo na mo tamalon nga ikaw nagbantay or naghalong si mong kagulingon, watch and pray. Amo na nga, dira, amo ni ang ginhambal ni Kristo sa iya magitutunan. Sunod sa aton ginbasa, sang nagahambal si Kristo siya gitutunan nga magpabilin sa dito agud nga sila mga muyo kang magbantay mga muyo siya sila sa iya kagulingon dayon ilakip pan si Kristo sa pagpangamuyo dayon naglakat siya sing Diyotay gikan sa ila hindi to man kalayoon apang nga sila nga duha makakita kag makabati sang iya kag naghapa sa duta napatagan ni Kristo nga paagi sa sala ginbugat siya sa iya may ginabulag siya sa yamay, umutambalon. Bangun sa sala, nagbulaganay sila kang yamay. Diri siya sa kalibutan, nga puno sang sala, nag-antos, nag-sakripisyo, nga hasta mapatay na daw siya sa iyang nabatyagan, ang amay ato man sa langit, pero nga ang amon nabatyagan niya, bangun kay ang sala sang bilog nga kalibutan, ara sa iya, daw ginpasaan niya, ginkarga niya. Ang golf, na balang G-O-L-F ang gulpo tuman kalapad tuman kaitom tuman kamadalom nga ang iya espiritu nagkurog sa tubang sini ini nga kasakit hindi niya dapat gamiton ang iya Diyos noon nga gahom sa pagpalagyo bilang tao dapat siya magantos sang mga resulta sang sala sang mga tao bilang tao dapat niya antuson ang kaakig sang Diyos batok sa paglapas si Kristo karon nagtindog sa isa katuhay nga panimuot sang sa diin siya nagtindog sang una. Ang iya pag-antos, sarang malargway sing labing maayo sa mga pulong sang propita. Kung basahon ta sa Karyas 13, versikulo 7, nagsiling, magbugtaw ka, o espada, batok sa akon manugbantay. Kag batok sa tao nga akon kaupod, siling sang ginuosang mga kasoldadosan. Bilang talos ka garantiya para sa makasasala nga tao, si Kristo, nagaanto sa idalom sang Diyos noon nga katarungan. Nakita niya kung ano ang kahulugan sang katarungan.
Tubtob karon si Kristo nagsiling. Siya isa ka manog patunga para sa iban. Karon naghandom siya nga makatigayon sing isa ka manog patunga para sa iya kaugalingon. Sang nabatyagan ni Kristo ang iya paghiusa sa may nga nabungkag, nahadlok siya nga sa iya tawhanon nga kinaugali, hindi siya makaagwanta sang nagapakari nga pagsinuay sa mga gahom sang kadudurman. Sa kamingawan sang pagsulay, pagkatapos siya nga natugmawan,

Kristo, siya mismo pagapukan kag tabugon. Apang kun madaog ni si Kristo, ang duta mangin ginharian ni Satanas, kag ang tawhanon nga rasa mangin sa walay katubtuban sa iya gahom. Sa mga isyo sang pag-inaway sa iya tubang, ang kalag ni Kristo napuno sang kahadlok sa pagbulag sa Dios. Si Satanas nagsiling sa iya nga kun siya ang mangin garantiya para sa isa ka magsasala sa kalibutan, ang pagbulagay mangin walay katapusan. Amo na nga dako ang kabalaga ni Kristo sa sining Ateneon. Lamang ang aton nga tiempo natapos naman aton ipadayonon sa sunod nga pagtuunda sa Biblia. Anon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios, dumudulog kami muli sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal mga salita na nagpalaala sa aming ugnayan sa inyo, lalo tigit sa pag-iingat at pananalangin. Pagpalain mo ang mga nakinig, manawa-nawa inyong kasaysayan, lalo tigit sa plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ang CEO Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon gayon din sa mga kawani simpilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
5: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your

0: liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
1: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
1: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
0: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
1: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No amo nang pinakanamis, Sir Boy.
0: Palainom ako.
1: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
0: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
1: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
1: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
0: tinlo. Atay, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
1: Avocado subong.
0: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
1: na,
0: wow. No?
1: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
1: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 gagmay TC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
1: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasal-salon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
1: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
1: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
1: Ngrustan. Lahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos.
1: Kabalos?
0: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
6: Ha? Ano sikreto niya?
7: Milik siya taguay?
1: Once siya panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: DC, ano DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung kilis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19 ah.
6: Kampiyon ni
1: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Lamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. Wow. Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500!
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: So pareho man yung blangang permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
1: Dapat lang.
7: Oo, oh, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
6: para ay, may pares sila, may pares.
1: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
1: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
6: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
7: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
6: Iba si malatnan ka nga. Subang taas ka.
7: Nakapangapi ka na.
1: Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
6: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. may ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
6: Pwede sa diabetison.
10: Nagkabituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
6: May protection
10: may
6: pa.
10: May antioxidant ka pa.
6: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may harakap pa monolaw rin ngalin sa D3Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
1: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
6: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3Bio ang mga selula sang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
6: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3Bio. Gaamlik sa itong kontat ng kaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula, protektado sang D3Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
1: D3Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil wala kaagi init, Sir Boy.
6: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
6: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblock sini, lipids.
1: Di kong pala inom kaya D3Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
6: Nagpamati sa aton.
1: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
6: Uy, ana na.
1: Ana na glutathione. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
6: may ga-repairman.
1: Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, Sir Boy. Because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
6: Uy, kampiyon.
1: So, sano kaya man D3Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
6: Kulang na kung D3 lang.
1: Dapat... D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
6: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3Bio.
1: Pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
10: Kaon mani.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3Bio.
6: Layo lang.
1: Layo gidya. 100 times.
0: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
10: D3Bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3Bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
6: Nerve cells,
10: no? Electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
6: No? Muna ginatag sa D3Bio.
10: Para hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga
1: try nyo bilang mga wire nga live wala putos.
10: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
10: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga dasig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses no sang aton nga auto pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
5: Grabe no. Kung sa D3 Bio gili, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gili, gamat-amat ka energetic nga a kay kung ketones gili ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung D3 Bio ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 Bio. But there's more, Dr. Mil.
1: Kung wala kaga inom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo yung bulig sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Cool. Isa lang.
10: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala
10: it's all natural.
1: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
5: cancer.
1: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. mga butika.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
0: Bisan dinggi, ginikinom ko.
1: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon sa ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
0: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa aaga. Ang oras, ginadulong sa itong kalawan sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio.
0: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
6: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ito sa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan, akong inyo alagad sa kahanginan, ka-K5 Ray Espeha Umalay. Doga, bulos-bulos lang kami ni ka-K5 Enrico Sorita kung aga. Kung hindi siya mag, kung hindi ako magbalitang K5 sa umaga, ako mafuro. Balaanyo na na. Kung ako naman ang mabalitang K5 sa umaga, si ka-K5 Enrico Sorita Jr. naman ang mafuro de los pueblos. Balaan nyo sa aton sa inyong mga ka-K5, babasta gani, may mga, ano, may mga, tawag niyo, may mga emerhensya. Sa aton sa inyong mga ka-K5, matik na na. Ang importante da, tuloy na tuloy ang serbisyo publiko ng K5 News FM Iloilo.

Alas 4:36 aga mga ka-K-Pie, bisa ka marayanaya nga aga para sa aton sini mga pinilangga nga mga taga palamati. Mga suki na aton sa kanginan nga nagkupod ng barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ilatag sa tag sa mga transistor radio, mapa first district, pakadto sa Quinto Distrito. Nakatutok sa ila sini nga mga FM radio dial sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, good morning, Gita. And of course, sa aton sini nga mga online viewers, online netizens, mga overseas Filipino workers abroad. Nga nakatune in sa aton sini nga pagpangalagad, pinaagi naman sa aton sini nga online social media platforms. Mag-like, mag-follow, mag-share para mas malamo pagin ng mga ka-K5 naton around the world. Ang makapamati diri sa Balitang K5 sa umaga.

las 4:37 van a K-Fi. I-like, i-follow ang K-Fi News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Ang aton sinig mga Instagram, TikTok account, kag YouTube channel. Good morning sa mga vendors sa nagkaroon ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Nakaplaster na sa planagabaliga, nagalibod, nag-entertain sa ilang mga customer. Ginatami ako tagi sa mayong morning si Ma'am Teresa Alcunada, si Alex Asabo, Raquel Gobatanga, Ma'am Ning Ilumba. Nga sila iya ang mga early bird subong sa aton sininga pagpangalaga. Early bird, ha? Sila una patamyaw mo, but silingon. Sila una bugtaw. We thank God for another day sa aton sininga mga kakaypa because every day is a blessing sa aton sininga mga kakaypa. Thank you for bringing us into this new day, Lord. Give us strength for today and wisdom for every decision. Protect us from harms and open the door and opportunities. Bless the work of our hands and let your favor go before us. Fill our hearts with peace and give us clarity of mind and bless our day with progress and joy. Make our lives a light and a blessing to others. Amen. A blessed Thursday morning sa imo ka K5 Rio Malay and sa tanan-tanan ng mga ka K5 ginagapamati sa balitang K5 sa umaga. Salamat, Ged! Alas 4:39. Oy, good morning kay Kumpolda sa may Ingori La Paz, ha. Kay Ma'am Twinkle de la Peña, mga suki naton inisa, no? Mga wala ni gawaga pa wala ni gawaga comment. Wala ni gawaga pa tamyaw sa social media. Pero kabalo ko gapamati gina sila. Mamo hindi na sila magpaliso sa ila radyo. Why may maliso sa radyo, ha? Karon way kamo kape ko maliso kamo. Kay galibot nga daan si K5 AJ Cordoba. Kapangita daan sang tagaan sang kapina. Basta gapamati sa K5 News FM Iloilo, may kape ka na. Nakadetox ka pa. Hindi nyo ginakaroon matilawan ang kape nga ginainom ko de. Kung lain ang ginapamatian nyo. Warenta minutos mga kakipa na kaligan sa taknang alas 4 sa aga, tawagan tanga aton sininga pag-asa Iloilo sa pinakalates mga kakipa nga lakat sang panahon sa aton sininga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. No, lately duway kita lakat sang mga K5 sang inexperyensahan aton sa mga gintalikdan ng mga sinimana na dumidyo grabing bubo sang uran, no? Mag huraw-huraw gani, dugay-dugay mabubo. Kahapon doon namin chimputa. Okay, gin sa all right ang aton sininga chimpo kahapon. Okay pa sa all right ang aton nga chimpo kahapon. Simulo na aton sa aton sininga DOST Pag-asa Iloilo, ang pinaka latest nga lakat sang parahon sa bunga aga. Igop kita anay isang mainit nga kape, ang kape nga may chia seeds, pang paniwang, pang panami sang aton lawas, kag pang panami sang bowel movement para ang ariya naga-arangkada.

0: Maga.
1: Oras, alas 4.42, mga kakipal, ginadulong sa atas kalabansa, Klinika DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka ba? May ampalaya, kagdi sugar, sugar cane extract, kasaragin makabulig sa atong sininga, ikaayong lawas. Naka-standby sa atong sininga linya para sa pagatag sa pinakalitis nga update sa lakat sang parahon, dinis sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, partikular na sa Western Visayas, si Engineer Purge Roben, sang pag-asa Iloilo. Good morning, Engineer Purge, sa kaupod mo si kakipal Ray Umalay, sang K5 News FM Iloilo. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning. Sa ito mga tagpalamati, amun niya itong latest weather update sa Subong na August 13, 2026. Latest analysis natin sa Saron, ang Southwest Monsoon o Hainhabagat, pagkayon nga nag-aapekto sa May Luzon, kagabangod sining sistema, Western Visayas, generally, generally fair weather kita, may posibilidad lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pangilat panag-uob, dala sa localized thunderstorms. Kasarang ang tumabasog na aming hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang ibabaw sa Western Visayas, sa diin, kasarang ang tumabalod at ang mga kaligatan. Temperatura na ito, nyo, sa 29 degrees centigrado, ato niya adlaw, mabutlak, alas 5.40 sa aga, maturo ni alas 6.10 sa hapon. Amo niya itong latest weather update, talindari sa pag-asa Iloilo, Fred Rubin, magiging salamat.
1: Alright, alas 4.43, salamat din, Engineer Fred Rubin. Lately, Engineer, no, grabe ang experience natin sa isang resulta sa Southwest Monsoon. Kumpara sa mga nag-intiligdan ng mga sinimana, kamusta Subong, Engineer, sa inyo sininga paglantaw? Medyo mahina Subong ang dalas ng sining hanging habagat.
2: Gusto gyapon sa ang hangin niya, no? Gapikto gyapon diri sa ton. Pero with man sa mga pag-ulan, gin-expect na ton nga generally improving in fair weather na kita kay more of the rainfall ang concentration sa rains concentrated na sa Luzon area.
1: All right. With that, Engineer Ferds Roben, madamog din salamat sa iyong pagdurong siyang pinakalatest nga update sa atong siling weather bulletin this morning. Salamat kayo, Engineer Ferds Roben.
2: Yes, thank you, sir. Salamat. Good morning.
1: May hangin-hangin lang, no? Nga mabatsyagan kita, no? Okay lang yung hangin, mga ka-K5. Nga mabatsyagan mo, mga ka-K5, yung hangin nga literal. Blah. Pero kung hangin magsaka sa ulo mo, tilayin na ng Asturya. Ang ulan-ulan, ang baling Engineer Ferd Roben, ti Subong niya, we're expecting a fair weather condition. Marami nga ton sa nga lakat sa nga prahon kay improving no kumpara sa gintalikdan nga manginadlaw nga sige-siging uran no andi bagid nga tama ka munog magrabi sa maulan sa matalatulit ni sa magulugol umo nang aton sini nga tiempo pero subong improving improving sa suno kay Engineer Ferds Roben. Alas 4.45 mga ka-K5 oras sa ito sini nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso na kita sa mga labing talalupang doon natin sa ating mga balita sa ating siling mga ka-K5. Waunta pinakalates karon nga report sa patrol sa ating siling mga ka-K5 with ka-K5 Kim Kaluyo. Sa ating siling mga ka-K5 ang ating siling chief of reporter sa mga pinakalates ng mga updates sa ating siling mga reporta. Kag ang kampanya kontra fixers ginapasangkad na sa LTO6. Ginpasaka nga kaso batok sa aray empleyado nga nag-engage sa fixing. May development suno sa LTO. Ibalaon taman ang mga report gikan sa Quinto Distrito. Duha ka mga banwa sa Quinto Distrito may na-record ginapatay bangod sa leptospirosis. Amugin ni mga kakipay bang delikado basta ganig baha. Be aware gid kamo ha. Always ginatunay nga gina-remind sa inyo nga hindi kamo magkumpiyansa ilabi na gid kung sa mga areas nga prone mga ka-K5 sa sining leptospirosis. Di hindi naman ibag-o sa aton sining pamatinan ang leptospirosis mga ka-K5 no makuha naton ina siya nga virus halin sa ihi sang ilaga nga naga contaminate mga ka-K5 sa mga tubig naton ilabi na gid sa mga flood areas o kung mabaha-baha ang mga areas naton sa aton guwa sang balay, sa talamnan, sa kalsada o kung diin man dira mga ka-K5, no? Kag pwede gid ikaw nga ma latnan sining leptospirosis. Pananglitan mga ka-K5 nga may sa aton sining mga ka-K5 may pilas ang imo sining tiil kaging sulong mo sa baha nga may ara sang leptospirosis nga virus. Sa aton sining mga ka-K5 maano ni masulod sa imo sining lawas, no? Sa aton sining mga ka-K5 kag may mga simptomas ikaw nga mabatsagan, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kulturan kagati sarang gid ini nga makalaton simo ay standard corrected, no? Bacterial infection, no? Bacterial infection nga dala sang leptospirosis, no? Hindi gini sa viral, bacterial infection ni, eh, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 pag-isulod dyan sa imo, mga ka-K5, no? Di makaumpisa ka na ni mga ka-K5 sang batsag, sang common, ng mga paghilanat, nga abi mo normal lang. Pero kung may ara na gani nga nagalawig na sa isa kasimana, may mga severe muscle pain ka na, no? Sa itong sining mga ka-K5, kagkalaway ng imo sining hilanat, no? Nagapalamuti, nagapalam yelo ng imo sining panit kag mata, dola ina nga istorya, pa check up ka na dayon kay base contaminated ka na sang ginatawag naton sini nga leptospirosis. Ang leptospirosis isa ka bacterial infection, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 aba i-correct nato nang ambal ko kay na hindi ni siya viral nga klase sang balatian, but instead it is a viral bacterial infection. Bacterial infection sa aton sini nga mga ka-K5 nga saranggin makahatag mga ka-K5 sang halit sa lawas ta. And kung hindi mo ni maagapan, malata ang bakterya sa imo sini nga organ sang lawas mo. May ara ko kilala nagpangayo bulig sa aton sa munisipyo sa Banwas ang Putotan nga na leptospirosis ang iya sini nga bana. Sa aton sini nga mga ka-K5, you know what? Sa aton sini nga mga kuturan, natingala ako kay pagdala sa iya sa hospital. Sa aton sini nga mga ka-K5, mindala sa hospital banaya. Sa aton sini nga mga kuturan, ginhingagaw. Ginhingagaw sa aton sini nga mga ka-K5 nga ipa-dialysis. No? Giging pa-dialysis nila yung agaw. Kay tungod nga ang iya sini nga kidney, ginkaon na o kung ging naglapta na dito ang bakterya mga ka-K5. So, ang leptospirosis, hindi lang niya komo gali ni, nga pataason niyang imong fever, ang imong hilanat, then eventually hindi ka nakasarang, ginaguba pagin sini ang imo sini nga mga internal organ. Ilabi na gid mga ka-K5 ang imo sini nga kidney. So that is why amuni kadelikado mga ka-K5 ang sa aton sini nga mga kulturan ang ining leptospirosis, no? Kaya gani halong gid kita especially sa mga baha-baha hindi magkumpiyansa bisan do pintok lang na ang pilas mo sa tiil mo. Once ka masudlan ina sang bacterial infection nga halin sa leptospirosis, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 tapos gid, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 tapos gid. Kay sarang ina mga ka-K5 nga makahatag sang halit sa imulawa. That is why kung makabatsyag ka na, pa-check up ka na. Then, ihambal mo gid ang imo sini nga istorya, hindi mo pag-ibinotig sa doktor. Nga mambal, ikaw nga, mambal ang doktor, di nga naginhalanat ikaw, ano ginobra mo lately, na ano ikaw? Kung ging nagsulong kas baha, may tilas kas tiil, ihambal mo, dok, nag-isulong kas baha. Why kok balo, dok, nalipat ko nga may pilas galik kas tiil. Pinok ba si ano ko na may ara na infect ako sa leptospirosis? O, para matagaan ka na yun, mga ka-K5, sang nagkakaigo nga bulong, no, para matapa ang paglapta sang bacterial infection. Sa aton sini nga mga kuturan, Ang usually nga ginatag mala na dira mga K5 ti kung balaan nila nga may exposure ikaw sa baha kag posible sa leptospirosis, no, antibiotics, no, ang doxycycline bla, no, this is the common antibiotics na ginatag sa mga doktor. Hindi mo na yung mabakal sa over-the-counter. Kay kinangla na yung prescription, mga ka-K5, sang aton sini nga doktor, mga ka-K5. Kinangla na yung prescription sang doktor, hindi mo na yung mabakal ang mga antibiotics, ha? Over-the-counter, ha? Kay bawal na sa aton sini nga mga ka-K5. Pagkatapos sin, ha? Sa aton sini nga mga kulturan, no? May ara man nga kung early exposure, bla? No? Basta may ara ka lang antibiotics, early exposure, na blabisan, why ka maka may pila sa tiil mo, pwede ka na ka, may gina-prescribe na nasubong ang DO, ang doktor, recommended by the Department of Health, no? Sa aton sining mga kakipay. Pero, ang pinakada best pagida, kung makabulubat tsagkaw, pormiro pa lang sa ililanat mo, no? Pakpakan mo na yung D3Bio, Klinika D3Bio, parisan mo. Ang Klinika D3Bio, nga daantig ng balaton, may antiviral, antibacterial, maukis akong ginalanat kapag nag-leptospirosis, kapag ginalanat ka, ukis may mga viral infections na, no, tuga sa mga, kung ano man dira, mga viral diseases, mga ka-K5, nga nag-dugang naman infects ay mulawas, no, sa atong sining mga ka-K5. So, dapat, Klinika D3Bio, inom ka Klinika D3Bio, may antiviral, antibacterial, para maproteksyonan mo pag doble ang imo sining nga ikaayong lawas. Gina-remind na ito, nakag-advise na ito ka mo, because mga ka-K5, mas lala pa ni sa dengue, ining leptospirosis. No? Dasig ni siya mga ka-K5 na mag-epekto si mo ang leptospirosis. No? Dasig niya mag-epekto si mo. No? Ang dengue, pag niya, labuto niya pa kapila ka si mana sa ito siling mga ka-K5. No? Pero ining leptospirosis, no? Delikado, gid. Kaya ti ang atakiho niya sini internal organs mo. Once maguba internal organs mo, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang imo sini dangtan mo gini. Parehas ni sa duwa ka mga napatay ni sa leptospirosis dito sa May Quinto distrito. Ibaloon ta na karon sa report ni ka-K5 Reggie Di Mayo. Standby ka-K5 Reggie, no? Kuwaon ta report ni ka-K5 Reggie. May kang tanan sa sining duha ka mga napatay sa leptospirosis. Kagkaroon, sa aton sining pagpangalagad, no? Hibroon taman ang report ni ka-K5 Jenny Coyunan, may kang tanan sa Provincial Transport Cooperative na nagpasalig na i-extend ang ilabiyahe sa last trip para at least, no, hindi mag-ginutok, kag hindi mag-sinampawanay ang mga pasahero, no, sa babaw sang jeep, mga ka-K5. Ang oras, alas 4:55. Good morning kay Sir Brian Carl Dendo, kay Sir Benji Astorias, kaya nagpamati gid subong aga. Dari sa Balitang K5 sa umaga, yun ang tamyaw na ito ng mga papisan mabuot kag mga tarong nga mga Rider Safety Advocates of the Philippines o kon RSAP. No? Gapatamyaw si K5 Benji. Kaya mga grupo ni K5 Benji, ni mga tarong niya, mga okay niya, mga kampyon niya. Oh, basta nga membro sang Rider Safety Advocates of the Philippines. Oh, hindi lang niya ang ibanto nga do Brayon. May ara ya iban mo? Oh, pa member lang kunabi sang Riders Safety Advocates, pero ti ang iban na honest to goodness number one man ka pasaway di bla Sir Benje. Dapat kung member ka sa Rider Safety Advocates of the Philippines, ha? Dapat ano ka man, ang advocate ka ganyan at tuntuod sang road safety, no? Kakipay Benji Astorias, di ba? Plus kay Kakipay Benji Astorias, among grupo ni Kakipay Benji Astorias, sila niya ang nag-assess amon sa amon karaban. Nakita mo ganyan ang mga disiplinado ng mga riders. Amo na iya ka-K5 Benji Astorias. No? Gwampyon yung grupo ni ka-K5 Benji Astorias. No? Ang aton nga mga members sang Rider Safety Advocates of the Philippines nga mga nagkasunod gid sa layi kagkasuguan. No? Sa aton nga mga ka-K5. Si Alberto Norbing Loreno sang Talisay City, Negros Occidental, Zone 15, diri pagpabati sa K5 News FM Iloilo. Salamat kin si Alberto Norbing Loreno kag kay Mamoy Refeda Sarmiento. Naka-standby si ka K5 Reggie Di Mayo sa Quinto District.

0: napatay nga amo ang duwanias kag dingli nga mayara sang duwa ka kaso nga na record samtang tig isa naman kay Fibre sa Banwasang Uton, Dumangas, Barotac Nuevo kag Zaraga. Sunod diri kay Dr. Kinion kay Fibre no nga kalabanan sa mga nagasakit amo ang mga mangunguma nga nagaedad 40 anyos pataas nga masami kay Fibre nagaubog sa tubig sa mga talamnan and ginpahayag pa sini nga mahimo ini kay Fibre ma-expose sa bakterya nga posible malapnan sang leptospirosis kon ang tubig kontaminado sang ihi sang sapat ilabi na sang ilaga kay Fibre. Gani no ginapanawagan sang natungdan ang publiko nga magpakonsulta gilayon sa malapit nga rural health unit o kon RHU nga kun makabatyag sa mga sintomas kaangay na lang sang hilanat, sakit sang ulo, sakit sang tiyan, pagsuka ubo kag rashes insigida nga magpakonsulta kay Fibre. Gani no ginapanugyan man ang mga pumuluyo nga magpaninlo sa ilang palibot agud nga malikawan ang pagdamo sa mga ilaga kag iban pa nga mga sapat nga mahimo kay Fibre magdala sang sakit kay Fibre. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga KK5, ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Remiloy. Kag ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Oras alas 4:59 sa aga sa aton sini nga mga KK5. So halongin kita sa aton sini nga mga kuturan. It's a wake up call and a reminder to all of us, no? To always be safe, no? Sa aton sini nga mga KK5, especially sa aton sini nga tiempo. Hindi mo silingon mga KK5 nga ti sa aton sini nga mga KK5 no nga damo sa mga kalamidad nga nagakatabo sa aton sini nga palibot, mangin ano kita kumpiyansa, no? Always be aware gid, no, sa aton sini nga mga KK5 para malikawan nato ng aton sini nga mga posible mga balatian nga makuha sa sining mga baha-baha ngani, no, sa aton sini nga mga KK5. Mag-relive kita sa Facebook kay do nagapilit ang aton signal. No. Ma-live kita do kay do galiwat sa Facebook ha, sa aton sini nga mga KK5. Okay na ra na. I-share nyo lang daliwat kay medyo nagapilit ang signal naton, no. Gabisyo ang aton sini nga internet sa aton sini nga mga KK5. Ang oras alas 5:00 sa aga. Sa pagbalik naton, dugangan nato ng mga reports sa aton sini nga mga reporters kag diskusyonan taman ang pila ka mga importante nga mga balita, no, sa balita sa aton sini nga pagpangalagad ilabi na gid sa aton sini nga nasyon, no, mga KK5. Ang latest tong bakbakanay sa sulod sa impeachment trial, no, nag trending kahapon ang baslanay sang mga makahang nga mga banat, no, sa impeachment court ni Attorney Lorna Capunan ang prosecution team, no, sa aton sining nga mga KK5 sa sining padayon nga pag-usisa sa confidential funds sang vice presidente sa aton sining nga mga KK5. And of course, no, sa aton sining mga kakuturan ining sabay naman sang defense ining payag ni Attorney Christine Ferrer, no, sa aton sining mga KK5 nga nagatag sang nari-sari nga mga komento kag reaksyon sa social media ini matapos mga KK5 nga ay do na to basi na misheard lang bala ni Attorney Christine Ferrer. Wa ay ma-anticipate mga KK5 ang next kahambalo ni Attorney Capunan, or shall we say basi na carried away lang siya sa aton sini nga mga KK5. Kiti it is very clear in the video, no, sa aton sini nga mga KK5 nga pamangkot ni Attorney Lorna Capunan, ambalya misleading questions is not allowed during sa ginatawag nga, no, sa aton sini nga mga KK5 nga pag pamangkot mo sa imo sini nga or sa witness sa aton sini nga mga KK5, no, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati ti golpeada lang nagsabat si Attorney Christine Ferrer nga it is allowed. O, pwede siya sa aton sini nga mga KK5. Tida mo ang mga nag-react, ilabi na gid ang mga aras sa practice subong sang pag

0: magiging isang kabogado. Kay Tia Valladolid, that is very basic. And kung si Attorney Ligutan pa, ining lalaki bala nga si Berhel Ligutan nga prosecution team, mga kakipipe, isa siya mga tanda kag baskog man nga abogado. Ang balya, nag-comment sa social media. Ngambalya, ang mga abogado, ang mga lawyer, kag ang mga even ang mga law students, kabalogi na sa principle nga misleading question is not allowed to to ask sa aton sini nga mga witnesses during the cross examination, mga kakipipe, no? Amo ning gipamangkot kani sa nga mga witness, no, to cross examine mga kakipipe sang witness. Mamuti ang defense team, no, may time sila for the cross examination sa witness sang prosecution sa aton sini nga mga kakipipe. And ang prosecution, they have also the time, ang ila counsel, to ask clarificatory questions, no, afterwards sa aton sini nga mga kakipipe. That's why ang ginapunto ni Attorney Christian Ferrer, ambalya, your honor, I am in the middle of my cross examination to the witness and it should not be interrupted by the counsel from the prosecution. No, but Attorney Laura Kapunan is keep on objecting because the questions, she think that the question of Attorney Christian Ferrer is misleading. No, sa aton sini nga mga kakipay. When we say misleading, doon gina-rehash mong imo sini nga pawangkot instead of questioning it directly to the witnesses sa mga previous questions mo. No, dugina hindi bala balanse, no, gusto mo may gusto ka nga ipasabton sa witness nga para magsala ang iya sabat. So kisa, kung makita ninyo si Attorney Laura Kapunan, permission ka pa bang ko? Are you done with your question? Tapos gambala niyang witness, don't answer the question, no? Why? Because she's her question is misleading question. Sa aton sini nga mga kakipip. Amo ni permi ginambali ka Attorney Laura Kapunan. Ikis ay kakapiko ng defense, bala? Bala, ano mga misleading man? Sa aton sini nga mga kakipipe, dito nang baisay sila nga duwa. Sadya ka mga kakipipe kay nangin a little bit circus ang courtroom because of the humor of Attorney Laura Kapunan. But, gimpuna ni Mr. Presiding Officer, Senator Chase Escudero, di kisawaya si Attorney Laura Kapunan. No? Ambalya, kalmahan kag iintindihon nga kay tungod sa edad, no, ni Attorney Laura Kapunan kag ni Attorney Ferrer, kasi Attorney Ferrer bata pa ni, no, she is much younger compared to Attorney Laura Kapunan, no. That's why ang mga tao gambal gani nga this is the battle of a professor versus a intern student kakipabali rapin. Oh. Pero ito hindi taman masiling kasi si Attorney Christine Ferrer, she has this 15 years of experience. Galing kasi si Tita Lorna, 45 or more than 45 years of experience. Kitira na ni siya, no? Kagpila na niya ka mga dlagkuan, mga kaso na kapta niya kakipay balirapin. Si Attorney Lorna Kapunan, I met her during my college days, no? When she ran as a senator, no, during the time kakipay balirapin ang tanan nga mga student leaders, no, during the time part kita siyang ginatawag nga student council sa West Visayas State University, no, sa aton sini nga mga kakipay. And during that time when Attorney Laura Kapunan ran as a senator, no, sa aton sini nga pungsod, nagkadto sa Iloilo, and scheduled a meeting sa aton sini nga mga KK5 together with her staff, no, sa aton sini nga mga kuturan sa mga student leaders. And isa na kami dito sa mga nagkadto, no. I personally met her, and actually por miro do hindi pa ko pamilyar sa iya, but when she mentioned about the Napoles case, kumadumduman yung Napoles case, bla, no, Janet Napoles, bla, to ang pork barrel queen. Nung duman nyo, ang pork barrel queen, na si Janet Napoles. nga may ara siyang mga piki ng mga NGOs, mga non-government organizations, nga ginapunduhan sa mga senador, sa aton sining mga kakipaib. Kagatatlo to sila ang nagkalapriso. O, oh, dumduman nyo si Ruben, Bong Revilla, kag si Jinggoy Estrada, kag si Enrile, sa aton sining mga kakipaib, ang mga gipang akusaran to sa pork barrel. That time si si Attorney Lorna Capunan, no, nangin abogado siya ni Janet Napoles. Pero later on, no, sa nagadlaga ng kaso, nagwithdraw siya sa as one of the counsel ni Janet Napoles. Nagwithdraw siya sa tun sining mga kakipay. No, I think as far as I can remember, ang iyatong panindugan during the time nga nagwithdraw siya as a lawyer of Janet Napoles because kati hindi makayas ang konsensya to defend someone nga grabe ang corruption or grabe ang kamalamalahan bla sa aton sining mga kakipay. So nagwithdraw siya as a lawyer ni Janet Napoles, no, sa aton sining mga kakipay. But unfortunately, wala sa badwa magdaog bilang senador sa iya pagpadalagan. And I think that is the last time nga nagpadalagan si Attorney Lorna Capunan bilang senador. T, that time, ang humor ya subong, kakipay balirapin. Ang humor, ang wit ya subong sa aton sining mga kakipay sa sulod sa courtroom, sa aton sining mga kuturan, is somehow, hindi ba naton makompara totally sa aton sinidere nga pinalangga nga senador, late senator Miriam Defensor Santiago, may lola. Ba, may lola? Mangkot na nga lola mo si Miriam Defensor. Kita nyo dugid nga ang akon nga lola, nanay sang nanay ko, si Asuncion Defensor. Defensor Hapitan. Okay na ta? Amo na nga lola, tawag ko kay Miriam. Lola! Sa aton sining mga kakipay. Ang punto ko is that subong, especially ang mga millennials, no? Doon na buhi bla ang similarity ni Miriam Defensor kag ni Attorney Lorna nabuhi ang spirit, no? Ang charisma, no, ni former senator Miriam Defensor because of Attorney Lorna Capunan. No, hindi man aton ma-compare totally, pero may mga common sila, no? Nga characteristic nga masiling naton do nagbuhi laliwat ang courtroom, ang impeachment trial. Kasi kung una basta impeachment si Miriam Defensor Santiago, bantayan mo gabana tang baba. Tapos wala pa dira makadlaw gyud mga kakipay pang mga nagalantaw kaya may pasimple sa kabanat pero may humor. May makakadlaw ikaw. Kaya mo ni ang tirada permi kisa ni Attorney Lorna Capunan. But not all the time ginapasugtan ina siya. No, that's why kahapon nagpatunga gid si Senator Chis Escudero kag magsaway sa ilang aduha. No, and they reminded that they are both member of the bar, no? And they should respect one another because they are both a lawyer. No, sa aton sini nga mga kakipay, no, and hindi ina siya pwede nga mag-ininsultuhanay kamo sa sulod sang courtroom because at the end of the day maybe your ang ginapakigbato nyo is magkasalungat, no, lain, pero at the end of the day you are both a member of the bar. But silingon, you should respect your profession and you should respect one another because isa ka mo ka organisasyon. Alas 5:12 sa aga. Dugangan ta para karon sa diana karon. Dugangan ta na karon sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ang oras, ginadulogan sa atong kalawan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. All right, magabalik kang balitang K-5 sa baga matapos gilamang ang pila ka mga importante nga paibalo. Standby kamo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Oras mga ka-Cape, alas 5:20 sa aga sa ato sini nga pagpangalagad. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ang oras ginadulong sa atos kawan sang Klinika DTX 500 para sa balatian sa diabetes kag hypertension. May mga high blood kamo, mag DTX 500 na kamo. Hindi yun na pagpadugayon para kay base kag maglala asos. Dako pagin bukol nyo sa ospital, dapat subong palangadaan may mga suplemento na kamo nga sarang nga makapaprevent sang sining mga balatian. Ang high blood, diabetes, inom sang klinika DTX 500 di Dr. Amil Itang Oy. Mabakal sa mga klinika product center naton sa Haro Branch naton dira sa may kilid ng San Robinson Saro sa Pasig City, sa poblasyon ni Dawood Pasig City, sa Kalinog Branch naton mga ka-K5 dira na pamtang sa Cosmart Kalinog. Kag sa Miagaw na ito, sa unahanang sa Miagaw Public Market sa Orbi Street, Miagaw, tupad sa MCR Agriventure dira, mga kakipay bang aton nga klinika di Alternatibo. Kag sa may Quinto Distrito, sa Banwas ang Sara, sa may RGM Building, no, dalapit sa public terminal, ang aton sinada nga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa Banwas ang Putotan, kadtulang kamo sa mga PTA presidente niyo sa eskulahan, tanan nga mga PTA presidente niyo sa eskulahan kadto anyo pamangkuton niyo available ang produkto ni Dr. Mil Oy sa inyo. Ang presidente mismo sa eskulahan na isang PTA presidenta, elementary, high school, mga ka-K5, pamangkutan niyo kay available ang mga produkto ni Dr. Mil Oy sa ila, mabaligyaan gid nila kamo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 5:22 sa aga oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang aton sininga patrol, galibot subong aga, kuunta na yung report sa nga patrol with ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim, standby sa aton sininga mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Annalie Bahade, Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Cherry Lapating Branya, sa kay Beth Idarlilia, kay Ma'am Laura Subagaysay, nagpamati gid sa aton. Oy, gapamati sa aton subong si amigo ta Barclay Padilla Garingo kagawad go mati ka Chris ako kagawad ha kamusta ikaw oh. Pero bisan ano matabo miguhay ta magyapon ha miguhay man ta Japon kagawad Barclay naka-standby sa ato sa linya si ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim, go ahead.
1: Ka-K5, maray na libot-libot kita no? Sa mga areas dari sa Iloilo City so far. No? Matawai man ang atong salino ng mga talanon. Ka-K5, Ray, halindra sa may area ya, sa Haro Plaza so far. No? May mga nagabiyahe so far ng mga ining mga...
17: K-5, Kim? Na... Okay, balikan tali niya ni Ka-K5, Kim Kaluyo. Gabi siyo, actually nga signal subong mga internet. Aton internet sa aton Facebook, gabi siyo, pero pasensya ka mo ha. Pilata mag-relive no, sa aton sining mga ka-K5. Okay, ka-K5 Kim, go ahead.
1: Yes, ka-K5 Ray, no? Naglibot-libot kita sa pila ka mga areas diri sa distrito sang syudad o kung sa syudad sang Iloilo, sariin halin kita sa may distrito sang Haro. So far, diraki na, no? Mga around mga alas 4:30 pa lang, may mga nagabiyahe na, no? Ng mga depasahero, ng mga jeep, especially sa mga traditional jeepneys naton, kagtiibani ng mga nagapangupra, nagapadulong sa pila naton ka mga merkado. And so far, no? Tawahay man naton sa nga mga dalanon, may pila man no ka mga tinaga lakat-lakat kag tinaga jogging-jogging no dira sa palibot o kondra sa area sang Haro Plaza sa may diversion road Mandurial di pipila pa lang man ka mga salakyan ang ayara dira nga nagabiyahe kay ina kag malinong subong no mga balay irim nan considering at usually mga matag buwas pa na mo mga Biyernes maglagaw-lagaw na mga especially ng mga estudyante, college students, or mga empleyado, as well as ang diri naman sa area sa city proper, medyo masako-sako naman niya kaki 5 Ray sa pila nato, no? Ka mga merkado, diri sa may Iloilo Terminal, and Iloilo Central Market, kaki 5 Ray. And accordingly, tinagpulapamangkot man kita dra, no? Sang presyuhanay sa mga utanon, sa mga nagabulante dra sa palibot sang Haro Market as of August 13. No? And so far, subong, medyo nagbulubarato ang presyo bala sa mga utanon naton. Ang Bumbay, subong, yara sa around 90 pesos per kilo ang presyuhanay. Sa ahos, 140 pesos per kilo. Sa kamatis, 100 pesos per kilo. Sa labanos, 80 pesos per kilo. Sa kalabasa, 40 pesos per kilo ang okra subong mayo mani mo nga mga for example magtulotigaang ka sa pau mo dere sa tigaang mo ini ang tag 30 pesos lang isa kagatos na kabilog kaki 5 baray ang talong 70 pesos per kilo ang katumbal nga laba 100 pesos per kilo kag tiam na no ang pipino 30 pesos per kilo kaki 5 ray ang kadyos 100 pesos per kaya tawag na no per kilo man or ano sa salmon da per salmon kaki 5 ray ang kalubay 30 pesos per kilo ang amargoso kun ang palaya 100 pesos per kilo kag sa gabi naman no 60 pesos per kilo kaki 5 ray sana tipo naton diri nga mga balita. So far, no, ang Land Transportation Office o kon LTO Region 6, no, padayon diri ang pagpasangkad sang ila kampanya o kon ining pagpatigayon man sang internal cleansing tungod man yan, no, tinaibalawan man naton nga ti iniblang mga fixers kumbaga, no, sa sulod mismo sang ila diri ang mga opisina. And so far, no, according diri sa kay Attorney Gaudioso Hirospan II, ang regional director sa LTO Region 6 nga wala sang lugar, no, ang corruption especially no sa sulod ra sang ilang opisina. Ini na ibaluan nga ti mayaran no sang dismissed employees sila dira nga tinagapangatubang no sang kaso kriminal pangudya sa ginaaligar no nga mga illegal transactions kag pagpeke o kun pagfalsify sang pila ka mga public documents no kagati ang latest development diri ang Iloilo City Prosecutor's Office nakitaan sang probable cause no gud ma-indict ni ang former o kun former LTO 6 employee nga anay na dismiss no sa government service tungod sa serious misconduct no kag sa resolution nga ti gin-reject diri no ni Assistant City Prosecutor Lionel P. Dapat ang paathag o kun explanation diri sang babayi nga anay empleyado tungod diri no sa pagpossess ng falsified ng official receipt kag ang ginagaligar paggamit sini no sa illegal scheme para ya sa iyang personal gain o kun pagpamentahan no sang ibandara nga mga motorista ang ining criminal complaint ang ginfile sa nga LTO 6 kaki 5 ray sa pagpangunaman niya ni Director Hedospan ini may kang tanan sa mga violation sa Article 171 sang revised penal code o kun ining falsification of public document kag ang section 21 no sang Republic Act number 9485 o kun anti red tape act of 2007 ini ang nagugat no sa reckless driving violation sang isa ka motorista at so far no mayara siya sang 12,000 penalty so ining anay empleyado or dismissed employee nagtanyag siya o kun nag-offer nga iti facilitate niya ang ining violation no para ma-settle for the instead of 12,000 so i-7,000 na lang no ang iyayang pagabayra no sang amuto nga motorista through sa mga falsified daring o konpeke nga mga dokumento kaki 5 baray kagang ini nga mga encounters ang na-capture no sang video kag tiyam na no according to sa LTO 6 na kung for example maka-encounter sila sa mga fixers no open man dira anong opisina mismo sang LTO regional director no ni Attorney Dospan because we know no nga ining si director no may panindugan man kag at yun na, no, damo naman sa mga nakasuhan ng mga pinaka mga empleyado tungod nga ganaligar, no, involved sa mga fixing activities sa K5 Ray. Adira naman sa may area sa nga Pasi, nagligad nga adlaw dira, no, kung sa August 10, mayara sa nga estudyante, no, nga nag-complain na allegedly tingin po riyan siya kastigo sa mga kapareho yaman, no, nga mga estudyante dira sa may barangay Agdahon. According dira sa iya, tinga nagatulutambay lang siya, nagapulupungko dira sa isa ka Changi, malapit man niya sa eskulahan kaki 5 Ray. Kag accordingly, tingin palapitan siya sang kaangay man, no, ng mga estudyante, duhani ka mga estudyante nagpalapit sa iya, kag di wala man niya, bigya sang confrontation, gulpi lang siya kinastigo kaki 5 Ray. Kag accordingly, do prior sini, mayara man sa mga misunderstandings kumbaga diri sa ining mga estudyante usually mga sinuya ay nasulod man niya sang eskwelahan and desidido no ang ining estudyante nga magpasaka man niya sang nagakaigo nga kaso tungod man niya nga ginsakyat siya no sang kapareho man mga students aka K5 array.
17: Oh, sorry mga Rambulana, isubong mo nang hindi mo malikawan bisan sa pila na ka mga balita nga ginahambal nga bawal ang mga minor de edad, may mga liabilities kahit papano sa aton kasuguan, pero ti subong do ang mga paminsaron sa mga kabataan na grabe way isang kakulba no sa aton sini nga mga ka K5. Bay labay akon ka K5 Kim atong report mo kina to sa may LTO ambal ko damo na ni subong masubuan eh.
1: Ha? Amugin, no? Diba? Ano man ito ng kalakalang isang diin, mga opisina, may fixers, gano'n mo?
17: Oo, namin ko blan masubuan, namo masubuan ng mga pumuloyo nga, sa katamaron, blan, di mag-agi sa sakto nga proseso, mga papixer na lang. Okay, pay ba, Kim?
1: Tiyan mo na, nung request man diri, hindi siyempre ginapanawagan man rin sa LTO Region 6 na magsunod lang nung sa mga process. Kay, usually, kay K5 Radio, dapat na sa mga reports ng mga nahintuan bala, ito yung mga ambal nga, ti ako ma-process ang imo a driver's license, peke, gali, or wala ma-register tira sa system sa LTO. Isa uli, sila man yapon, mahulaan ka K5 Radio.
17: O brahan, kanila siyang peke nga ID or peke nga information pag dakop sa imo, igo murahon i-check sa LTO ay ka-record. So, busilingon sa picture ka nagagi, kaki-5 Kim.
1: Kag driving without license, manggapon violation mo, katipiki, manlisin siya mo, pati siyempre, amuram lang nagakagat naman sa mga fixers. Pero amun na, no, ginatingwaan man, sa LTO Region 6, ngiti, usually ang iba nga mga motorista nagambal, ngiti, mabulubudlay man na, bedra mag-process sa ilang opisina, o kung medyo mamulo-mahal man, malawig-lawig ang proseso, kumbaga.
17: Basta government procedure, at expectaron mo gina, medyo budlay, medyo trabahuso, pila ka adlaw maximum ka K5 came out, kung sige-sige, bi-process mo, mga pila ka adlaw kag makakuha ka sa lisensya sa LTO?
1: Depende ka K5, no? Kung for example, nakakuha ka na yan sa at huwag na, no, maka-student permit ka na kaki-5 array. Usually, madasig-dasig man na. Kag, ang piliyon mo lang mula, no, mga inadlaw, kaki-5 array, at medyo matulot-awhay. Pero so far, kadakad ko na ito, nabidra sa opisina sa LTO, medyo malawig-lawig, may mga pila sa mga motorista, mga nag-process ang driver's license. Kag tinagliga, ito may nag-post sa social media, natin halin na bisa Thailand ang iyang driver's license. Kung pa convert ya sa
17: Pilipinas,
1: sa Pilipinas o kundi sa LTO 6 na kintinsalas ang iyang lisensya. So, naglabot lang man gani no sa mga around 2 to 3 hours ang iadra nga pag process ka K5 race ang iadra nga lisensya. Importante lang no the patience kung baga ka ti hatagan mo isang tiyempo kay budlay
17: ka example, kwarta, no? Way ka kwarta te ano gani? Lawigon mo gid pasensya mo eh. K5 Kim, pero ang may mga kwartaya, naanad din sila sa mga picture nga man. Naanad sila sa mga picture kay damo, man picture, pero kung wala picture, mayuning inobra sa LTO, may mga ganapang sampulan, kay para magkalauntat ng mga picture nga ni, para kung wala picture, kundi, why man siyang dalaganan ng mga tamad? Ma-process ka sila, K5 Kim?
1: Sige, tamo, subong, may mga motorista, ba nga mga salawayon, K5 Reo, kundi, arab lang, wala sila ka balong at violation na galing mga huru-huro sa dalan. Kung at iba ni, wala nag-agi sa nagkakaigo ng proseso. So, usually may mga required ni, ano nga mga theoretical driving course. At kumbaga, tunaan mo pa, kagti mapaidalong ikaw sa exam. No? Dapat balaan mo na yung mga yung mga signages bala sa dalan nun naton kay K5 Array. That is why nga ti, mas mayo kung nag-agi ka sa nagkakaigo ng proseso for safety man. Kagti syempre, at huwag na, no, mas equip ka, kumbaga, sa driving, no? By the way, no, i-announce naman natin sa atong sarili mga K5, may scheduled power interruption inisya sa may August 14, Friday, sa Idalom, no, sa Eleco 1, K5 Ray, 8 a.m., tugtob 5 p.m., so mga dugay-dugay gawa. Siyam ka oras, initungod nga magkapatigayo, no, sa replacement sa mga nagkalaguba na dira nga mga poles kag clearing sang power lines sa Sitio Intake, Cordova Norte, Tigbawan, Iloilo. ang affected portion sang Tigbawan, portion no sang Cordova Norte Sitiuntik, no ang Eleco 2 kaki 5 ray mayara man ya sa scheduled power interruption tungod sa scheduled preventive maintenance kag diagnostic testing no sang Kototan substation protection. Ini siya August 15 halin alas 6 sa aga tubtob alas 5 sa hapon, no so bilog nga banwas ang Kototan kaki 5 ray sa may Sabado, brownout, no? Bilog man nga banwasang dingli, porsyon sang Badyangan nga amo, no? Ang barangay Kabangaan, Ginawahan, Ilong Bukid, San Julian, Sariri, Tamukol, Kagtina. Porsyon sang Duanyas nga amo ang Balangigan, Kagbugtungan, kag ang porsyon no sang Mina nga amo ang Kapulan, Nasirom, Talibong, kung Talibong Pequeño, Kagyugot, no? So abisuhan nato naton sa mga pagmuluyo nga mag-charge na darasang ilang mga power banks o konti tawag na no ang mga nagabaliga na bala sa mga frozen goods or foods at least mga disponiran na nila no kung makahimbo na sila sang pamagi kaki 5 rate. Ina ibalo man nato no nga dili man sa Iloilo City under man sa more power halos everyday man no nagapatigayon sang manual load dropping tungod man riya sa kakulang sang supply sa kuryente sa di lang ni sa Visayas kuno kundi sa bilog nga pungsod since no nga mayara sang pila ka mga alert status tungod man dira sa kakulang sang supply sa bahin naman niya sa mga producers or suppliers ng kuryente kay K5 rate.
17: Alright, at least bala nila kag baka preparar sila iba ni basta gani brand out lamig brand out ka kantori sa syudad.
1: Gapa lamig lamig sa sini magpuli kay ti bilog na Kototan mo.
17: Gapa lamig lamig sa mall. Bisan way ka bakal bla kung naga hindi ka mainitan dito ka sa mall. Ang iba na mga ambalila ko nga do ka useless mula na sa mga cooling station bla skilled. Mga cooling station na bla sa gina-provide sang city government taw. Kay ting tawo hindi man makapadugay da. Gusto mong padugay dito kay mall eh. Di bla kay pay ba kem?
1: No. O konti makapulo-paliwa, kanto sa kasbukid.
17: No.
1: Sa mga false calls.
17: Pero subong, ano ni may cancellation o suspension gapon sa classes sa all levels sa may banwa mo?
1: Oh, dira sa may banwa sang Leon, bago lang nag-announce man, no, si Mayor Marianina Cabana Hulipas, kaki 5 Ray, nga suspended no ang klase sa or face-to-face classes no sa tanan nga level sana sa Bitanya nga banwa or dira sa banwa sang Leon probinsya sang Iloilo ini tungod man no sa nagapadayon nga epekto sang southwest monsoon no kag ti ginalas do announce man no forecast sang pag-asa Iloilo kag February nakapamati kita kagapon no nga ti gonna expect man nga medyo munog-munog nung pag-ulan subong yang adlaw no pero so far diri subong sa Iloilo City
17: manayanaya.
1: Tinaw pa nga itong siringa, ano ang panganod, Adrina, sa syudad sa Iloilo. Keep safe lang na sa mga K5 natin.
17: With that, salamat kita sa report sa patrol, K5 Kim Caloyo.
1: Opo, sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Kim Montaño Caloyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
17: Alas 5:39 ara na nga ton sini nga K5 kamusta ando gyud kay? Alang-alang naguro naton pa play ang video ni sa janing bakbakanay ni Attorney Lorna Kapunan kay ni Attorney Christine Ferrer sang defense mo sang kampo ni Vice President Sara Duterte mo. Kaling kay T.O. Dugay-dugay, K5 kamustahan na naton. Ara na galit sila. Standby na. K5 kamustahan, Western Visayas.
18: Lain ang abon sa uyahan, lain ang labuhan sa lawas. Diyaran ginting abon sa DTX Beauty Shop. Diyaran partner, sinuuna ta? Sa mga sukit at pinalangga ng mga tag para matina ka standby sa Piyakalinya Connection Tan sa K5 News FM Iloilo, good morning!
17: Iloilo, ang banwa ko, good morning! Manayanayang adlaw na tundri sa syudad sa Iloilo. Nakapangapi kita sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox ka pa. Gulat kayo no? Ako naman? Basibwas, kibot ka mo? Enrico na naman. Balik sa'yo na sa K5 Antique.
19: Thank you so much sa malaking ko naman niya imaw sa K5, kamustahan ang one and only SB member sa may Banuakang Pototan. Sige, sa ilotabla sa mga daddy taho sa Bacolod. Oh, alang-alang pa? Oh, sige, good morning mga daddies.
17: Nakamute, nakamute.
19: Sa probinsya kang Capiz, jata na gidnoy, Jobert, good morning.
20: Good morning, K5 Western Visayas, Ernesto Selmermar, kagka sa aton sinihalang doon nga ABP, nga aga pa nakakwana, nakakapina. Makalaykanay sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, aga pa nakamighty sina. Back to you, Antike.
18: Salamat gid SM Jubert. Dito naman kita sa signal check ta sa Negros Island region with Danny Babes and Sir Robert. Good morning.
21: Kampyon signal Maria Papang Melmar diri sa mo sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region. Kag naka DTX naman kami, naka DTX coffee mix na kami, way problema.
22: May naga lang da sa taga Chica family sa Hamtik kag Alcazar family.
21: Back to you, Sir Melmar.
19: So much, Bacolod, sa probinsya kang Aklan, sa Banua Itkalibo. Sir Michael, good morning.
23: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region, Antique, kag Iloilo, no? Kampiyon ng signal, Manayana, yang tiyempo di sa amon, signal, kampiyon, naka DTX coffee mix na kita, naka D3Bio. Sir Melmar, balik sa imo, kampiyon ng signal.
18: So far, kampiyon ang mga signal ta. Kadya nga aga, unahon talagi ang balita ni Sir Michael dyan sa may Aquana. Sir Michael, mga mainit ang mga balita, sir.
23: Arestado ang duha ka persona matapos sa madakpan sang illegal nga droga sa isla sang Boracay, 280,000 nga balor sang illegal drugs. Ang ginasugid nga may street value, no? Nga nagalabot sang 280,000 sa duha ka persona nga ginakilalang isa ka musician o musikero. Alias Mark, 33 anyos, kag si Richard, no? 38 anyos nga habal-habal driver, mga ka K5. Sa nadakpan ini sila sa akto nga nagabaligya sang sa siya isang illegal nga droga sa pusher buyer, mga ka K5, kung sa din gani sa body search nakuha pagid ang anom ka sa siya nga nagabugat ini sang 35 grams tanan, kag na-recover man ang 1,500 buy-bust money, mga ka-K5. Nagabalor sa 280,000 ang ginusugid nga balor sa droga na-recover sa ila. Samtang mag-imbestiga subong ang MKWD, mga ka-K5, matapos nga nag-post ang isa kananay nga nagka-amibang iya bata, no? Bangod guno sa grabing latak sang tubig sa gripo nga ginagamit sang bata sa pagpaligo. Matapos ang 3 days, nagka-severe diarrhea kag nagsuka ang bata. So kahapon na-interview sang K5 News FM ang taga MKWD kag nagapasalig sila nga maghimo sila sang investigation. Kinklaro ni Mr. Binabides, ang Division Manager 5 sang MKWD, nga ang amoeba isa ka parasite nga naghalin sa mga kontaminado nga mga bagay, mga environmental in nature, kag ginahalinan sini ang mga higko nga ara sa palibot, oh. Pero maghimo sila subong sa investigation kag isa ka sanitary survey sa mga apektado nga lugar para mabalaan gid kon ano ginman ang ginhalinan sang nasambitan nga insidente, no? Sunod sa pagpayag sang MKWD, mga ka-K5. Amo na ang mga balita, di kampiyon yung mga balita sa Banua sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo, Antike.
19: Thank you so much, Kalibo, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir ABP, anong latest?
17: Mayong aga sa ribat sa ato sa inyong mga K5 listeners sa K5, kamustahan ang mga balita dere sa may syudad sang Iloilo. Liwaton na turning announcement nga may cancellation of classes sa tanan nga mga level sang klase sa may Banua sang Leon. Ginanunsar ini ni sang ila sini nga alkalde ni mayor sang ilang alkalde, no, dira sa may Banua sang Leon ni mayor Malina Cabana Hulipas. Classes at all levels suspended tungod sa sining maulan nga tiempo nga dala sang southwest monsoon, mga ka K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati, no, dito sa may Quinto distrito, sa may PIP district, may na-record, no, suno sa provincial health office nga mga napatay tungod sa sining leptospirosis. May duha ka mga cases sang leptospirosis no kag di may duha man ka fatality dito sa may Quinto distrito mga ka K5 no. Gapanom dom ang provincial health office nga mangin alerto kag mangin aware sa dalang bacteria sang sining mga ihi sang mga ilaga sa tion sang baha o kon pagtaas sang tubig no. Kag may ara sang high value individual nga nakuhaan sang masobra 300,000 pesos nga balor sang suspected sabu sa distrito sang Arbalo kahapon. Ginapatigayon ini sa ang drug buyback operation sang Iloilo City Police Station 6 kag isa ka high value individual sang Barangay Yulo Drive Arbalo ang nadakpan alas 2:57 Agosto 12 kahapon nga daw. Ging kilala ini kay alias Ernie 48 anyos kag nakuha siya ang kapin 55 grams sa ginapatian na shabu nga may market value nga 374,000 pesos mga ka K5 kag isa ka 38 caliber nga revolver. Ang suspetsado magkapagatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag pagupot sang illegal nga armas. Amo na mga balita namo diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Balik sa inyo Antike.
0: Salamat gid AVP sir sa mga balita diyan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Dito naman kita sa mga balita diyan sa may Kapis kag sa Pilar with Sir Jovert. Mga balita ta sir.
3: Good morning once again mga nagapangon nga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. Isa ka barangay kapitan diri sa Sudan sang Rojas ang magapangatubang sa karon sang dismissal alin sa ombudsman mga kapitan. Matapos nga ginaligar diri mga kauturan nga nagbaton sang 50,000 pesos nga entrance fee para sa isa ka barangay treasurer o secretary mga ka K5 before ginapoint ang barangay secretary nagbayad anay 50,000 pesos. Pagluwas diri sang reklamo sa kabaylo sa appointment ni Secretary Pascual Himido sang barangay Bulo Roa City. Ligar pagi diri mga K5 nakit andri sa pag-usisa sa transaksyon sa Commission on Audit mga kauturan nga ang barangay nagapanukot sang clearance or barangay clearance nga wala sang resibo. Ayara pagi nga ligason mga K5 nga ang pundo nga ginggamit sa pagpatindog sa street light kag pila ka mga project sang barangay mga ka K5 may mga anomalya kapareho sang electrical works put bridge kag open canal projects sa 2024. Digin man do diri mga K5 mo, oh, magpakatubang ini aton sa niba kapitan si Kapitan Balsuti sang kaso mga kabayanan sa pagbayular sang ginatawag naton Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga ka K5. Na kuan pa sang statement sa aton sa niba mga kabayan sa K5 News FM ada sambit nga kapitan agud man maeksplikar ang sitwasyon matapos ang ginpagwa kahapon ang nasambit nga order mga ka-K-Fa. Tandog ang mabalita dari sa amon sa probinsya sang Kapis mga ka-K-5 ining natabo nga paglutang sang isa ka miyembro sang Philippine Army sa Banwa Santa Paz particularly dira sa may barangay Apiro mga ka-K-5 alas 5 sang kagahon sang ligad ngadlaw sa iya sini pakaisa nga babae no. Ining sospitsado mga K5 nga miyembro sang Philippine Army nga si alias John 38 anyos kag iya gintiro mga K5 ang iya pakaisa nga nagaedad 27 anyos matapos nga mayara sang ginkutaw-kutaw sang iya pakaisa. Alin ini sa may namatyan mga ka-K5 ang nasambit nga army. Dinuthan nga mga K5 ang nasambit nga biktima. Mayroon ang galiway masakam, tamaan git. Dala sa may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital samtang ang army tigin dakop sang aton magkatapos ang kapulisan sa Tapas Municipal Police Station. Dayon pag investigasyon karon may report kahapon nga nabaton ang K5 News FM nga may ara resettlement sa ilang pamilya mga ka-K5. Amo ni mga pangunang balita diri sa Kapis kag Sudan sang Ruas. Back to you Antike.
19: Thank you so much Kapis sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa syurad kang Bacolod kag sa Negros Island Region dari Babes and Sir Robert. Anong latest?
21: Mga balita na mo diriya, mga pinakalites, mga kaki 5 diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Damlag ba itong ginbalita nga may nag-isi-isi, diri sa tunga dalan, ito yung salakya, no? Ining isa ka-pick up, mga kaki 5. Mayon na tanay kung pag-isi-isi niya, kung nag-isi-isi lang, galing kay pag-isi-isi niya, may na may ginpang dalasaya nga mga salakyan. Amo ni mga kaki 5, wag nakuhaan pa sa CCTV footage, mga kaki 5. Gin-investigaran, mga kaki 5, gagin-backtrack ang mga CCTV na konfirma sa Land Transportation Office kay gin-pacheck ini sa Land Transportation Office taga syudad sang Iloilo ang tag-iya sa sining pick up, mga kaki 5, nga nag-viral gid sa social media matapos sa makuhaan in isang video. So no, sa pahayag sang LTO NIR, ang tag-iya sang salakyan ang na-trace na, mga kaki 5, kag ilan napadalaan na sang show cause order ang tag-iya kag driver sang salakyan kag ginapaidalom sa alarm and pick up samtang ginapatigayon ang investigasyon. So dugang pa sang LTO ang insidente, ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act number 4136 okon ang Land Transportation and Traffic Code.
22: Sa dugang nga balita, wala sanang mawala ng hanap buhay. We just wanted a fair play lang. Amo ni ang ginpahayag ni Attorney Vigor Mendoza II sang LTFRB pagkatapos nga naginunaanon sa mga jeepney operators sang kooperatiba sang modernized jeep kay wala makabayad sa bangko. Kabangdanan niya naghatag sila sang 20 mil na financial assistance kag plano nga i-restructure o kon adjason ang balayran nga mamag-an pagabayaran kay tungod nga lugi o kon perde ang modernized jeepney diri sa syudad sang Bacolod, mga kagibay.
21: Amo nang mga balita na mong diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Melmar.
18: Alas 5:53 sa mga balita diyan sa probinsya kang Antique, natala nang igatugro sa mga ospital ang 97 million pesos no nga ano diyan local government support fund financial assistance LGU halin sa national government naton para pambulig pambakal sa mga gamit namon diyan sa ospital kag kadya nga tuig ginalauman man suno sa gobernador nga mag-aabot ron ang 65 million worth nga CT scan kag ang X-ray namon nga mga machines.
19: Sa dugang pagit nga mga balita, ginpasiguro man kang amon gobernador nga padayon ang provincial electric power subsidy kon PEPS program tub 2029 ang dyang PEPS automatic lang nga ginabuhin sa baraydan kang kuryente kang Mantikenios ang 500 pesos.
18: Matawai amon sitwasyon dya. Salamat gid ha. Sa Rumaan naman, kulabos ron ta sa Tiempo. Thank you so much gid kay
2: Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
17: Oras, mga ka-K-5, 5:54 sa aga sa aton sininga pagpangalagad ko labos. Naging kita sa Tiempo, no? Sa aton sininga mga kuturan, tamiyon talaga ang aton sininga mga pinirangga, ang mga tagpalamati. Nagapamatig sa aton always. And nagapatamyaw si Vice Mayor Lito Ilisan sa Banwasang Putotan sa aton sininga mga halangdon, nga mga amigo. Sa kaya Tito Rike Parinyo, good morning. Kaya Tumulong da. Halandoni kag kay Pido Pretisto nga always gid nagapamati sa balitang K5 Sumaga diri sa aton sininga palatuntunan ha mga kampyon nga mga amigo sa Banwasang Pututan. O, sa gusto niyo nga puti-puti nga bugas ni Tito Rike pa rin niyo pwede ka mudak bakal sa bugasan da skillet patyo ano. Salamat gid sa pagpamati Tito Rike pa rin niyo kay Tumulong Halandoni kag kay Topido Pretesto ang nagapatamyaw ang aton sini mabuot nga Vice Mayor Lito Ilisa. Good morning kay Tajelay and Dia Hagalunggay sa Barangay Bagakay, Putoran, Iloilo, nagapamati gid kay Sir Tabski, kay Sir Edgar Barbadon. Alas 5:55 na sa aga sa mga wala pa makabugtaw, may klase, may opisina kita. Kay ganay sa mga estudyante da. Hoy! Pagbararangon ra kamo dyan! Kag magpararigos Adlawon tanaron dyan. Gapanima ho rontinyo. Bogtaw. Bogtaw ron. Ako naman si ka K5 Reyes Pea Umalay. Kita ay kita buwas kadlaw. Same time, same station. Nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka K5.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: E3 Bio.
25: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair follow. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
26: nga may D3.
24: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar.

0: sa Riga DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times sa day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaw magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 6:03 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Teskalawan sang Iloilo Super.

0: Mart. May bargain araw-araw, aton gidini.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
0: Pilipinas, mayong aga. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Webes ngadlaw, Agosto 13, 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita, ka K5 Reyes Peha Umalay.
2: Kag ako naman si K5, Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuscalawan sa Klinika DTX 500, may Ampalaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes kag hypertension, maginom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants.
1: Headlines.
0: Diretso na kita mga ka-K5 sa pinanaton sini ka mga labing talalupang doon ng mga balita sa Top Stories of the Day.
1: Top Story of the Day.
0: Ang Top Story of the Day, prosecution kag defense team nagkatensyon sa tunga-tunga sang cross-examination sa testigo sa ginapadayon nga ginahiwat nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Sa balita lokal, Governor Arthur Defensor, wala sang nakita nga problema kung madayon man o kung hindi ang barangay kag SK election sa mabot nga Nobyembre.
2: Porsyon sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Tigbawan nag-usmod, pader sang isa ka balay narusdak.
0: Sa balita regional, Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insect, sa aton sini nga mga K5 gintukod sang Capiz Provincial Government.
2: Sa K5 Network News, duha patay sa bungguanay sang dump truck kag motorsiklo sa Negros Oriental.
0: Sa balita national, witness ginako nga wala sa joint circular nga dapat may madakpan bilang proof of success sa rewards payment sa kaangot nga pagpangusisa sa padayon nga confidential fund sa impeachment trial.
2: 300 tonelada sang basura nahakot sa estero sang Baclaran kag Paranaque.
0: Sa luwasang pungsod, mga balita, North Korea nagpalupad sang ballistic missile antes ang military drills sang US kag South Korea.
2: Sa balitang negosyo, utang sang gobyerno mahimo maglapaw sa 21 trilyon.
0: Sa balita naman sa patag sang sports, defending champion New York Knicks maatubang sa Philadelphia Sixers sa opening night sang NBA season.
2: Para naman sa balitang entertainment, Boy Abunda, malipayon nga nakita liwat si Chris Aquino.
0: Kag sa aton balitang extra special, 24 anyos ka babayi nakatipo na sang $97,000 sa iya savings kag investments.
1: Headlines.
0: Oras, alas 6:08 sa aga, mga ka-K5. Diretso na kita sa mga nagapanguna ng mga detalye sa mga balita. Ang mga detalye sa mga balita ang ginadulong sa Tuscal One sang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C, i-Mighty C muna yan. Diretso kita sa top story of the day.
3: Top story of the day.
0: Liwat nga nagluntad ang tensyon sa tunga sang depensa kag prosecution sa tunga sang cross-examination sa testigo nga si Silene May Del Campo sang Commission on Audit sa ika-15 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginsaway ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang counsel sang depensa. Suno sa iya nga pagpauntat kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer samtang nagahambal pa ang testigo. Ginreklamo naman sang depensa ang hindi direkta nga pagsabat sang testigo sa iya pamangkot kag ginpayag nga may kahigayunan ang prosecution ay labi na gid ang counsel nga mamangkot sang clarificatory question ka sa redirect nga examination. Bangod diri, nagpatunga si Presiding Officer Chis Escudero kabangdanan nga nagtahaw ang tensyon sa impeachment court. Nahibaluan nga ginpaidalom sa direct kag cross-examination si Del Campo angot sa isyo sang paggamit sang confidential kag intelligent funds sang Office of the Vice President nga kabahin sang Article 1 sang impeachment complaint. Yara ang kabahin sang mainit nga sabtalay sang depensa kag prosecution sa impeachment trial kahapon nga adlaw.
4: And then ask for receipts.
5: Apo.
4: Wala dun yun.
5: Your Honor,
4: yes, Attorney Christine.
5: Just a quick manifestation, Your Honor.
4: You may proceed, Attorney Christine.
5: Your Honor, can the counsel for the, you know, can the counsel for the prosecutors be reminded not to make an argument, not to argue for the witness, Your Honor, because she's citing circular, she's citing laws, which is not allowed during cross-examination, and that is indirectly teaching her witness how to answer my question. So, please, Your Honor, can the court direct the counsel not to make these arguments in court, because these are not allowed in under the rules of court, Your Honor. This is not a place where we are, you know, this is not the time where we are supposed to expound or to state our oral arguments in this case. So, Your Honor,
4: this is part of the seeming generational divide tension that the court is trying to avoid. So let's leave it at that, counsel.
6: Yes, Your Honor. I was just going to say that I will accept.
4: Let's leave it
6: I
4: at that.
6: I accept what she said, Your Honor. Thank you. I will refrain from lecturing her, Your Honor.
5: No,
4: counsel, please.
5: That's all out of order.
4: Counsel, please. Kindly proceed, Attorney Christine.
5: Okay,
0: nabatian ang makahang ng mga bastanay sa tunga sang prosecution kag depensa. Diretso na kita, mga ka-K5, sa detalye na sa mga balita sa Balita Lokal.
3: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
0: Sa detalye sa Balita Lokal, ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga may advantage kag disadvantage para sa barangay ang plano nga pagpostpone sang barangay kag sangguniang kabataan election o kon BSKE sa 2026. Suno sa gobernador nga para sa iya, maayo man kung madayon, kag maayo man kung hindi madayon ang BSK sa November 2. This is advantage kung madayon bangod mahimo mapektuhan ang proyekto sa barangay, ilabi na nga kung may eleksyon, nagauntat ang serbisyo sa mga barangay officials, samtang advantage naman kung madayon bangod mabayluhan na ang mga opisyalis sa barangay, ilabi na ang mga hindi manami ang performance. Kung madumduman, nag-file sang hagna sa Kongreso kag Senado ang mga mambabatas sa natalana nga pagpostpone sang barangay kag SK election sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Yari ang pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr.
7: For me, kung madayon, maayuman. Kung i-postpone, maayuman. So, kaya na naway ko yung mula sa eleksyon, mapuligoy na ng ating hindi ko na. Bagay, huwag yung hindi sa atin. Pero huwag magkita ko sa eksakto ko sinada nga, hindi depends, you leave out the wisdom of Congress. Kung ano ang pananaw na nga maayos sa atin.
8: Pero what do you think of ang advantage kung i-postpone ang BSKE?
7: Ang i-postpone? Ang advantage na nga, pero madali na mag-elix makapuli. You know that ang atin na sistema, makapuli siya. Pagdating pa, gagapit ko man sa ugat, gapit ko sa administrative.
8: Pero kung i-push through ang BSKE Gov, ano naman yung advantage for you?
7: So, ano naman advantage sa BSKE Gov? Pero to be compliant with the law.
2: Sa dugang nga balitang lokal, Governor Defensor ginalantaw ang pagdugang sang biyahe agun masabatang issues sang overloading sang pasahero. May report si KK5 Jenny Kauyunan.
9: Ginalantaw ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga dapat dugangan ang biyahe sang provincial jeepneys agud masabat ang issue sang overloading sa mga pasahero labi na sa tion sang rush hour. Sunod sa gobernador nga may ibang mga units nga timpano pa ang last trip pa. Dugang pa sa natungda nakabahin man sa commitment sa mga transport cooperatives nga maghatag sang dugang nga units agud i-cater ang volume sang pasahero. Sa karon nagpasalig naman ang mga transport cooperatives nga magapasa sila sa iya dispatching plan nga gi-extend ang ilang last trip pa.
7: Ang solusyon na dira, inanglan nato sa additional trips, di pala. May aminit additional trips sa muna ka biyay. Muna nga nagagutom, pwede yung last trip. Pwede dito ang additional trips na makapulig lang sa ato na ato na transport sector. Ang ato na mga po, inanglan na sa taon na ito. Ang additional trips na.
10: So, this is Isa. Report na gikan sa probinsya sa Iloilo ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Opisyal nga ginlunsar sa Iloilo City Government ang pasilong programa para sa nakalain-lain nga housing projects sa syudad. Miyerkules, Agosto 12, 2026. Mayara sa karon sang lima ka housing projects sa syudad. Lakip na diri ang Uswag Residential Complex kag ang E4PH Condominium nga sarang ma-avail sa mga benepisaryo sa San Isidro Haro. Magluwas sinigin patukod man sa ang Westville Residences sa Hibawan, Mandoriao kag Iloilo Residence Public Rural Housing sa Sambagharo. Nakipman sa launching ang pag-release ng Certificate of Land Allocation sa mga benepisaryo sa Batiano Village kag oath-taking sa mga nakalainlain nga homeowners associations. Suno kay Mayor Reyes Atrenias, pagi sa mga housing projects ng syudad, ginatagan sa kaigunaan ang mga pumuluyo nga makapanag-iya sa ila kaugalingon nga puluyan. Samtang sa tag sa housing project nagalukarman ang syudad sa mga unit para sa mga manunudlo tag mga uniform personnel.
2: Sa pihak nga bahin, porsyon sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Tigbawan nag-usmod. Pader sa isa ka balay, narusdak. Karen Badilla sa report.
11: Dak ang pader sang puloy-an nga nahamtang sa kilid sang flood mitigation structure sa barangay Napnapan Sur Tigbawan Iloilo inabanta alas 4 sang kaagahon Agosto 11. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Ramir Conyendo tag iya sang balay ginpahayag sini nga antes na rusdak ang pader iya nakita nga may litik sa flooring sang flood mitigation structure tubtob nga naabab na ang duta kag naglapad na ang litik kag nakalabot sa ila pader kag amat-amat nga narusdak. Suno pa kay Conyendo nga tubtob subong may mabatian ini nga pag litik sa duta sa flooring sang flood mitigation structure sa din delikado inibangod may posibilidad pa nga magluntad ang pagrusda. Samtang ginpadulungan naman sang K5 News team ang 1st District Engineering Office sa Department of Public Works and Highways so kon DPWH agun makapaathag angot sa nagluntad nga insidente.
12: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Duha ka banwa sa Quinto Distrito sang Iloilo ang may tag-isa kanapatay mangod sa leptospirosis sa mga tuig. Iniamo ang Concepcion kag San Dionisio, suno sa Iloilo Provincial Health Office o kon PHO. Sunod kay Dr. Socorro Quinion, Provincial Health Officer 2 sang Iloilo. 81 na ang kabukusan nga kaso sang leptospirosis sa probinsya, kag pulo diri ang napatay. Dugang pa duha ang napatay sa Duenas kag Dingle, samtang tig-isa naman sa Uton, Dumangas, Barutak Nuevo kag Saraga. Kalabanan sa mga nagmasakit, amo ang mga mangunguma nga edad 40 anyos pataas nga masabi nagaubog sa tubig baha sa talamnan. Mahimo ini sila nga ma-expose sa bakterya nga posible malatnan sang leptospirosis kung ang tubig kontaminado sang ihi, sang sapat, ilabina, sang ilaga. Ginapanawagan sang Provincial Health Office ang publiko nga magkonsulta gayon sa Rural Health Unit o kon RHU kung makabatsyag sang sentomas kaangay sang hilanat, sakit sang ulo, sakit sang tiyan, pagsuka o bukag rashes. Ginapanugyan man ang regular nga paglimpyo sang palibot agod malikawan, ang pagdamo sa mga ilaga kag iban pang sapat nga mahimo magdala sang balatian.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, may pila ka mga kabanwahanan sa Quinto Distrito sang Iloilo ang naka-record sang matapos sang madamo nga kaso sang dengue base sa datos sang Iloilo Provincial Health Office o kun IPHO. Sa 30th Morbidity Week report sang IPHO halin Enero 4 tuptob Agosto 1, 2026, istansya ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue cases sa Quinto Distrito nga nagalabot sa 100 ka kaso. Ginasundan ini sang ahoy nga may 79 ka kaso. Carles nga may 48, kag Concepcion nga may 45 kakaso. Sa bilog naman nga Iloilo Province, nagapanguna ang Kalinog nga may 145 kakaso. Ginasundan sa Kabatuan nga may 130 kakaso. Ginapanawagan naman sang mga natungda ng mga residente nga sundon ang 4S kontra dengue. Ilabi na ang search and destroy sa mga breeding sites o kung lugar nga ginaitlogan sang mga lamok.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:20 sa aga. Natigayon nga maristos ang Police Regional Office o kon PRO 6 ang top 6 provincial level most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sa Sityo Tabok Suba, Barangay Bado, Kalinog, Iloilo. Alas 12:45 sa hapon sa tung Agosto 11. Ang arestado mo si alias John, residente sang nasambit ka barangay. Ginserve sa iya ang warrant of arrest para sa kaso nga statutory rape nga ginpagwa sang Agosto 10 sang Regional Trial Court 6 Judicial Region. Wala naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sa sospechado. Ginpatigayon ng operasyon sang tracker team sang Pasig City Police Station upod ang 602nd Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 6. Gindayaw naman ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pag-aresto sa wanted person.
2: Sa dugang police report, arestado ang isa ka persona matapos madakpan sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol Operation sa ilegal nga pagpangisda sa Banwa sang Batad, Lunes nga adlaw, Agosto 10, 2026. Nadakpan sa mga operatiba sa Batad Municipal Police Station kag Municipal Bantay Dagat Task Force si alias Rec, legal ang edad samtang nagapangisda gamit ang ginadumilian nga pamaagi nga ginatawag nga patuloy. Na-recover sa operasyon ang isa ka fishing boat, mga lambat kag iban pang fishing paraphernalia nga nagabalor sa 55,400 pesos. Sa karon, ang mga na-recover nga kagamitan ang yara na sa kustodiya sang Municipal Bantay Dagat para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Magkahagog maarestado sa drug buyback operation sa Banwa sang Batad, masobra 1.4 million nga balor sang shabu na kumpiskar. May report si KK5 Reggie Mayo.
13: Arestado magkahagog ma sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Barangay Batad Veho Batad Iloilo Martes ang gabi Agosto 11. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sunday alias Iris 36 anyos kag iya live-in partner nga si alias Pani 25 anyos nga lunsay residente sang Barangay Hines Nuevo, San Enrique, Iloilo, nakumpiskar sa operasyon ang suspected shabu nga ginabulubanta na gabalor sang 1.4 million pesos. Sandig sa Provincial Drug Enforcement Unit o CONPDEU, nadakpan ang duwa matapos ang intelligence monitoring, validation kag information development, may kaangtanan sa ila ginapatihan nga illegal drug activities. Base sa impormasyon sang PDEU, ginadudahan nga nagadistribute ang duwa sang illegal nga droga sa mga lugar kaangay na sa ikatatlo, ikaapat kag ikalima nga distrito sang Iloilo. Sa karon, ang mga nadakpan ang yara na sa kustudiya sang Batad Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Sa duga nga balitang lokal, arestado sa drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 6 ang isa ka high value individual sa Barangay Yolo Drive, Arevalo, Iloilo City, alas 2:57 sang hapon, Agosto 12, 2026. Ang subject ang ginkilala kay alias Ernie, 48 anyos, nga residente sang nasambit man nga barangay. Lakip sa nakumpiskar sa iya ang isa ka sachet sang heat shield suspected shabu bilang buy bust item. Duha ka duga nga sachet kag isa ka bugkos nga suspected shabu nga ginabanta na gabugat sa 55 gramos nga may market value nga 374,000 pesos. Narecover man sa subject ang isa ka .38 caliber revolver nga may mga bala. Gipangunahan ang operasyon sang officer in charge sang ICPS 6 nga si Police Major Paul Vincent Pindon. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Alas 6:25 sa aga, oras sa DTX 500 Morning Newscast. Sa dugang mga balita lokal, na aksidente ang driver sang motorsiklo sa Barangay Ayaman, Kabatuan, Iloilo, alas 11:55 sang gabi sa tong Agosto 11, 2026. Ginkilalang driver nga mo si alias Brian, 43 anyos kag residente sang Haniway, Iloilo. Base sa Kabatuan Municipal Police Station, self-accident ang natabo sa driver kag wala sang iban nga involve. Ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang driver rason nga na-aksidente ni sa dalan.
2: Sa ulihi nga balitang lokal, pila ka mga zona sa Kalumpang Molo, ginabaha. 14 million nga pondo, San O Matupa. K5 Aaron Refoyo sa report.
14: Mga K5, pila ka porsyon sa Barangay Kalumpang Molo, ginabaha. Ginapahayag 14 milyones nga pondo bilang solusyon. Ginapamangkot sa Pumuluyo, San O Aihan, mga tupa. Iyarang report.
15: San O Aihan, Matupa. Ang 14 milyones ka pondo para sa pagpasimento bilang solusyon sa pagbaha sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Matandaan, unang agindangob sa tagreklamo sa bulan sa April 2026 ang sitwasyon sa Zone 1. Pero nakapathag si Punong Barangay Lolita Maprangala. Base sa iya, may 14 million pesos nga pondo nga igaridis para sa pagpakayos ang nagadanaw sa third quarter subong nga tuig. Suno sa iya, sa Bulig Sing Council, amuman sa pagpaningwa, nahikot na ang tanan nga dokumento kag napasa na sa City Hall. Nanghingyo naman ang opisyal kay Mayor Raisa Treñas kag kung mahimo, mahingagaw ini antes pagbukas ang klase para may maagya na mga estudyante. Paathag ni Maprangala nga nagstagnant ang tubig tungod niya ginsiraduhan sang madre sang Miraculo sang pader nga nagaserbi nga alagyan sang tubig danaw. Ginsiradhan ang kutob may buho kag inagyan sang danaw bangod hindi komporme ang madre sa pagkaboy sang basura sa pagkapumuluyo sa ilang nga area. Ini ang kabangtanan nga tubtob sumong nagkatanawang lugar. Sa ginpatawag nga meeting sa Tony Maprangala, naging yusa sa mga residente sang duga nga paghangop kag pagbuligay. Pribado nga lote ang dalan, pero na proseso ni Maprangala ang DW Surfax sa Taguia para mausar sa proyekto. Samtang sa Zone 5 kag 6, nagabaha man kag halos wala na nagahubas ang tubig.
14: Kag mga ka-K5 yung tingwa nato niya, Papa. Kag mga ka-K5 yung tingwa nato niya, makapadala sang mensahe. Kaya punong barangay, kahapon sa ngaga, pero nagpahayag siya. Kaya ra siya sa City Hall, kag may meeting. Apang sa gabi na, ginpadalaan siya liwat nato siyang mensahe, kag nagtawag, pero wala siya. Nagsabat. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa balita lokal. Ang mga detalye sa balita lokal ang ginadulong gin sa atos kalwan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa maularon nga tiyempo, dapat pag-uno ng aton sini immune system mag-inom sang Kampiyon nga vitamin C. Ang vitamin C nga dapat imnon Mighty C. Parisan sang DTX 500 food supplement para sa may mga hypertension kag may mga diabetes, mag-inom sang DTX 500. Para naman sa ubot rang kaso, hilanat kag sipon, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 ang power trio nga suplemento para sa ikayong lawas naton nga mga Pilipino. Diretso kita sa mga detalye na sa mga balita regional.
3: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa balita regional, Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insect gintukod sa Capiz Provincial Government. May report si ka-K5, Darren Salomeo.
16: Gintukod sa Capiz Provincial Government ang Task Force Contra Red Stripe Soft Scale Insects Executive Order No. 23, Series of 2026. Ginpirmahan ni Governor Fredinel H. Castro sa Agosto 7 ang Task Force. Agud matap na kagpungga ng paglaptas ang insekto nga nagahalit sa mga pananom nga tubo. Naibaluan base sa pinakaulihing nga datos, 11 sa 16 ka banwa kagang siyudad sang Rojas ang apektado sang RSSI. May kabugusan nga 3,126 ka hektarya sang partially kag totally damage nga mga tanom sang tubo. Ginapangunahan sang gobernador ang task force samtang ang representante sang Sugar Regulatory Administration ang mangin vice chairperson. Kabahin man sa mga miyembro ang provincial agriculturist Penro, provincial DRRM officer, Department of Agriculture, mga municipal agriculturist, sugarcane planters, mga association kag iban pang ahensya kag organisasyon nga may kang tanan sa produksyon sang tubo. Lakip sa mga responsibilidad sang task force ang pagmonitor kag pagvalidate sang datos parte sa RSSI infestation, paghimo sa mga tikang para mapunggan ang paglapta sini, paghatag sang technical nga training sa mga agricultural extension workers kag pagrekomendar sang kaangay nga insecticide, biological control kag sugarcane cultural practices sa mga apektado nga mga katamnan. Para sa balitang regional, ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:31 sa aga.
2: Sa dugang balitang regional, sangguni ang panlalawigan sang Antique, nagahingyo sa Dole, nga hatagan sang bulig ang mga ginpang terminate nga trabahador sang Semerara Mining. Eileen Rose Magbanwa sa report.
17: Bangod sa pagkabalaka sa 462 ka mga trabahador nga napahalin sa obra sa Semerara Mining and Power Corporation, nagpangita kang pamaagi ang opisina ni Honorable Ricky La Vega, ang PCL Antique President, agad mabuligan ang mga apektado. Sa pagpakigangat kay SP La Vega, ang naging pahayag nga matapos ang nasambit nga insidente, Gilayon dyan nga nagpasar kang resolusyon nga nagka-request sa Department of Labor and Employment a kondole nga buligan ang mga apektado nga trabahador pinaagi sa programa nga tupad o kung tulong pang kabuhayan sa ating disadvantaged workers kag Dole Integrated Livelihood Program. Tinutuyo kang resolusyon nga mapahaganhagan ang epekto kang pagpahalin sa mga empleyado kang nasambit nga kumpanya agad maalalayan sanda sa pang-adaw-adlaw nga garastuson samtang wara ti obra. Mamanaan nga gin-terminate ang nasambitan ng mga trabahador bangid sa ginapahayag pag-adapt kang redundancy program o kung plano nga pagbuhin kang mga empleyado nga ginaaligar hindi rin kinanglan sa operasyon na kang nasambit na kumpanya. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras alas 6:33 sa aga. Nabatian ang kabagusan ng detalye sa mga balita regional sa ilo kita sa mga balita sa Network News. Duha patay sa bungoana isang dump truck kag motorsiklo sa San Jose Negros Oriental. May report si K5 Rofa De Vero.
18: Dalawa ang nasawi matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang dump truck alas 8:25 ng umaga kahapon, Agosto 12, sa National Highway, Barangay Hilukon, San Jose, Negros Oriental. Ang mga nasawi ay ang driver ng motorsiklo na si John Lawrence Ramirez, 25 anyos, residente ng Tanghai City, kasama ang kanyang back rider. Habang kinilala rin ang driver ng truck na si John Margariday, 26 anyos, ng Barangay ng Sulana, Baiz City. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, naganap ang banggaan nang sinubukan ng Yamaha Admax motorcycle na mag-overtake sa isang sasakyan, ngunit tumuwid ito sa kabilang lane at bumangga sa Hobo Dump Truck. Dinala ng LDRRMO ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital, ngunit lang patay na ng doktor. Kusa namang sumuko ang driver ng dump truck sa San Jose Municipal Police Station habang nilalain ang mga sasakyan sa istasyon para sa wastong disposisyon. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, number 5 most wanted person sa Palawan, arestado. K5 Gilbert Basho sang K5 News FM Palawan sa report.
19: Arestado ang ikalimang most wanted person sa buong lalawigan ng Palawan kahapon araw ng Martes sa Purok Maunlad, Barangay Santa Teresita sa Bayan ng Dumaran. Ang akusado ay kilala si alias Bong, 46 anyos, na residente rin ng nasabing barangay. Dinakip siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court Branch 14 na Taytay, Palawan dahil sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso. Pinangunahan ng Dumaran Municipal Police Station ang pag-aresto katuwang ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ito ng Dumaran Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at mga susunod na legal na proseso. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Nabatian ang mga detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso kita sa mga detalye na sa balita nasyonal para sa aton sini nga mga balita nasyonal. Ginadulong sa atos kalawan sa Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap may ampalaya, guaba, kag papaya nga sarangin makapaputi sa aton sini nga kutis. Klinika DTX Beauty Soap, produkto ni Doc Ramil Itang Uy.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
20: Balitang National.
0: Ginako sang testigo sang prosecution nga si Silen Del Campo nga base sa iya kaugalingon nga interpretasyon dapat may madakpan bilang proof of success para sa payment of rewards gikan sa confidential fund. Ini ang sabat sang testigo sa pamangkot ni Presiding Officer Francis Escudero kung kaugalingon niya nga interpretasyon kag wala sang nasaad nga joint circular nga dapat may madakpan para sa payment of rewards. Ang ginatumod nga circular ni Escudero amo ang joint circular 2015-01 nga nagaserbi opisyal nga giya para sa paggasto kag pag-audit sang confidential kag intelligence fund sang gobyerno. Ginpatag man ni Del Campo nga ang ginbasian niya diri amo ang iban niya nga audit nga mayara sang naka-attach nga dokumento sang payment of rewards nga nagatumod gamay madakpan.
2: Sa duga nga balitang nasyonal, separado nga kaso ang impeachment case kag criminal case. Gani posible nga magapangatubang sang criminal case ang isa ka impeachable official. Bisan pa nagapadayon ng impeachment trial suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Ini matapos mag-file ang Department of Justice sang kaso nga grave threats bato kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Court. May kaangtanan ini sa iyang mga pahayag nga nagkuha siya sa ang tawag o dipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagiban pa. Apang suno sa kampo ni Duterte, hindi siya dapat makasuhan samtang nagapadayon ang iya impeachment trial. Suno naman kay Castro, hindi immune sa kaso ang Vice President. Dugang pa sini, hindi dapat pagbasulon si Presidente Marcos sa pagpasaka sang kaso. Samtang suno naman sa abogado ni Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim, gamito nila ang tanan nila nga legal nga remedyo nga yara sa ila.
0: Sa dugang balita nasyonal, formal na nga rabaton sang Senado ang 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027. Personal nga gibaton ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sang National Expenditure Program o kon NEP sang Martes sa isa ka ceremonial turnover sa Senado. Upod kay Gatchalian sa Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Hercito, kag Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, ginpanguruan naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya upod ang iban pang mga opisyal sa Department of Budget and Management o kon DBM. Lakip sa mga nagapanguna ang prioridad sa gobyerno ang edukasyon, ikayong lawas, social protection, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization kag pagpreparar sa mga kalamidad. Ang National Expenditure Program amo ang manginbasihan sa Kongreso sa paghimo sa 2027 General Appropriations Act o kon National Budget para sa masunod nga tuig.
2: Sa ulihi nga balitang nasyonal, ginabanta nga 300 ka tonelada sa mga basura ang nahakot gikan sa estero sang Baklaran sa Parañaque City matapos matipon sa tuman nga kadamo sang basura sa ililigan sang tubig bangod sa sigisigi nga mabaskog nga pagulan sa Metro Manila. Nahibaloan nga 50 na katrak ang napuno sang nakolekta nga basura. Nagagamit man ang mga otoridad sang floating trash boom nga ginaguyod sang dredger agud tipunon kagkuhaon ng mga basura sa estero. Personal nga nagpadulong si DPWH Secretary Vince Dison sa lugar kag ginpahayag nga ginapakita sang sitwasyon kung ano kalala ang problema sang basura sa pungsod.
0: Alas 6:40 sa aga. Sa dugang mga balita nasyonal, o kung diretso na kita sa mga detalye na sang balita international.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa balita international, ginadulongin sa aton sang DTX 500 Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil ang saranggit makapanami sang aton siningalawas pinagi sa pagbanyos sa mga nagapalanakit naton sining kalawasan. DTX Herbal Oil available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amiel Itanguy. Sa balita international, nagpalupad ang North Korea sang ballistic missile antes ang tuigan nga joint military drills sang Estados Unidos kag South Korea nga kilala bilang All Chief Freedom Shield nga magalawig sang 11 kadlaw umpisa sa Agosto 17 to 27 sa tuig 2026. Ini ang ikaduha nga ballistic missile test sa nasambit kapungsod sa sunod lamang sang isa ka semana nga nakita bilang protesta batok sa mga military drills nga sa ila pananaw isa ka paghanas para sa invasion o kon pagsalakay. Sunod sa Joint Chief of Staff sang South Korea, ginpalupok ang ballistic missile gikan sa Eastern Coastal Wastsan or Wonsan area padulong sa Estra nga kilala man bilang Sea of Japan nga alas 6 ang aga subong nga Miyerkules o kon kahapon nga adlaw nga naglabot sa masobra 700 kilometros ang kataason.
2: Sa ulihing nga balitang internasyonal, naglabot na sa kabugusan nga 2011 ang kumpirmado nga napatay bangod sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Samtang padayon nga madasig ang nga nagalapta ang virus sa pila ka bahin sang pungsod. Suno sa pinakabago nga datos sa nga Public Health Institute sang Congo, yara na sa 4,381 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa 5 ka probinsya. Kalakip sa rason sang madasing nga paglaptas ang virus ang atrasado nga pagtumod sa mga kaso kinagamo sa pila ka lugar kagkakulang sa health services. Inina ang ika-17 nga Ebola outbreak sa Congo. Tugas ang Ebola bondibogio species nga wala pa sang aprobado nga bakuna.
0: Nabatian ang mga detalye sa balita sa luwasang pungsod. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa balitang negosyo.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balita sa negosyo, ginalauman nga maglapaw sa 21 trillion pesos ang utang sang gobyerno sa Pilipinas sa masunod nga tuig sa tunga sang padayon nga pag-uyang o kon paghuyang sang peso sunod sa Department of Budget and Management o kon DBM. Subong man, gimpataasan sang Marcos administration sang 3.3 trillion pesos ang ginutang sini sa baylo nga 2.73 trillion pesos. Base sa data sang Bureau of Treasury, ang utang karon sang gobyerno ang yara sa 19.7 trillion as of June 30, 2026. Sa piyak sini, ginpahayag ni Budget Secretary Romeo Matthew Balanggit nga ang utang sang pungsod nagapabilin nga manubo sa 70% sang debt to GDP benchmark nga ginagamit sang International Monetary Fund o kon IMF.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang sa peso-dollar rate, ang balor sang isa ka dolyar sa subong nagalabot sa 61.18 pesos.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras alas 6:45 sa aga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita sa patag sang showbiz.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Para naman sa ating balitang entertainment, Boy Abunda. Malipayon nga nakita liwat si Chris Aquino sa TV. Ka-K5, Kisha Marie Hanaysay sa report.
20: Dako ang kalipay sang veteran host kag talent manager nga si Boy Abunda sang nakita liwat sa screen ang yasuod nga apyan nga si Chris Aquino. Suno kay Boy, proud kag malipayon siya sa comeback ni Chris sa telebisyon. Tugay na sila nga nag-ubod sa pila ka mga programa pareho sang Aquino and Abunda Tonight, Boy and Chris, The Buzz, kag CNN ukon Showbiz News ngayon. Sa iya pagbalik sa Showbiz, nalipay si Boy nga makita liwat si Chris sa atubang sang kamera. Naibaluan nga nagbalik ang atensyon sang publiko kay Chris matapos mag-appear sa isa ka promotional video sang Netflix Philippines.
21: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Nabatian ang balita sa entertainment upod kay ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Diretso naman kita sa patag sang sports sa balitang sports sa ginadulong sa Tuskalawan sang Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement kamay makakaglabo waska nga saragin makahatag sang gana kag resistensya upod si Mr. kag si Mrs. I-Extend Food Supplement mo na yan. Gusto mo pa? Gusto ko pa!
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita Sports.
0: Sa balita sa patag sang hinampang, defending champion New York Knicks maatubang sa Philadelphia Sixers sa opening night sang NBA season. Sa report ni KK5, Rick Zurita.
1: Ipasaka sang New York Knicks ang ilas nga championship banner sa opening night sang NBA sa maabot ng October 20 kadungan sang ilang pag-atubang kay LeBron James na magadebut sa Philadelphia 76ers. Ang bag-o nga Sixers ang nag-transform sa nagiging na off-season matapos nila makuha si James kag si Jaylen Brown na madumduan nga gin-sweep sang Knicks ang Sixers sa semifinals sa nagligad nga season. Magluwas sa Knicks-Sixers game sa opening night, masaksihan man ang sambua sa tunga sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder kag Boston Celtics kontra Detroit Pistons. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Oras alas 6:49 sa aga. Nabatian ang report sa patag sang sports upod kay KK5 Enrico Zurita Junior. Good morning again sa kay Ma'am Jerlan Sumido, sa kay Betider Lilia Remia Panes Dennis Delpin, nga nagapamati dira sa Lopez Subdivision Dulunan Arevalo. Malanogin ko no ang signal sang K5 News FM Iloilo. Always listening. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Annalyn Panes Agrabante sa may San Enrico Iloilo kay Agosto 5. Good morning. Watching from Kuwait, ka-K5 Ray Umalay, kag-K5 Alira Apin. Jordan Montalvo Somera Moribos. Bing-bing, Bibian Pagtulunan. Ma'am Bibeng, good morning. Kay Ma'am Nadaline Sautong, RV Cres Caceres, kag kay Tita Rina Mapa, dira sa may Rizal, Lapus, nga nakatutokid sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso kita mga ka-K5 sa detalye sang aton balita sa Balitang Extra Special.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special. Balita Extra Special.
0: Sa balita sa Extra Special, sa edad nga 24 anyos, nakatipo na si Mia McGrath sang $97,000 sa iyang savings kag investment. Kagtuyo niya nga maglabot ni sa $1.5 million ang iyang savings. Pag-abot niya sa edad nga 40 anyos, agud nga makaretire siya sa sang timprano. Agud matigayon ini nangin agresibo si McGrath sa iya handom pinagi sa paglikaw sa paggastos sang dako sa mga hindi kinahanglanon nga bagay. Kaginalikawan niya ang mga luho. Bisan sa pagkaon, kakipay alira apin. Bisan sa pagkaon, nagakinot man siya. Konsariin, mas ginapa kamaayon niya ang pagkaon sang simple, barato, kag hindi tama kamahal, pero masustansya nga pagkaon. Hindi pareha sa imo, kakipay balira apin. Magluwas sa iya nga trabaho, may extra income pa siya sa iya sini nga side hustles. Ang iya strategy, nga gatuyo nga mangin financial independence siya. Kag magretiro siya, sang timpleyano agod nga mag-enjoy ang iya kabuhi sa uli nga wala sa nganuman nga palaligban. Ilabi na sa iya nga pag tigulang. Sinampal na naman tayo ng kahirapan, kakipay balira apin.
2: Tama.
0: Kay Asta Subong, wala gigitayasang savings. So para ano ng mga na-invest mo sa imong trabaho or umpisa sang nag-eskwela ka bin, ano ka, tipid-tipid ka man, nag-save ka man, pundo ka man sang imo kwarta sa bangko, kakipay balira?
2: Actually, Kay Bray, sang nag-eskwela pa kita sa college, ano kita, freelancer kita, nagapang make-up kita.
0: Wow, kapang makeup ka.
2: Ang investment naton hindi man sa pagtinikal. Pagtinikal.
0: Mga pila?
2: May ara kita sa duta.
0: Wow!
2: Mga tatlo?
0: Wow! Gimbakal mo, Ged.
2: Ginaamat-amat.
0: Out of ano na siya?
2: Out of ang iban, palanublion.
0: At palanublion?
2: Ang iban niya, gimbayran. Pero mas proud kita ya kay
0: nagpamalasan bugid.
2: Pero ang mas ginpamalasan ko gid ya kay Fibre. Ang akon nga life plan nga St. Peter.
0: Nga siyempre kay kinanglan gid na kay
2: Ang gibuol naton nga daan nga life plan sa St. Peter kay Fibre, ang pinakamahal.
0: Grabe, nag-i-promote ka pa di sang imo nga ano. Pero ang abi ko yung mga bagka nga pinamalasan mo, abi ko kaniya mga bagka nga pinabalasan naton kakita ang aton nga lawas kay do kinanglan gid mag-exercise.
2: Pero
0: investment mo na. Ang imo lawas is your investment as well. And you need to be healthy all the time. Because kung magmasakit ka, apektado ang tanan. Resources mo, trabaho mo, pamilya mo nga nagasalig sa imo, everything, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5, dapat healthy kita. We should stay healthy. So in order for us to be healthy, we should take food supplement that can protect our health. Ano na siya?
2: Mighty C. D3 Bio. DTX 500. Kag of course, kung gusto niya maka-detox adlaw-adlaw, na DTX Coffee Mix.
0: Alright! Ano na siya dapat? Kay Sir Edgar Barbadoan Balya, agree tayo dyan, Sir Ray. Dapat healthy tayo everyday. Alas 6:54 sa aga, sa mga wala savings, ginapahanumdom sa inyo nga mag... Save din, paminsan-minsan, hindi puro Shopee kag Food Panda. Amuyad to mga kakipay mga balita nga inyo nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Subong nga adlaw sang Webes, Agosto 13, 2026. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number one kita, K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
25: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
26: Paano gitbala? Ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
1: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
5: May mga barikada pa na.
1: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
7: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Pamakal, sumang buti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio at lalaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
1: No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila

0: Kinahanglan na rin aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive functions hindi nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
1: Ang rin, D3 Bio import immune system.
0: Oo. So nagasuport ni siya sa sindi nga mga
1: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: paborito gids kagaw.
0: Oh, paborito
1: dapat. Labi na kung plakaong katampis.
0: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
3: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong tayo? Diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
9: Garantisado!
3: Epektibo!
9: Aramis mo!
3: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
3: Masami inauhaw!
9: Kasi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
9: DTX 500.
3: Garantisado!
9: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka!
11: sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabasa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.

0: pogi.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Mabali si Bibi.
3: Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
8: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman from man. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: E3 Bio.
9: With Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
9: Yung may D3.
2: D3 Bio.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 7:08. Ini nga oras sa dulong sa inusang Iloilo Supermart. Aton gid ining.
14: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo.
0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Isa ka maninay nga aga, syudad ka probinsya sang Iloilo.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Kita na nagatag sang katahuran sa aton sinima ka K5 diri sa 180 talan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagatutok sa aton sining pagpangalagad, sa mga nag-monitor, sa ilang sinitag sa mga radyo. Yari kita sa 88.7 kilohertz. Yari kita sa FM band, sa lisuan, sang inyo mga radyo. Kagsubuman sa mga nakatutok sa aton sa mga relay stations, sa may Banwa sa Laganesyo, at sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kagla sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man ang nagapanamyaw sa isa sa kamayad-ayad nga aga sa mga K5 daton sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas, and of course, sa aton sining mga Ilunggo, nga mga OFW, sa diwing nga bayin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyong tanan, kag we hope, yan lang kamo sa maayo sining nga kahimtangan.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Direkta sa adlaw sining Webes. Pitsa 13 sa bulan sang Agosto. Ikaduha ining Webes sa apatanan kama Webes sa ikawalong bulan sa karon nga tuig 2026.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Sa giyapon kita ang temporaryo nga maga pangalagad sa saling programa nga Foro de los Pueblos. Ako naman inyo lagad, anyo ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Subong nga aga, kay ina pag-abot din sa station, nakitanta ang pagbutlak ni Haring Adlaw. Pero inali lang nga luwat nga nagtupa ang ulan.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Pero sa giyapon, iga-check naton connection naton sa aton sininga pag-asa. Kay mayara sang bagyo pero sa guwa sang aton sininga Philippine Area of Responsibility. Kanto makita naton ang iya sininga tracking, ang iya sininga direksyon. Why naman isang chance no, nga magsulod sa aton sininga Philippine Area of Responsibility.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Pero sa giyapon, mga kaki-five, naga-experience kita sining mapagtupa sang ulan. Kahapon sa pagpakigangot naton sa ato sing pag-asa, ang rason diri ining mga localized sa thunderstorm. Dito sa may area sang Luzon, sa giyapon, naga-experience sila dito na sang sining epekto sang hangin habagat.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Ang iningangin habagat ang managadala na sang mga pag-ulan-ulan ilabi na gid na sa sining mga mabaskog kag pagbabaha sa pilasik mga lugar sa palibot sang aton sining pungsod da Pilipinas.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Alas 7:13 sa aton sining pagpangalagad. Nagapangapi ka muda, no? Nami mga pikon aga. Dapat healthy nga kapi ha. Detox sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox sa kapa.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Sa piyak nga linya, makaupo naton, koneksyon naton sa aton sa local pag-asa. Upod kay Engineer Ferd sa Rubin. Engineer Rubin, mayong aga.
19: Yes sir, mayong aga. Sa aton mga tagpalamati, sa aton nga latest analysis kung aan sa aton sa Luzon. Ang kita naman dari sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan-ulan, pangilat panag-uob sa ibang parte sa atong rehiyon, dala sa mga localized thunderstorms. Ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan ng mabalod at mga kadigatan. ato nga temperatura yara sa 25 to 25.
13: Okay. Engineer Rubin?
19: Yes, sir.
13: Okay, sir daw, dalangkig na check nato ng signal, medyo hina ang sulod mo diri kag daw may ano na, either may cellphone, no, nga daw malapit kag may mga interference sa ato sa connection. Now, anyway, sir, mag-Q&A lang kita. Ang ining sitwasyon nato diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kaina nakita nat mabutlak ni aring adlaw pero subong diri sa syudad kaina nagtupa ang ulan. Anong explanation diri, Engineer Rubin?
19: Yes, sir, mga localized thunderstorms may possibility gyapon kita ya sa mga pag-ulan pero hindi siya mag-insight sa 2 oras kung severe thunderstorms. Pero kung mga normal na mga pag-ulan, possible pong ato pating rain pa na siya.
13: Okay, dalang daw, medyo ganda lang alang in signal. Tawag yung biliwat ka kay 5 Paul or makagwa ba si Engineer Rubin? Okay, daw, hindi ka mention diyan ang iyasa ni statement.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Ara na may audio na partner na. Ay, damol kami sa isa ito. Andri, why kuno sang audio. Thank you, kay Ma'am Anali Bahade, kay Sir Rick Saradpon. Okay, ganyan check na ito ang atos ng signal. Good morning, kay Ma'am Betty Darlilia, sa may barangay Baspasal, sa may Banuwa, sa Kalinog. Balikanta si Engineer Rubin. Engineer Rubin, amayong aga, liwat.
22: Yes, sir. Good morning, sir.
13: Okay, now, do medyo clear na. Now, ang ining mga pagtupa sa ulan, subong ang explanation na ito is because ining mga localized thunderstorm.
22: Yes, sir. Takto, sir.
13: Okay, so ang ining bagyo sa gwa sang par naton, may epekto ni sir sa aton sa panyempo dito sa may bahin sa bilog sa pungsod, Pilipinas?
22: No, wala sa epekto. Kaga tamang kalayo sa aton. No? Nubo man siya sa magsulod siya sa par line naton kay ang iyang hulag is papalayo sa par.
13: Okay, pero why ni siya ginapa-enhance ang anuman nga mga weather disturbances dito sa sulod sa aton sa par?
22: So far, sir, wala man. Ang tundra is localized thunderstorm na today. Southwest monsoon, gapikto, pero sa may Luzon area na.
13: Oh, so, ang ning mga localized thunderstorm, usually, may explanation na ito kung hapon kagagabihon, sir, no?
22: Yes, sir, yes, sir. May aragi ka possible yung mga pag-ulan kung hapon o kagagabihon. Pero, even nakaagawon, may aragi sa mga pag-ulan-ulan na monitor dala sa mga localized thunderstorm.
13: Okay, so magluwas ning bagyo sa gwa sang par naton kay wala naman chance magsulod sa aton sa ning par. Why naman kita sa magina monitor abing ang mga any low pressure area Engineer Rubin?
22: Yes sir, so far sir wala man.
13: Sige, salamat kay Engineer Fresh Rubin kag God bless ta sa inyo sa local pag-asa.
22: Thank you sir and saluwat may adasa.
16: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Salamat gid sa koneksyon naton sa ato sa ning pag-asa. Ining pagtupa sa ulan subong nga aga tuga ini sa mga localized thunderstorm. Ining bagyo sa guha sang par naton wa isang epekto no sa ini part sang ato sa pungsod Pilipinas. That's why nga ti ining hangin na bagat no dito lang sa may area sang Luzon. Pero din sa aton sa may area sang Visayas, especially sa may Western Visayas, na mga localized thunderstorm, no? Hindi kita apektado sa hangin na bagat, pero anytime, pwede ni magbalik, no? Mapiktuhan kita sa hangin na bagat, kaya mo na nagdalaman sa mapagtupa sang ulan.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Alas 7:17 sa aton sining pagpangalagad. Ano ba lang labintal pang ito sa mga balita ng aton sining pag-istoryahan sa aton sa pagpangalagad sining Webes Edition sang Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Sa mabot sining Agosto 25 na ang charter day sang sunod sang Iloilo, Martes nga adlaw. Nagpagwa na ang Malacañang. No? It's a special non-working holiday. Usually, basagani, charter day, dili sa aton, Agosto 25, na waisang opisina, kagwaisang klase, dili lang gina sa may syudad sang Iloilo.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Nagpagwa sa isa sa ka-proclamation number 1388. Na ang aton sining Office of the President. No, nga nagadeklarar nga ang Agosto 25, Martes nga adlaw, special non-working holiday diri sa may syudad sang Iloilo.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Ginaklaro naton diri lang sa may syudad sang Iloilo, wala labot ang probinsya sang Iloilo.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Kaya ang syudad abi kag probinsya sang Iloilo do isa lang ka tinae. Ah. Pero ti may mga aktibidades kag may mga holiday man nga wala ialabot ang probinsya diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Kung kaysa ti may malabot ang syudad sang Iloilo sa mga aktibidades sa may probinsya sang Iloilo, mga kakipay. Ay basib lang mga estudyante, batayan mo ito klase. Na diri lang sa may syudad sang Iloilo para klaro.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Alas 7:19 sa atong siling nga pagpangalagad. Ginatingwa na itong karoon makaupod si Mr. Regan Alcantara para mapathag siling. No? Kaibaw, amo ni subong ka pait sang pagpangabuhi ta. No? Daw ay kamo ka notice nga daw ang inyo siling nga kwartang isak libo. Masinsilyuan, tingala ka lang ko din nagkanto, no? Yan ba nila bulan sa gusto, bulan isang tigiriwi. Pero bisan di bulan sa gusto kon na white timot ginakwaan regular. Gagunto, gani ang may ginabaton kada 15 kag pizza 30. How much more pagid nga white kapagid siyang ginabaton mga ka-K5. Na, pero, na, tungod sa saring nga nabatsaga na ito yung mga kapigaduhod, amanik ko no ang pinakamasakit kag mapait nga kapi. Ang kapigaduhod. Ha? Di ka mapaitan sa ni kay White Unod Bulsa mo? Matuod din nga mapait nga kapi ang kang kapi gaduhon. Pero istoryahan ta ni, na in a serious note, ang ining mga na-expensya naton nga brownout. Sos Mariusi po, amo ni nga kamahal ka aton sa ni nga ginabayad, kuryente, na no? Pero ang serbisyo kung kaisa, gina-question ta.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: May mga tabu abi nga manual load dropping o kon MLD. Ano ining manual load dropping mga ka-K5? Although kapila natin rin ipatag, no? Sa pila sa ka mga public affairs programs ang K5 News FM Iloilo, ining manual load dropping. No? Di ba subong pila siguro ka inadlaw na nga na-experience ninyo nga may mga brownout nga gakatabo, no? Ay direct sa may syudad sang Iloilo o kon sa probinsya sang Iloilo. Pero hindi lang kita sini ang naka-experience siya sa bilog sini nga Visayas kag dito man sa Mindanao mga kakifay. Kaya nga ako magambal kita abing manual load dropping, may mga portion dira, no? Nga gina down ang supply sang kuryente tungod sa kakulang, no? Sang kuryente mga ka-K5.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Ang ginaproduce naton nga kuryente kung kaisa doara lagi nga do tupong-tupong sa demand, no? Sang aton sa ninyo mga konsumidor. For example, ti ang amon nga oras sa ilabigig kun kagab ihon, no? Agrabi na ang demand, no? Sang kuryente sa tiyon sa kagabihon, kay bala naton ang tanan nga tawo yara sa ila sa nga panimalay.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Amo ni gani kung mag isa ka ka advertiser, kung magpa-ads ikaw, no? Either sa radio, sa television, no? Usually ang ginapili lang ang slot, no? Gabi, no? Ilabagid ang sa mga TV na sa mga teleserye, no? Tanan niya tabo, ara nakatutok mo, no? Inugpahuway, inugparelax. Tanan niya nakatutok sa TV, nakatutok sa radio. Kung magbakal ka na isang slot, nga dira mo ibutang imo sa advertisement, mahal ina mga ka-K5. Kay balaan nila, prime gina mo, no? Damo sang tawo nga nakatutok mga ka-K5. No, sa tiyon sang kagab-ihon, ilabinagid daw umpisa alas 6 sa Kasisidmon.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
13: Amo na nga mahal da, kuna mo na nga slot piliyon mo kay ba ang ilada mo dahil ang lantaw. Kay kung mga adlaw, ti ang ibang sila yara sa opisina, masako sa ilasing at trabaho, iba sa na hindi katutok mo. Amo na pagabot sa kagabihon, halos no diri saton, ara gid saton sa ning panimalay.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Amo na nga siling naton, kung mag-abot sa kagabihon, grabe ang demand, no? Sang kuryente o kung sa paggamit, sang kuryente, mga K5. Ang problema dira, no? Ang ginasupply ng kuryente, no? Kung isa kulang, amo na nga pagwa ang National Grid Corporation of the Philippines. No? Sa gitawag siya nga yellow alert, kag red alert, mga ka-K5. Tipilan ni kaadlaw, diri sa may bayan sang Visayas, ilabi na gid, no? Diri man sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo, mapa more power ka man, mapa eleko ka man, naka-experiensya sang sining brown out.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
13: Maswerte gani subong kay medyo hindi pa mapaang chimputa. How much more pagidkon are kita sa tiun sang summer? Kag kung mag-abot kita sa summer, yamon ning mataas ang demand, no? Sang aton sini nga kuryente. Di ko mag-red alert status ang aton sini nga sitwasyon diri, no? May mga lugar dira, no? Nga gina brown out. Kahit hindi ka supply, no? Makatag sa nakakigo sa nga kuryente, no? Ang aton sa nga distributor. Pero kung kaysa pag brown out ya, ang basulon tiya ang more power kag ang iliko. Ha? Amo na isang una mo. Kita ka isang una mo mula K5 Ball. No? Sa kaway na ito, maintindihan ang ining pag-process bla halin sa power plant kung saan yung ginaproduce ang kuryente. Takadto sa ato sa panimalay, mga K5. Basta mag-run out yung sulod sa ulo ta, na ano maning iliko man, na ano maning more power man. Amulig ko yung kasulod sa ulo ta. Pero, may mga tinion kung kaisa, kagining mga ginatawag na manual load dropping, wala dirisang sala ang aton sini, no? Nga mga electric facilities, pariyos ang more power kag sang ileko mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
13: Amo na nga ini na pagbuyayawon da kay aga brown out. Ay kung hindi sa magpatigayon dira, sang itawag manual load dropping, na may mo makalaguba ang ilasan ni nga mga gamit kagang mga transmission lines mga K5. No? Kay ti, ang ining nasambit siya ni, nga kulang sang supply sang kuryente, ang problema dira amo ang aton sa nga mga power plant ng iban sini nagkalaguba.
16: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Di ko lang taong tasubong kon sa elektrisidad doon di pa stable, no? Ang aton sa nga pungsod. Di kung ikaw yan negosyante, no? Isa sa mga gina-prioritize mo kaisa, mag-put up kasang isa sa kanegosyo, kumusta ang supply sang tubig? Kumusta ang supply sang kuryente?
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
13: Di kung ikaw ya, no? Negosyante kag mabalaan mo sa isang lugar, tumasami mo na may brown out. Ma-put up ko pala isang negosyo, no? Ti ang ining nasambit siya ni, nga mga nagkatabo subong, dapat i-address man sa ato sa gobyerno. Di kumusta nga ato sa tiglikom sa Department of Energy, how? Anong nahimo nga tikang? Nga actually, tilunggon nga ato sa nga tiglikom sa nga katabo subong, no? Kag dapat, kung maghimo kita sa solusyon, hindi nga daw band-aid solusyon. dapat na rin, no? Ang long-term solusyon, mga K5. Para nga hindi naton masulit kag magdyan liwat kung ano ang na-experience naton. Di ba na ito nga tuig nga imbukada pa lang sang tuig ya, pilakad lang nga grabing brown out diri. No? Sa aton sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, kagya pilak ka mga lugar, no? Diri sa may Visayas. hindi naton ito magbabalikan. Ano kita sa moderno nga teknolohiya pero dumabalik pa kita sa tiyempo ni Kwan Kupong-Kupong. ano magamit naman kita kingke? Oh, gamit naman kita sa nga kwan lampara. amo nagit nga moderno ng tanan. No, pero sa Gyapon ang problema sa supply sang kuryente. Amo nang masakit. Madula lagi ng iban, di lagi ng kuryente kay naanad na kita, no? Kag di na kita nagapangabuhi, no? Nga may kuryente usually, no? Kag dugangan pa ning mga patay siga kung kaisa, bati guba man aton sa ning nga mga mga appliances, no? Mga kipad. So balikan ta sa ato sa karon nga pagpangalagad. Kag lakip man ang ining pag-check man aton, no? Sa sining natabo nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ay grabe man ni si Attorney Christine Ferrer. Palaban! Ilas na magsinabtana ito ni Attorney Lorna Capuna, no? Sa saning pag-cross-examine sa saning witness, no? Sa prosecution, ining state auditor nga si Silen Del Ocampo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Ay Ma'am Bing Space J sa may Singapore, good morning. Kay Ma'am Wendy Frida Sarmiento, may adayin nga aga, kagasubuman kay Sir Lorix Araneta. Na kay Ma'am Merasol Kiatson Kadigal, kay Kim Arisuni Flora, good morning. Kagasub, of course, kay Ma'am Bethidal Lilia. Now, siling niya, gapatig yung abulang kung saan gusto pigado kagutom. Gid, ba si Ma'am Beth kag si Sir Arturo, kuhaan ka ba siya gutom? Kung sa bagay, adlaw-adlaw ko, no? Kung ay kagahula, namad ka, gutom, gid, no? O, depende man sa pag-imakasta. Kaysa nito sumbong, nakanotis man ko K5 ni ko, mahal balaklon ang sweldo, wala ga saka. Historiahan taon ni pagsaka isang sweldo ka dito sa may Metro Manila, ang ilakuntani nga minimum wage, gudugangan ni isang 85 pesos sa nagligad pa ni nga bulan, ang una sa ni ang igasaka kada adlaw 60 pesos. Ang 25 pesos sa sunod pa ni nga tuig. Pero anong natabo, no? Nagpagwa sa nga desisyon ng korte nga i-hold anay ang pagpatuman sang sining increase, no? Sang ila sining minimum wage dito sa ibayin sang Metro Manila, mga kakifay. Mayong agaman kay Ma'am Bingbing Vivian pagtulunhan dira sa may bayin sang syudad sang Pasay. Ang kasi manwa ko, ang sumong sa mga insurance ang Pasig kay Ma'am Faith sa Russia. Good morning, Git. Kag kay Sir Nonito Sumbong, dugay bakasyon kay Pabdel ba? Na kay Lakip Man, kay 201. Muna yung balis sa Y Sound, kay Ma'am Ning Ilumbada. Blessed morning, kag blessed Thursday morning, Pamilya Ilumba sa may bayin, sang Dika Home, sa may banwa sang Santa Barbara. Pagbalik natin, dugaw information sa ating pagpangalagad kag report karon ni K5 Kim. Naba ang druga di way untata. Wala too nga dakpanay sa mga durugista. Na mo man lang bala nunta, na ining madamo sa mga dakpan mga balor, mga minilyon ka pesos. Na nga balor sa ilga nga druga na confiscate. Ichalabot silingon sina damo mga adik diri sa aton. Amo naman nilang law of supply and demand bla. Na kun damong kun damong supply busa ng damong demand. Damo nagapagita mga kakifay. Ini kay may balita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinakaimportante mapahibalo palug standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
10: It's Iloilo Supermart 2-day sale this August 14 and 15. Shop in-store or online and enjoy exclusive discounts plus extra savings when you pay using your e-wallet. Aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10055 Series of 2026.
11: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Miss si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darin Villavior.
14: Ni si Kirby John Panes Agravan.
11: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
16: Bakal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Saka sales rep.
18: So na.
17: Good day. Magid ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong.
18: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
16: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
19: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Bakal na!
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio ang D3 may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso.
23: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
24: Pabalik ba kay 5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Webes edition sa programa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
24: Nagdol sa aton nga oras alas 7:43 ining oras sa dulong si usang Tando I Light gaan nang may kasama.
25: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
24: Mayong agagig kay Ma'am Nini Sean Presya, kay Sir Kim Arisione Flora sa may barangay Sumag, kag bawin niyo kumansin diyan ang imo sa ninga ngalan kay naka-Arabic. Pa-shout out akong sa may Kingdom of Saudi Arabia kay Ma'am Erlina Telarmagoles, kay Sir Noel Gulis na kapangapinaditect sa Coffee Mix, ha? Available man doon kay Tita Rina Mapa sa Maya Bain sang Dikamay Kalanan kay Manang Veronica da. Good morning, git. Galanog kita da sa Dikamay Kalanan sa Maya Barangay Rizal sa Distrito sang Lapon. Kay Sir or Ma'am Beb sa Celeste, good morning, git. Ay, happy birthday ni kay Sir, no? Ikaw ni Sir. Good morning, git. Kag kay Ma'am Marcel Balor kasi please sa Maya Barangay Balabagoharo. Kag kay Ma'am Bing Vivian Pagtulunan. Kasi si James Garvillesa, na pamilya Garvilles, sa Selfa Batsuyanda. Good morning. Kay Ma'am Rose May Bagaforo Bailaran, mayadayad gid nga aga. Alas 7:44 sa atong siringa pagpangalagad. Iga-check na to report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Kay may mga pamalay, no? Dito sa may barangay Botong, sa may Banwasang Uton, nagkalaguba tungod sa mga baskog sa mga hangin. No? Daw pila na ni ka mga insidente, no? Nga basta ganun may baskog ang hangin, ang mga pamalay dira sa may area sa mga coastal towns natin, no? Pakadto sa may bayin sa first district. Pagkanto sa Ibanua sa Sawaki, nakapitado, no? Sa saning mga babaskog, saning pagtupa, or sa mga babaskog, saning hangin.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
24: Kahapon, may ara dito sa balay, sa may area sa Tigbawan, no? Nga natumbahan to sa seawall, no? Dito mga K5. Bagol ni tapos, no? Pero, way kasarang sa pagtupa sa nga ulan kag sa nga mabaskog sa nga huyop sa nga hangin.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
24: Maswerte itong 80 anyos, no, nga nagkatulog, wala matumbahan, no, sa sinig na sambit sa nga pader, no, kung mga nakwanto ba, 80 anyos na tungdaan. No, swerte kay ang pagkatumbaya do amat-amat man bula.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
24: Kaya'y pakahatag ang First District Engineering sang DPWH. Angot, no, sa saning natabo. Ang ining nasambit saning flood mitigation structure. Problema sini kay may term nga mitigation pero daw ay magkakatuman. Na manambal nila, baha na nabilin ang control. Why na? Kaya ang nasambit sa proyekto, iyas ang Asia Construction Development Corporation. Kaya anong plano nyo na? Na, paugatan ka ganong natabo de. Nga nga, bago lang tapos, guba na da yun. Ambot ko na po, slam na sa pumuluyo da, no, sa may bayan sa barangay na Napansor. Ang ining flood mitigation structure sang Asia Construction Development Corporation. Kag taga DPWH na nung plano ta. Oh, ay pwede matapos ang isyo sa flood control project. Dawari naman niya mga proyekto do palpakaw. Alas 7:27 sa piyak ng linyares ka K5 Game Partner. Oh, gakonek kita sa koneksyon naton kay K5 Game Kaluyo. Direkta sa ibayin sa barangay Butong Oton. Pilama na ka mga kabarangayan sa Oton kung magtupang ulan. Daw pamatsagang ko daw lawod man. No, anong problema? Ano tila ban-laban siya na kung ano ang drainage? Pabaw dito sa Metro Manila. Grabe ah. No? Ang basura to. Pero natinluan na. No? Natinluan na dito. No? Sinong dapat sa basuron? Amo ni ang basura, basura mo. No? Dapat iaboy gis basurahan. Ay kung kaysa kita ya, din, tamalang ipang haboy wala tuo ah. Ang atol sa mga basura, mga kakifan. Hindi natin luan na to. Kung tari ni mag-serve nga leksyon, kaya ang mga lagyan sang tubig, paano bi kailig ang tubig kung may mga nakasalot ka nagbarada nga basura?
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
24: Hindi kila yun nga makailig, no, mga kakifan. Ang kaysa sa gobyerno taman na talang ginabasol ang tanang pero base kon maka kuan kita maka reflect sa ato sing kaugalingon nga kita isa man sa mga contributor na no, sa saning mga pagbaha-baha sa aton na no, kaysa isalig talang sa gobyerno ta kay tungod nga palpak man ang ato sa mga proyekto pero bayara gid man eh, nga palpak eh. Ang ining mga pagbaha-baha sa aton, actually, isa man sa mga factor sa niyang climate change. Isa pati, kalbo naman makabukiran ta. No, sa una, makitaan ta daw mga, kwan pa na, malaberde. No, ang hitsura sa kabukiran ta. Subong hitsura sa kabukiran ta, baulunsay lang brown, kaya ka na may makitaan tong mga, kwano, mga tanong. Naman na bala daw, nakalbo na nga aton sa niyang bukit. Ito pariyo sa ulo. Saan niya tawo nga kalbo? Eh, kaya may makitaan da eh. Kaya daw muna ang pag-describe. Kina-compare lang natin. Ang ining nasambit sa ning sitwasyon sa katos ng kabukiran. Nga sa unaya panulok mo daw hindi ka lapo sa piyak. Kay makita natin puro lang gida green. No? Ang aton sa ning mga kabukiran. Ay subong daw hilamon daw hindi ka nakita mo. Kasi may mga nagakaingin, may nagasunog sa ato siya kabukiran. Ibalawang ta, paano nagkalaguba ang nasambit sa nahinga makabalayan dira sa barangay Butong Uton kaya kung magdamol man ang ulan, pierte mada ang pagtaas ang tubig baha.
0: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: Mga kulubas kog pa sa gihapon, no? Ang hampak sa balod sa Stone 3 sa barangay Butong Uton, Iloilo, Kaki-5 Enrico, isa diin, no? Yara sa around 4 na mga balay diri ang nagkalaguba na tungod man diri, no? Sa ining epekto man dala sa habagat. Actually, Kaki-5 Enrico, may diri ang ginatindukan naton iyan, iya sa pamilya sa Linas, Kaki-5 Enrico. Do compound edition na sila, magululutod lang man, ah, kaga iba ni mga kaparentihan man nila sa palibot, Kaki-5 Rick. Ngati nagkalaguba for sa Poldrino kusina ni nila napilin utod na lang ang lababo Kaki-5 and record do tile sa kusina kagang lababo sa nulugasan nila Kaki-5 break
24: bago ba gid
2: nila gamit pang kusina na dala na yasang balod
24: K5 game?
2: Dagat
24: K5 game? Usually, kung hindi ni Amonica Balod ang aton sa nida, nga dagat, ano, dira sa idalom sang balay dan nila sa luunhal na gid dapoy hindi pa makalakat-lakat kada K5 game.
2: So mga around that 20 to 30 meters pa kasi fiber ang kalayoon sang tubig kun normal pa lang pa naman yan po kay 500
24: ko. Ano subong taob subong gina-check nato ning kalendaryo ta pero malayo sa kon kun na high tide la subong.
2: High tide subong sir no. High tide da kay
24: high tide. So kun high tide di man kalabot sila pero hindi amo ni ka baskog ang balod kay 5 game.
2: Sa mga nagliligad niya bagyo kasi 500 ko wala na balay nila pero sa abagat dire sa lang tamaan kay 5 break.
24: Oh, sinong padalag ko sa balod, no? So far, di ba kita pitado sa hangin na bagat? Siguro tugal ni sa mga baskog man sa nga hangin dira. So, ang kalaguba nga porsyon sa balay nila, nila kusina na kuha na to, nadala na sa balod?
2: Yes, kaki pa binri ko ng mga gamit nila sa kusina, nagkakalaguba kaki pa binri, kag nadala, nag-adjust ang tubig, dress bye-bye, kaki pa binri, kag mayari diri sa tupad niya, nga totally damage naman git, no? Mayari diri isang water breaker na debala no sa 3 months sa area pero do na utod na kay do 30 years ago pa na siya bala na construct eh, medyo mahuyang na kumbaga kay siyempre malawig-lawig pa niya serbisyo kay K5 Rico
24: kay K5 game brand,
2: yes
24: K5 game mayo ba ganin kay nalabutan na 30 anyos ang ibang gani binula ng guba na
2: oh dip pag-one guro sang una
24: oh sa una yung pag-one sa una na compare pa ganin ng mga dalan ta sa una yung dalan pilang pakatuig kag kay uhon way gakalitik pero subong niya pagkaligad sang isang tuig duha ka tuig guba naman ang dalan ang lambal sa una man grabe man kapag una nga aton sa ning dalan mo pa it will take pila ka lima tuig labutan pulo ka tuig no tinaya 30 tuig ang breakwater dati guba nati ano biyang mahimo sa adlaw-adlaw nga makwan mabira sa sang mga balod no why kuno sang makwan eh why kuno sang nga matig ang bato sa sigi-sigi nga ilig sang tubig mahumok ug mahumok kin
2: so bong gani ka kay fiber kay gani mo nila ang mga guma na bala or mga roid dahilin sa mga bulkit mga amigo man nila diri sa mga bulkitan ya kay fiber sa auto naging pangayo nila para nagmatomato na lang sila para at least pala may maka pugong-pugong pa sa balod ya kay fiber meri diri sila ibang parang butang ng mga semento bala para at least no makabulik-bulik man ya makapugong pero kay na gani no medyo malayo-layo pa sa aton ang hampak bala sa balod subong to naga palapit na rin siya nga nagapalapit kay K5 Rick. Ang ginapatungan na to ni Ganeo na sa loob din nila nga semento, ang iba ni nga duta ay sa dalong, wala na K5 Rico.
24: Okay, so nahab-up na, no? Pero ang portion sa kusina nila ubos na, no? Din sila gakatulog, wala pa malabot ang natulugan na kay Budlay kon nami natulog mo po, tapos bugta mo, harap ka na stungak lawod K5 Kimaw.
2: Ang kwarto nila kasi pa Benrico na guba man diri kasi five ari-ari pakita naton sa Facebook live. Di may mga mga drawer ni nila o mga bulutangan sa payo. Yan sa ilo na lang din nila ang gamit nila sa isapan nila ka kwarto kasi pa Benrico.
24: So bali anong ginimo na nila? Kag saan ulan na tabo ang inyong pagguba sa balay nila kay 5 game?
2: So buong nga si Man, nayari pala kaki 5 Benrico, pa-istorya ko na lang sa imo, si Sir Randy Salinas, no? Isama na siya sa naapektuhan kaki 5 Rick. Dari sa may barangay Botong Oton, kaki 5 Benrico. Si Sir Randy Salinas, kaki 5 Rick, sa Piyakalim niya.
24: Sir Randy, may aga.
6: Hello.
24: Sir, good morning.
6: Good morning.
24: Sir, sa tanong na guba inyong balay, kay ano kada mabaskog ang balod kagangin kakaguba niyo kung subong lang ni nga sinimana?
6: Amali ang iniyang mother house nga ginaitaran sa nga kung nga manghod. Sang ano pa na sang last week pa na siya naguba.
24: Okay, oo. Pero subong, sige-sige man nga ginaab-ab na sang tubig ang pilaka-portion sang balay?
6: Oo, sige pa. Kaya balaan mo, dako ang tubig subong 2.0.
24: Okay, oo. So taob subong eh, no? Usually, kung magtaob na sa unang wipe na magguba, no? Agakalabot mo na sa balay nyo.
6: Hindi natin kalabot sa una.
24: Okay. So, subong niya tingala ka man labot, ano?
6: Oo, kaibalan mo ang breakwater nga ari diri sa tubang namon, nautod siya, nag-uba na gito, totally na gito nag-uba.
24: Saan saan on na nag-uba, sir?
6: Last year pa niya nag-uba ang breakwater ngayon eh.
24: So, dako taring bulig sang breakwater, dira sa inyo mga panimalay, sa mga kabalayan da sa kilid sang baybayo naton.
6: Oo, dako gid na pulig yata na kung wala ni siya magkuba.
24: Kay ko mag-abot sa inyo in case ang ining nasambit sa ning tubig ini amo nakabaskog.
6: Oo, baskog.
24: Oo, pero subong tungod wala na sang brick water ang baskog sang balod sulod gid sa inyo sing panimalay.
6: Oh, nagsulod din din sa amon kay tungod nga ang amon nga kinubra nga seawall nga daw nga protection man sa amon. Naubos man tumba tungod sa kapaskog sa balod.
24: Oo. So ano na may nga start pre subong sa balay sa imong manghod sa inyo gid sa nga ano na ancestral house.
6: Oh, bale nagsailo lang manghod ko nagsailo dire sa balay sang Tiyako sa tupad man lang. Ito, hindi na gid sila tika gawi sa dire sa balay sang ang Madiraut ngini.
24: Oh, kay tisig ang absang tubig sa idalom, dugay-dugay basi ko mahilay na bla Sir Chris.
6: Lamat-amat na gani nagakalorong pag na gani ang sa likod nga portion.
24: Oo. Pero malayo pa kamo sa aton sininga dalan, daan National Highway.
6: Lapit lang ay ka.
24: Ah, okay. Mm-mm. Mga pila ka metros?
6: Mga 15 meters siguro, alin sa kalsada.
24: Okay, so doon lapit-lapit. Ay, kung hindi na matigayon, da nga matagan sa Igdalupangod. Laban-laban, basi ko na amat-amat ng tubig dato sa dagat. Basi klabot ng sa National Highway, da?
6: Ate, amo ginamatabo kung hindi na siya mangagaw, maubra.
24: Oh, pero pila ka mo doon ka mga panimalay sa nasambit sa nga area?
6: Ang dire sa area lang sa amon na compound na yan, bale ang lima kami di kapalay.
24: Lima pamilya na.
6: Oo.
24: Okay, pero ang naguba lang ang inang inyo sa nga abalay sa inyo sa nga mga ginikanan.
6: Oh, sa ginikanan naman ang amon man niya eh.
24: So inyo na labot man.
6: Oh, na labot man eh, guba naman yang akon balay, ang iyasang manghot ko nga babae, guba man totally.
24: Okay.
6: Ang balay sang bata ko, totally man eh, guba man.
24: Didin ka mo
6: akon, partial pa lang.
24: So din ka mo subo nagatiner. Ining mga nakalaguba ka balay nga imusin nga bata, imusin nga utod, din sila nagatiner subong?
6: Aray malang nga mede sa kundi ng malabot pala sang tubig, tidre lang sang silo lang lang na yun namun gamit.
24: Oh, pero ti makabi na to nga safe da ang ginatiniran nyo sa balay da nga ang inyo kusina da pila ka portion na ab-ab na sa nga sining balod.
6: Bale, ano na eh, daw halos katunga na nga portion da nga batang balod.
24: Oh, ti basi sa amat-amat da, basi kamo katal pangod ganami hamuok sang tulog nyo. Basi pagbugtaw nyo, kamusto nga lawod o kung makabugtaw pa kamo, basi murubudlay sa ni Sir Chris.
6: Ah, hindi man kayo, balan mo ang tubig, ari man sa adlaw, malang high tide,

0: ko, no, bisan mga bugas-bugas, o kung mga food packs, abi ka K5, kay tinagtigad, pamani nga semana, no, nga na-report, diri sa barangay, ka K5, Enrico.
1: Sige, salamat K5 Kim!
0: Upod sa patrol, si ka K5 Jason Talaron, hindi naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
1: Salamat kay ka K5 Kim, madirekta sa barangay Butong sa Ibanwa sang Utong. Sa ni Ma'am Laura sa bagay side, dapat ngunit ni magpatindog balay sa binit bye-bye. Basi sa unang pagpatindog, hindi problema labot sa niya balon. Tungod sa saning niya mga pagbag-o-bag-o na sa klima naton, ibot ka lang kay ti, siyempre sa una ang mga high tide ni, hindi pa tama, gini ka amo siya kataas. Subong ga lumapaw, bisan rin sa syurad, tig-aga init ga, baha, yes, pilak na lanon. Tungod man sa saning high tide. Ay, Sir Chris and Wyatt Gulay, good morning. Delikado, gaya, hambalimang being special. Amo gani na, mo roligman, kaya basi pagbugtaw mo. Ina, kung makabugtaw ka pa, basi ko na araknab lagutaw-utaw sa tunga sang labod. Kay sa paring Francis Sir Saba, sa barangay Pandak Pavia. Mga miyembro sa kapawit, udada, Longs Piyay, ha? Good morning sa inyo. Sa kay kumpare ko, June Cesar Villaruel, sa barangay San Juan Molo, good morning. Kay Ma'am Nini Sean Presha. Balikanta, plakamadalag ko mga balita sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa plakaimportante ng mapahibalo paliog standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado epektibo. Aramis TTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo kapaagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung kapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500 para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500
9: na pagtumar sang mega dose